0: Hey, Galaxon, kumusta? Mayong buntag ka na itong tanan. Welcome din nining atong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta? Mayong buntag ka na itong tanan. Kumusta? Good morning, Bukidnon.
1: Good morning!
0: Okay, malandungon. Naunsa ba ito? Malandungon nga kabuntagon din sa akong naimutangan. Kumusta og mayong buntag, Bukidnon?
1: Good morning!
0: Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte og Davao Oriental.
1: Good morning!
0: Cotabato og Lanao.
1: Good morning!
0: Agusan del Sur del Norte.
1: Good morning!
0: Surigao del Sur del Norte.
1: Good morning!
0: Misamis Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur og Zamboanga del Norte. Good morning!
1: Good morning!
0: Sa'yo manasapi na itong dila. Mama, nung tanay na bunog gabi eh. Sa'yo, kay bago ta nagsugod sa itong programa, chat-chat pa ming ibiyang. Morning ni Muria, biyang.
1: Good morning!
0: Dagan ako nung nag-add to o Flash FM kay nag-inquire sa Unity Life. Gusto na mo kobra o 60 mil. Hello, good morning. Lingaw-lingaw, lipay-lipay na sa ta. Kauban ni Kuya Dodge, mga nakaplasta, nakapahimutang diya. Maimbuntag, samtang nagahulat-hulat sa programa ni Kuya Dodge, morning. Sa ato mga nanay, tatay, lulog, lula, ati, kuya, o bunso.
1: Good morning!
0: Ngayon na sa ato mga senior citizen, mga katigulangan or katiguyangan. Good morning ninyo, Laras Tanan Horot. Sa ato mga partner, radio station sa Tibok, Mindanao, mayong buntag.
1: Good morning!
0: Ayag Tagdumala, station manager, padulong sa News Bureau Chief. Good morning!
1: Good morning!
0: Binas Technical Department, dagan kayong salamat, mayong buntag ninyo diya. Salamat sinadlo-adlo nga pagkunikta.
1: Thank you!
0: Taman, ato mga iksuon pong mag-uma, mayong buntag. Kumusta ang mga katikaran sinadlo-adlo nga panginabuhi sa pagpanguma? Kanunay ko kamong pasalamatan, dinining akong tulumanon, o atong tulumanon, gumikan sinyong kadasig o kakugis matag-adlaw, anay makaon ang kinabag-ang doot sa katawan. Salamat, isa na nga akong membros pamilya diya, mapasalamaton kayo gako.
1: Thank you!
0: So, mananagat sab, good morning.
1: Thank you!
0: Salamat nga naami masudaan. Thank you kayo.
1: Thank you!
0: Oga, siyempre sa ato mga taga-merkado publiko diya, nga nakaplastar, nakapahimutang na, samtang nagplastar, pahimutang sa ilahang mga paninda, panginabuhian sa matag-adlaw niya, nakamonitor din nining atong tulumanon. Morning ninyo diya, dasig ug kogi lang atong mga gwapo o gwapa nga mga tindero ug tindera sa nagkadaiyang palingki sa tibuok Mindanao. Pantalan, taga-terminal, good morning.
1: Good morning!
0: Driver Diaz, Baobao, Gabalhabal, taxi, tricycle, van, buses, multicabs. Pampubliko man, pampribado, ng mga sakyanan, nga naglawig, naglabigar karon, ha? Nga mga orasag karon nga mga taknaan, ya, nakamonitor din nining atong tulumanon. Sa driver diya nga naminaw, amping kanunay sa biyahe. Ingat sa bae. Mata sa dalan, dili sa bugan. Para tunay, og tiunay, ang atong padulngan, kung asa man ugaling ang atong destinasyon, gumikan kay dunay mga minahal sa kinabuhi nga nagulat sa atong pagpauli, na silang pinakauna mamahimong malipayon, nga safety ka sa paglabigar, sa kadalanan, muna'y pinaka-importante diya. Ang mga magbalantay sa Kapsay o Kalinaw, good morning.
1: Good morning!
0: Salamat sab, nga nahimong malinaw ng usa ka komunidad. Thank you kayo.
1: Thank you!
0: Kung kanunay mong gabayan, naapod sa Kapiskay o Kabaskog sa Panglawas, alang sinadlo-adlaw ninyo nga duty. Thank you kayo ha.
1: Thank you!
0: Mga bakery diya, may buntag, karinderya, restaurant, budigiro, budigira, diya sa nagkadaiya nga mga establishmento.
1: Good morning!
0: Good morning, mga tindirog, tindira diya.
1: Good morning!
0: Ang buntag, Laras Tanan Hurot. O, siyempre, din sa atong live, nga sa'yo pa kaayo, nagkalandrakas na ang ato ang live sa Kuya Dodge Herbal Marketing and Trading. Good morning, dagan kayong salamat.
1: Thank you!
0: 6FM 99.7, morning ninyo, Laras Tanan Hurot.
1: Good morning!
0: Manuban ta, magkuyog-kuyog, maguguy-hugoy din sa kahanginan, maglabigar biyahe sa usakatak ng tulumanon, mga panagisgutanan, may kabahin sa Panglawas. Og uban pa nato nga mga panagisgutanan nga atong pag-asawaan dinis kanginan. So solusyon ana pinakadaghang produktong herbal nga naglawig sa merkado karon nga mga panahon na ang Kuya Dodge Herbal Marketing and Trading duna kay daghan kayong mapilian. Busa ayaw kaulaw pagpangutana og naabay Kuya Dodge niini. pinakaduol ninyo nga butika diya sa lugar o pinakaduol ninyo nga radio station at tuwi din to, ha? Ambin ka, nag-antos, taas na kayong panahon. Sulay tistingi ang mga produkto ni Kuya Dudes. Klaro, haom kayo. Klaro, tatawhan ay haom. Nga mabinisaya po nga pagpasabot. Nga mga pamaagi, unsay maayo nga solusyon aron makalingkawas ta sa mga balatian nga atong giantos sa taas kayo nga panahon. Di ba? Good morning, dia. Dinita, una, ato ni sayo-sayohon. Kang Rosmar Cabillion. Morning ni Muda Rosmar. May buntag.
1: Good morning.
0: Matod pa niya diri. Good morning, Kuya Dodge. Pansin na po taon ko, Kuya, kay nag-order ko hair grower sa imuang page, pero wala man ko gipansin. Di ha, manggod ko magsigig orderan o Kuya Dodge bronchoid. Nga naman ka ha, Kuya. Salamat. Kinaminaw ko ni mo. Permi. Dagan kayong salamat. Rosmar Cabillion. Morning ni mo diya, Rosmar.
1: Good morning.
0: Murag out of stocks yata ang ato ang kuhan sa page. Ang Kuya Dodge hair grower, Rosmar. Muna nga walay ga response ni mo diya. Kitaod-taod na na. Sige lang, mangita tag pamagi. Nga kanini ang ma kuan ka sa page sa Kuya Dodge hair grower. Wala pa yung stocks lagi. Sige lang, basig maabot ang atong order, ha? Ako kinagtabang girunta ang atong Kuya Dodge hair grower. Kay mamalit kag hair grower over the counter asa mong mahala. Oh. 4 ng ato 5 ang presyo, 5,000. Oh, ni ang Kuya Dodge hair grower, murag 350 lang, 120 ml na. Di ba? Mo nay nakanindot unta. Makatabang sa pagpalig-on, pagpugong sa buhok, nga dili daling mga tagak, mga hunhun. Nya dili pon mo paspas kaayo ang pagputi sa uban. Mo nay purpose sa Kuya Dodge hair grower. Labi na sa mga kababayenan, muna'y ganahan kayo nilang gamiton. Kaso lang, tinuod gina, Rosmar Cabillion. Wala pagintay supply ana sa pagkakaroon, pero maningkamot ang management ana nga kanini ang magka-resupply na siya. Wala man tayo pondo, di man sa mas krodo. Jasmine Lubog, good morning mga anak sa Diyos. Karami. Sabi na kong mga anak's chicken. Ginalin Arsiro Amaro, gikan sa San Francisco, Agusan del Sur, may buntag ninyo diha.
1: Good morning!
0: Jima Sumalpong, nga nakamonitor na to karon sa 94.7 Gold FM, Kalamba, Misamis, Occidental. Good morning, Kalambahanon!
1: Good morning!
0: Ang nakasikbit nga dapit, Barangay City o Purok, may buntag ninyo diha. Nga sakop sa lungsod sa Kalamba, may buntag.
1: Good morning!
0: Nga padulong sa Usami City, labi na diha nga nakamonitor pod sa atong partner radio station sa Gold FM, Oroquita, may buntag.
1: Good morning!
0: Kang Larry De La Cruz.
1: Good morning.
0: Good morning, Lar. Dayday Lorden Estalmayra. Ana, Dayday. Morning, Day.
1: Good morning.
0: Good morning, Kuya Dodge. Ana na. Ato ning klarakit. Diri ra bagini sa live na to. Gi pasidangat. Ako naging gipatsik up akong papa. Kagahapon. No. Kuya, gi laboratory siya. Iyang ihi daw, kuya, nagka-infeksyon na. Ug ang iyang dugo, nagka-infeksyon na og ang iyahang dugo. Tapos kuya, taas iyahang uric. Ma. Morning ni mo di aday.
1: Good morning.
0: Morning katong kang Dayday Lorden Estalmayra. O di, wajib ko masayop no. Okay, thumbs. Nagka-infeksyon na ang iyang ihi. Mao to hinungdan nga mao na nga mahitabo malalaki man or babae pag dili gani makaihi unya magsigig pugong og ihi nya tagsa ra makaihi duol kayo ni asyaday sa infeksyon. Kay ngano man pag musugo ang ato ang lawas nga ipagawas na nang ihi nya dili makaihi or naay mga panahon nga pugna natong ihi kana kay nisugo na siya nga ipagawas dili na na niya kinahanglan. Pero unsa may atong gibuhat, atong ginapugngan, or wala, lula siya makagawas, kana siya kay hugaw na gusto ipagawas, pwede siya nga mag-develop dito o mga bakterya. Mo-generate siya og mayo, mukusog siya og mayo. Kaysa imong kung akong hinumduman, itong nakalabay ng adlaw, Lunes man yata or Martes, ang imuhang concern sa imuhang papa, sakit ipangihi. Unya, ginagmay ra yang ihi. Gipainom nimo o Kuya Dodge Kidney Repair o Kuya Dodge Frosty Tab. Makaihi siya pero sakit gihapon. Di ba, murag mauna. Unya, ipangutanan ako kung pila na kadlaw ihang pag-inom. Murag, wa ko malimot, wa pa'y si mana, pila pa lang to kadlaw. So, dili ingon ana kadali, dili ingon ana kaperfecto. Kay bisan, oh, lima kadlaw. Nainom duman ako, murag lima pa lang to kadlaw. Kay bisan gani antibiotic, nga grabe na siya kakusog, pang-pakgang, pang-putol, pagpatay, or pagpaundang sa pag-develop sa bakterya. Ultimo antibiotic, nga grabe ka powerful, kay drugs na na. Pinaka-minimum, pinaka-ubos, pito kadlaw. Unya, Kuya Dodge Kidney Repair, pagka og prostitab. No. So muna siya, akong gingon nga ipalaboratory mo ang papa kay basig dili na ingon nga grabe nga ang iyang kidney o sa iyang prostate. Kay ang akong duda sa mga ingon anak nga mga senaryo sa kahalapad o kataas sa akong pagtuon o eksperyensya, posible na siya nga dunay grabe nga infeksyon nga nahitabo sulod sa iyang puson o pantog tungod sa iyang ihi. Anak, ang anak po na gihapon siya sa babae. Pag magka-UTI, kung mag-urinary tract infection ang usa ka babae day, sigig pundo ihi, ginagmay ra ang ihi, unya ga-generate o ga nag-develop o maayo ang bakterya,

Okay. Krabi gini ka diehard ni si Dayday Lurdin Estalmayra di Askarkan Madgarlan. Good morning. Salamat po nga imong gituman ng akong sugyot. Kay tungod mo na tama o ginsakto nga mga pamaagi, dili pwede nga pag-ingon nga sakit ipangihi, sakit ang batang, painumon dayon o Jimilina capsule ni Jung Buston. Importante para nga mahupayan ang tama o ginsakto ni mga kagustuhan nga may tabo sa imo ang lawas. Duna po'y tama o ginsakto nga pagpanubay-subay pinaagi sa teknolohiya nato karon. So diya nato siya gi-combine. Dili pwede nga pag musakit, mauna dayon, kay nakadungog og testimonya, inom dayon, pero wala ta kabalo kung sa day linugdangan sa maong balatian. Oh, ingon ana na sa day ha. So para nga masolusyonan nato na, ingon ana pud ang pamaagi ni Kuya Dodge na ay tama o ginsakto nga pamaagi mo na ang atong produkto, perting daghana kay mo na pwede nga mo na si ang tama pud nga nakahaom para diha. Dili pwede ni Kuya Dodge isa ka kapsula rastanan sakit. Salamat day, mo na ang resulta niya, taas pud siya og uric. Oh, so balikon nako kung taas og uric. Ah, kanina pud posible nga duna na poy bikil. Ah, kaya sa gikaingon ko na sa unahan, sa nakalabay pa nga mga semana or bulan, pag ang tao taas og uric, ang ilang huna-huna nagkaroon sila og rheumatoid arthritis, kay ngano man mosakit man ang mga tihil, tuhod ug lutahan. Pero wala sila ikalabutan, sa wala masayod, mao nga gipasibaw din hining atong tulumanon nga kung ang tao mo taas na gani ang uric o si kinsay na minaw karon nga na-diagnose nga taas ka og uric, nagsugod na nagkaguba ang imuhang kidney og atay. Sumona na sa dunay kalambigitan nga nagkaroon og infection pod ang dugo, matud mo pa og ang ihi, kay dili na kayang limpyuhon or i-filter ni kidney. So balikon na ko ha. Kung taas gani og uric, maingon dayon ang naa sa utok sa tao, labi na kay wala magpasubay, wala magpalaboratory. Gamon ang gigikwarbito na ko nga, kombinasyon sa pinakakaraan o pinakabago, alternatibo o medisina. Ato na siyang gikombine diri para makuha nato ang tama o insakto nga pamaagi. So muna sa inaitabo, balikon na ko kung na-diagnose mo karon o nahibalaan ninyo nga taas mo uric, pinaagi sa tama o insakto nga laboratory nga naagi klaro nga resulta. Ang pingi na nagsugod ang inyong atay o kidney kay sila ang duha, kana silang duha ka organo mo'y pinakadako nga naay kalambigitan nga no mo taas ang uric sa tao. Gisgutan na po nato na ito nakalabay ng adlaw. Hantod nga mo konekta na dahil na sa dahil sa kidney, mo konekta na po dahil na siya nga ito sa pantong, magliso na dahil no gihi. Ah, oh, diba? Muna siya bantayan na niya. Mo'y diyan na siya nagsugod. So, sama na minaw karon. Nga na ay pungango og binahian. Ha, malalaki man or babae sa mga naminaw karon, bahala nag manimaho tang kagwang. Bahala tang manimaho tang kabug. Pangihi jud mo. Kay walay sibisan kinsa nga eksperto dinining kalibutana nga moingon nga pagpugong mo sa inyong ihi kay makaayo na. Wala. Ha? Bawal og dili maayo magsigig pugong og ihi. Kung naaman ta sa kabisi, naaman ta dalikya tigyod. Nga kung asa mo magpasiwit-siwit diha. Dalikya tigyod kung asa mo muyaka, bahalag mga lusaw, mga laos ng sagbot inig pangihi ninyo, importante makaihi. Kay mas dugay ang kinabuhi sa tao nga palaihi kumpara sa tao nga dili makaihi. Kuha ninyo na, balikon na kuha, mas dugay, mas mulahutay ang tao nga palaihi kaysa dili makaihi. Munay klaro, kaya di na gani ka makaihi. Asa mo mo, di gani ka makaihi, katiter. Manghupong, manghubag, manglagom, magiluwis ang panit. Muburot ang naong murag bula. Wa may lain agianan sa ihi, lain sa gayog imo isikma. Di ba? Kaysa tao nga palaihi. Ah, asa man kakakita ang tao nga pala ihigi katitir? Budya. Budya. Ya, kung kamo nga naminaw karon labi na sa mga babae nga halos kada bulan or kada tulo ka bulan atakihon og UTI, bantay dun mo. Di pa na mo resulta ron. Labi na kung kada inom o kada mag-UTI ang usa ka tao, dagan dayon sa health center kay mangayog kutray. Ha? O kung sa panang mga antibiotics

Antibiotic nga gipanginom diya kay para lang mabawasan ang kasakit o ma kanini ang ma mapilde or makunhuran ang gibati kay giyuti ay dayon inom og kotray or ngayo dayon og kotray, pero ang pangutana gihuman ba ang pag-inom? Kay na may mga panahon pag inom nimo kotray isa ka adlaw or duha ka adlaw mawala ng sakit, di na pudayon ka mo inom. Pero kanimo itiman eh, pagdagan og lintungan na ituad tuali sa panahon, pag utro ni mo ginuman na, musukol na ang kagaw, mukatawa na lang na, hangtod nga maguba, madaot ang imuhang pantog, ngadto na si mong kidney, kutray pa mo. Di ba? Di na, hinuktok na mo liya, banat kaon, builo mo, junk foods, mga super crunch, sipi na mga na, mat, happy, nung tumas. Siga. Jadi kay hingin og tubig, nag-junk foods, niya, ang gitapad kay synthetic juices or soft drinks, niya, inom-inom tubig, sugod na dahil, inipangihi, masakit na dahil, masakit na dahil binahian, ngungul-ngul na dahil puson. Kito-kito na din kigol, kaya sakita kayo, kaya labi na kapit mahuman, kaya maputol na imong hiday, kahuman, as ka sakita yun. Muna yung pinaka-lisod gig kayo diya. So, para makakito-kito yung atong kigol, paminawan ninyo, balik ko man lamang din eh.

0: Okay, balik ta din ini ngatong pagpanaguban semua to atong dalit. Pa kito-kito is mga kigulo. What atong dalit mga igal like zone. Kang Christine Kabugnason dari Lampagos. Good morning. Bawas out mi diri nga nagbrigada mi diri sa Nuli National High School kami. Aduha ni Aileen, may buntag ni Maria Christine. Good morning. Ting brigada na dayron o kabantay ra. Sa mga nagbrigada dia, labi na dia sa Nuli National High School. Kang Christine kaug kang Aileen may buntag. Good morning. Rabi, DXGP Tandag, salamat kayo sa inadlaw-adlaw nga pag-notify ate Noynoy Montes Rafesora kay Noy morning ni Maria ate. Good morning. Dia sa Uswag Radio Pangantukan Bukidnon may buntag. Regards kong Kuya Neil. Good morning. Upaw. Yonora Laina. Kang Jasmine, James, Jasmine, James Amado. Mangutan ako, pwede mo iskwilag balik kinder? Balag ako na edad kabalong basa? Ano man eh, James? Balik ka pagkabata, James? Hello, go. Girly Kaparuso, Kirubin, good morning ni mo dia, girly. Good morning! Shout out, Kuya Dodge, sa akong apo nga nag-birthday karong adlawa, ika-14 niya. Karon pwede ra ko ma pwede ra ka diri man hapon Kuya Dodge, balag walay handa. Request ko birthday song Kuya Dodge. Okay, sa may ngalan si mong apo girly. Pertin naghanag apo tao ni Buyag. Morning ni mo dia. Good morning. Si ang apo daw. Di man ta ka pangalan ani kay mura mga apo. Sige, happy birthday. Happy birthday. Daghan kini apo puro Buyag si girly kay himong anak man sad ni. Himong anak ni Buyag. Oy. Daghan man kay kag apo kay himong anak man kay ka girly. 16 ka buktutoy. Kanang imo mga apo ha, kanang mga kabataan ya, gusto mo kumpleto kayo nga kanang mga bitamina nga gikinanglan sa bata samtang siya nagtubo din ining kalibutan na gikan sa ulo padulong sa lapa-lapa. Taurine, lysine, CGF con chlorella growth factor, taas nga calcium, gwapo nga appetite, taas og energy, maayong pagdevelop sa mga unod ug bukog. Kani may palitay, painom sa imong mga anak, imong mga apo, girly. Ang active plus syrup. Nanay, daghan diya sa kanini ang prosperidad, nga tunas bayugan, nga tunas katanan, halos diya sa agusan, tanan, tibuok nga area na, sa tibuok Mindanao. At to, anak, sa pinakaduol ninyo nga butika diya, pangita ang active plus syrup. Muna, painom sa imong apo para lami kayo ang kanini ang pag develop sa tibuok niyang lawas gikan sa ulo padong sa lapa-lapa samtang siya nagdako. Ay, painom sa imo mga apo ha. Ate Flora Mejia, good morning ni mo di Ate Flor. Good morning. Ang ginaot ko nakas mayong pagpaminaw kapiskay o kabaskog sa panglawas Napoleon Salde. Good morning. Dinis Kilat. Morning Kuya Dodge, ang paminta nga durog tambal ba sa hyperacidity? Muta na lang. Morning ni mo dia, Dinis. Good morning. Pagyapon ng tubagon karon taod-taod ha, may buntag ni mo dia. Kang Bibian Abay, may buntag, gikan dia sa Compostela, Davao de Oro. Bibian, Bian. Good morning. Pasaransa, mayong buntag, Jonathan Kiamjot, dia sa Purok Anturium, San Agustin, Talakugon, mga Burgis, Burgos, Andayan, Balisting, Bulo, Digurio. Family, may buntag ninyo dia. Jandre Madagmos, morning ni mo dia, Jan. Good morning. Good morning, Kuya. Grabe ka init nga panahon. Minaw mi karon samtang nag-harvest mi og itlog. Morning ni mo dia. Jandre Madagmos sa Magsaysay na Bunturan, Davao de Oro. Good morning. Samtang nagkupay-kupay dia sa itlog. Mayong pag-harvest-harvest ni mo dia, Jan. Eli Gonzalez Pineda. Tiday, good morning ni mo dia. Good morning. Ate Eli Gonzalez Pineda Diaz Palos Verdes, may buntag. Good morning. Ano to ipa? Tawagan sa nako tong panday Ate Eli. Kung bakante ba sila karong semana ha, karon nga maplaster nang imuhang kuan dia. Maplaster na imong gutter kay ting init biaron para di nana mutulo. Tama po nga i-repair ni muna sa daan kay basi pag-abot sting uwan na magtulo-tulo na Ate Eli. Morning ni mo dia Tinday, may buntag. Pero bintaha na gani karon nga na ginay nagdeklara og kanini ang Super El Nino ang pag-asa pero makatagamtam gyapon tag panalagsa nga pagulan pero nga kung paimang no sa sobra ka init sa panahon karon dugang amping lang gyud ha labi na sa mga idaran ni Labadia Raot may buntag ni mo dia ni Diya gyapon sa Compostela Davao de Oro. Grabe niya itong taga Compostela ni Bataan. Morning!
1: Good morning!
0: Salamat!
1: Thank you!
0: Kang Bernardita Arubio Orsinado, Ate Bern, good morning!
1: Good morning!
0: Thank you so much na Ate Bern. May buntag, kumusta man ka niya? Long time no hair, Kuya Dudes. Karon pag ikaw nakapaminaw sa imong program, magbalik. Thank you, Lord, and God bless. Morning ni mo niya, Ate Bern na!
1: Good morning!
0: Ate Bernardita Arubio Orsinado, mayong buntag. Amping niya, kanunay, kauluhan natin ha? Nya dugang kadasig kakugi kapiskay ug kabasko sa panglawas mo na sa pinaka importante gyud. Ningon nimo dia jam-jamin. Kuya Dodge, dayon ba ang dayon pwede ba na siya? Ang gastro pwede ba na siya sa murag i-maintenance lang? Pwede kayo. Wa mo na siya problema, mumintin ganita og synthetic. Diba? Maintain nga rin synthetic, kana pagkang natural lang dipinsa. Labi na kung naaka, naakay mga muna si Angingon, naakay hyperacidity, heartburn, GERD and acid reflux, ulcer, peptic ulcer, naakay kabuhi, naakay kabuhi nga bugtong, kabuhi nga latagaw, kabuhi nga, nga katag, ganunay kang buturan sa tiyan, ganunay nga daguok imong tiyan, di ka mahilisan, di ka kautot. Sabi na sa kanta, tonight ang dili ka utot patay. Toyo ka chulo, toyo ka chulo, Wonder Woman. Tanti makautot ta. Kana moy makaluwas ug maayo. Kuya Dudes Gastro. Sa imuhang pangutana diya, jam-jamin. Pwede ni mo na i-maintenance eh, kada buntag para nga mapalig-on ang paglihok sa imuhang digestive system or sistema sa panunaw. Muna purpose diya. Kuya, daghan o daghan kayong salamat, kuya. Welcome ni mo day. Day-day, Lorden Estalmayra. So, mau na to. So, ang imo, ipainom ni mo sa imuhang papa, kay grabe mga infection siya ang dugo, aron nga malimpyo, makatrabaho o maayo, kay taas na po siya o giyurik, muna akong giingon. Paim na din siya og duha or tulo ka Kuya Dudes kidney refer. Duha or tulo na siya day. Tulo sulod lang na siya sa pito ka adlaw. Kung gusto kag natural pero na may mga antibiotic nga kusog jud kayo pero gusto tag natural nga walay madaot maguba nga parte sa atong lawas, kana makuha na nimo ang tama og insakto nga dosahe sa pagpainom sa imong papa. Duha or tulo ka Kuya Dudes kidney refer. Buntag o duhapon, kada human kaon, parisi o kanini ang kada buntag lang ha, balikon ako sa mga mag-inom o Kuya Dudes Frostitab, nga makaihi para makaihi og tarong, nga malimpyo mahinlo ang pantog, ang Kuya Dudes Frostitab, kada buntag lang ha siya. Ang udto o ang hapon, mauna ng Kuya Dudes kidney repair. Karon kita asman siya og uric. Kinsa may naay dako kayong kalambigitan nga musaka ang uric sa lawas sa tao, ang atong atay, kay siya man ang processor. Siya ang mo-develop sa kanini ang usa ka pluido sa ato ang lawas nga gitawag og amino acid. Tungod kay nagkasugod na siya og kaluya hangtod na si kidney, ang i-develop ana instead nga urea, instead nga amino acid nga sustansya or vitamina or pluido sa ato mga lutahan, ang iyang ipagawas kay dili siya maproseso og tarong, gitawag dayo na siya sa terminolohiyang medisina uric acid. So kana ang pinaka gwapo nga kombinasyon pag mutaas ang uric sa tao, dili nang ibuprofen, naproxen sodium, diclofenac, mepinamic, silicosib, dili na. Kay maisip man gud sa tao pag musaka mutaas ang uric, manakit ang mga lutahan, manakit ang mga tuhod kagungkong, manakit ang mga kanini ang parte sa atong lawas nga naay dugtong, mainom dayon o para pawala sa sakit. Pero wala sila kabalo nga ang naay kalambigitan dahil nga mutaas ang uric acid sa usa ka tao, si atay o si kidney. Karon kay sige mag-inom og naproxen sodium, diclofenac, silicosib, mepinamic, ibuprofen, na nisamot kaguba o kalata o kadaot o kaluya ang imuhang atay o kidney. Kuha ninyo na? Di ba? Stoy, nakuha ninyo? Ano yung naka-diferensya? Simple nga uric, kayang solusyonan. Pero ni samot ni lalaog mayo na dialysis na hinoon, kasi sige mag-inom o kanini ang pain reliever, hangto din na dialysis, nagkagout. E simpleng uric acid, simpleng nga mga granules, mga balas-balas, nga mo mamilit dito sa imo ang mga lutahan. Tungod kay imong gipasamutan, imbis nga tato mawala, mahilis matunaw, naighatag sa imo ang attending physician nga para sa imo ang uric, pero wala man wa man ka mo inom ana kay wa man sa gamag pa check up na pay uman gitagaan og tambal para sa uric og cholesterol di pud humanog inom ay ay gusto lagi mawala dayon ang sakit na ni samot ino nilala sige ginom silicosib sige ginom diclofenac sige ginom mipinamic wa na mao pagkaguba sa tayo kidney imbis maulian na dialysis noon na impas
2: ay ay agay agay agay.
0: Uy, bantayan na na. Taas man siya, Giorek, pakusga lang. Ah, pakusga lang ang kanini ang imuhang kwan. Imuhang atay, para makatrabaho siya tarong, makaproduce siya, makaprovide siya sa gitawag na amino acid. Dili uric acid. FM Radio, Davao de Oro, good morning!
1: Good morning!
0: Good morning, Kuya Dodds. Sakit akong lapa-lapa o buntag, Kuya Dodds. O say, herbal na tambal ani para mawala ang taas nga uric. Budoy, pats ni sa FM Radio. Salamat kayo. Morning ni Muria, Doy!
1: Good morning!
0: O, morte akong gisgutan, Doy. Katuna. Inumat, inumana, Doy. Para nga, sakit ba kayo ng uric, no? Labi na, og kanibitang kumagkos ng tiil, maigo. Magpula, maghubag. Ah, mura ka gikan lagi o kaning binunalay doon, takiang siya gano'y.
2: Ay!
0: Gamay, rakaya na siya. Kumagko sa tiil. Muna yung naigo niya, lapa-lapa, tikod, sakit kay tunog. Mura ka suyo pong hangin, mura na'y mga dagom. Nganong watiyo ninyo, mura ka na'y mga dagom, gatuslok-tuslok. Tungod man na sa mga balas-balas. Granules ba? Muna, pagtamak ni mo, maigo sa unod, sakit. Ngul-ngul. Nyalikay sa mga pagkaon nga posible nga makapairita, makapasamot sa uric. Ah. Mga pagkaon nga tagaas og purine. Naay mga pagkaon nga taas og purine gikan sa vegetables. Ah, vegetables purine o kanini ang animal purine. Bantayanan gihapon. Ah. Grabe gulay Kuya Dodds. Correct. Ngano man? Dili sa gulay ang hinungdan. Dili sa animal or mga pagkaon. Gawas imong silingan nga animal na samot na ang makayurik. Nakaugangan or umagad nga animal. Sakit imong gibati. Dili na siya. Pag naana ka ana, oh, vegetable purine. Asag, pag nakayurik, o sa may gididaan ka sa doktor, si mga tinding pisisan ayaw pagkaon ng mga liso-liso. Oh, nagani sa prutas. Vegetables and fruits purine. Oh, mo kabalo ana? Ah, kabalo no no. Ah, di ba? Animal purine, direta sa fruit and vegetables purine. Tanan nga mga pagkaon nga gahi hilison, gahi tunaon. Oh, nganong gibawal man ang mga beans niya, mga liso-liso, mga mani, munggos. Kung naa ka na, kaya kung wala kay dili taas imo ang uric, magtrabaho o tarong imo ang atay, siyang kapila pagkakaog mga binsi ang munggos, wala oi, kaya kung makayurik pa na siya, kita tanan na uric oi, kaysa maywaan mo kaog munggos. Sa prutas, oh, banat ganig kaon, gahi kay nahilison, banat kaon og lansunis, di ba kay manghalang na imo tuhod og lapa-lapa. Lansunis og kanini ang buwahan. Amo man sa lansunis buwan, rambutan di ay. Buwan na semua. Ah. Sa prutas na. Dirikas mga animal na samot. Hilig kayo mga laman loob, kusog kayo muka og maskara, kusog kayo muka og kaning mga ilugon, tinae, atay, batikon. Mga kusog kayo muka og kanini ang butsi. Kusog kayo muka og tinais manok. Sausaw suka o kitsap 5-5. Ah, kusog kayo ana. Nini kao ni Mos Tinais Manok na apay numero 3 nga bugasilo imong makaon. Tungod kay ang pag-generate na siya, tungod kay nag-develop ka na nga klase sa mga mananap, gipadako na siya inabagan sa teknolohiya tungod sa chemical. Pero mukhaon ka itong manok nga tagwalo kabuan, ayha pa talihon, ayha pa lutason, di kayo. Kaon kag baboy nga tagtulo ka tuig, tagas na kag tango, niyang ibahog kapayas ra, kami sa una kapayas lang saging inadad gilubok ibutangag pulard gabi linungag. Ah, wala, wala langas karon. Muihaw mig baboy sa una tagtulo ka tuig, tagupat mga bigtas lang nang dalungan si tuhog-tuhog. Ang tango nag-abot na lang, ihaon og nay pista og kanini ang nay mga okasyon. Gahi na kaayo pero ang tambog gauyog-uyog pero wa minus kay kolesterol. Karon, duha ka buwan, tulo ka buwan, alami na kay kaunon. Kapids tanan, itigway ra namo ng baboy nung sa una dos daruhan, mabitaw mga bigtas-bigtas ng dalungan kay sigig lugnot-lugnot. Kay nga naman, sagbot ray kinaon. Ah, luwas ka dito pero kana imo mo sige kauno na, na luya na imo ngatay yurik ni mo dia ah. Sigurado jud ka manguring kong kimay na imo kamot. Salamat kuya kay gits na jud nako, God bless po day morning ni mo dia day. Oh, salamat pud kayo sa imo ang pagtuo ug pagsalig. Nakatiming ra kang dire ka nang utanas ko kay matubag jud kag tarong. Napangitaan jud kag pamaagi, masolusyonan jud na siya, magiyahan jud ka. Dito ka sa uban, baligyaan ka dito. Pangutanan ni mo, di katubag. Ah, matubag na yung mga pangutanan, mga tulupat kadlaw. Okay, mag-research pa muna sila. Di ba? Gusto lang kami magpamembro, Kuya Dodge. Sige lang, pabuta lang ninyo na. Labi na di San Franz nga na, nangadto na dito sa Flash FM siguro kung mo tugot ang tagiyag tagdumala. Dili man magtambay ang tao, manaraman diya magparehistro sa Flash FM Barangay 4. Magpahiga yun muna di ang kwan muna yung muna tong atong hangyoon ang pamunuan sa Unity Life. Dili na Unity Life, Unity Life atong hangyoon ang pamunuan nga kanini ang basic pwede ang Flash FM kay kaman go raman aron dili na sige panghuyab si Ibiang da sige nagsilpi gaano itong trabaho. Gaano drobo si Biang? 3,500 ang adlaw Biang. 350. Mga nangadto ay sa mga anak kay ang mga kanini ang form ana og katong mga information inyong makuha sa ako ra nang i-announce. Pero di mo mahago gidagan kini adto sa San Francisco diya sa Flash FM Barangay 4. Okay, nag-inquire na si Unity Life. Di po na siya Freedom Life. Gamay ra kayo na siya kuan. Gamay ra kayo na siya. Wala dyan kay monthly. Ano, wala kay binulan. Yeah, dako kayo og ihatag nga benepisyo alang kanimo. Hospitalization, tag 3,000 ang adlaw. Good for 7 days. O niya, spotcast nga sa 9,000. Spotcast nga 9,000 para sa imuang laboratory. Asar ka na. Sako gani sa SSS pag claim nako pag hospital nako 350 ra gani gihatag kadadlaw. Salamat kayo kay Dodge morning ni Muria. Diha kang dung Budoy Pats morning ni Muria Budoy sa FMR Radio na Bunturan Davao de Oro. Good morning.
1: Good morning.
0: Damay na sad ko ani. Sige lang permente man ka damay biang. Halo na sa inindot kayo diha. Damay-damay, ragun mo may lain na ito, makuan. Kita-kita raman, duha raman, kita raman duha si Gigbugno.
2: Ay, amay!
0: Sa laboratory ko sa infection na di ay. Sus, infection na di ay. Unya, kay naaman ko'y kasin nga doktor diya sa SPMC, nagparesita ko ang antibiotic. Parating mahala. Ano ito? Ano na eh? Pa laboratory ko, sus, infection na di ay. Unya kinaaman lagi ko'y kasin nga doktor diya sa SPMC, nagparisita ko antibiotic. Perting mahal ah, tag 600. Pero kaisar ko ni inom oy, naulian ko ditso. Kinirepel dayo na nga akong giinom. Ana gid. Suko na tong bakterya kay kaisar ka ni inom. Kinsiyan sa mga nang UTI, pag kalinturaho na muna hilantan, admit mo. Dalagin mo balay tayo hospital na. Kay labi na og magihi nakagrugo magnana na grabe nang infection na inyo lang tumar-tumaran nga inom-inuman lang ninyo nga kinakadungog mo testimonya. Inom-inuman lang inyo kay nituo mo kay maunay gi-istorya sa inyong silingan nga mao po iyang giinom kay na UTI siya, mulala mo grabe nang infection niya, mugramo mag magmultiply nagmayo ang kagaw pag hilandig niyo balay tambalanan, pilay pilay gasto sa UTI karon kung ma-hospital ka pinakagamay ng 15,000. Ah, oh, di ba? So ang pingi gyud. Ang pingi ang atong lawas mo tagaron, labi na kana nga mga bahin. Oh, muna sa pinaka bantayanan. Oh, makuha pa ba ang mayuma kuya dudes? Oh, 6 AM na. Oh, sa kuya dudes Santon. Oh. Wala may tambal ang mayuma. Ah. Oh. Pero sa imong pangutana, makuha pa ba daw kuno kuya dudes ang mayuma 6 AM na? Oh, 4, 5, 6, 7 AM ang tunayin mo na. Haya 6 AM na. Kung mag-inom mo kuya dudes Santon. Na ang tubag ano? Bisan pa ang mga eksperto. Kung naka ultrasound mo sa inyong matris nga naamoy mayuma, ang ibutang ang resulta na dito sa ultrasound no medicine. So ibig sabihin but pasabot. Ha, but pasabot. Walay gi-develop ang science or ang mga giant pharmaceutical company na naitambal sila nga ipainom. Ambot lang kung naapa ba karon pero base sa akong kahibalo. Walay tambal nga ilang ipainom ining antibiotic bisag unsa ka very expensive nga tambal nga mahilis matunaw na siya. Ang solusyon sa mayuma opera tanggalon jud na siya. Amo jud na siya pero pwede siya na ay mahilis matunaw mawala kung ang usa ang tangiya sa matris o ang kanini pwede mahilis matunaw mawala kung ang pasyente disiplinado. Mas mo grabe mo lala kung abusado. Ano na? Di ba? Balik ko na ko kung naka-experience mo og laboratory or ultrasound kailan ninyo nga naay problema sa matris o na diagnose og mayuma. Walay tambal nga ihatag. Naa may tambal nga ihatag padakuon ang mayuma para nga pag-abot na sa masiso na siya pwede siyang tanggalon. Ah, tama ko dili. Ah, di ba? So pag pwede na siyang tanggalon kuhaon mo na si solusyon. Pero kung disiplinado ang pasyente, pwede siyang mahilis matunaw. Kung maanasa sa mayong pag-atiman o may nabagan sa pag-inom. Ayaw hulata nga maabot o 7 cm, 6 cm or 9 usapan na sa kadako. Kay mas kuyaw na o delikado. Pag mingon ng doktor nga kinangla sa tanggalon ni Nigahinog o siso na siya, ipatanggal ninyo. Ayaw ninyo nga nang pamasin lang ninyo nga nito or po dayon mo kinakuha yung mayuma. Mora gyapon na siya og kaning bato sa apdo ba. Ah, si kinanglan gina sa tanggalon. Para nga dili na siya mo generate, modaghan. Moto ang kung giinom. Kay kung kamulo na siya nga motorok niya, modaghan modako. Mapugnan siya. Pinaagi sa pagkanunay nga pag-inom og Kuya Dudes Santon og Kuya Dudes Serpentina. Moto ang giinom ang pingin yung matris limpyohin hinlo eh mintras wala pa na sila. Duha ka Kuya Dudes Santon og duha ka Kuya Dudes Serpentina, pwede siyang matabangan. Pwede siyang matabangan. Wag ko maingon diri nga pwede siyang mawala mo orlian matanggal ha. Para nga masabdan, ingana ang lintungan niya. Na ato naman lang ni napadayon ang istorya sa imong pangutana. Kagabi eh, alauna na mi na uli. Tungod kay nagvigil mi kagabi sa St. Peter Panakan. Igsuon sa isa sa kuya namo sa Agila, among gilalayang Agila. Iyang igsuon babae. Lakinon. Ah, babae nga lakinon. Anaon na lang nato para dili lain sa uban sabton. Kung lalaki bainon, siya lakinon. Ah. Na diagnose siya nga dunay endometrial cancer. Kana may bantayan ninyo ha. Ah. Kay kagabi, naminaw ko silang istorya, naminaw ko, plus mga babae, naminaw ko. Endometrial cancer, ang problema sa usa ka babae nga lakinon. Wala rin lang tig simana. Kay nga naman, nag-general monthly meeting, GMM pa mi, sa mga nakaila sa kanang organisasyon, the Fraternal Order of Eagle, laman na sa GMM, kada sa muadre, kada unang Sabado sa bulan. So, katong miyaging Sabado, napato siya. Pero, giantos na, no? Pirahan, giyo, pirahan, giyo. Domingo, pagkaugma sa gabi, tutyo, giyo. Paano, giyo? Ah. Munaay mo kumpiyansa sa mga babae, giyo. Isa sa gikahadlukan ng kamatayon sa kababayanan, problema bias matris. Tanana basta matris, samot na kung na, mabalaan, madiagnose mo o kanini ang gitawag nga endometrial. Diya na sa bahay bata, dili na sa ubari ha. Unya, kasagaran maiguan na katong mga babae, minaw biyang, ah, dili, biyang, walay day kwan. Kasagaran sa mga babae, nga tagsara, magamit or wala, mapusli ilahang matris. Muna siya, matris tutoy ug liog ug kasing-kasing kay na nagka RHD naman pudto siya. Oh, kagabi ejo na, kagabi may na uli mo ng bilar ko. Muna ibantayan ninyo sa mga kababayenan. Labi na kung kanini ang dili kayo dili magamit niya. Isa po diha ang akong panglantaw sa mga ingon ana nga senaryo. Labi na sa mga lakinon. Babae nga lakinon or kaning bisag babae ka pero mga dalagang guwa nga ilang ninyo glaina bantayanan dyan na kung lakinon posible nga nagdevelop po base sa resulta ha, sa istorya sa igsuon nga ang istorya sa eksperto sa doktor nga nag-attend niya attending physician niya nag-generate po ang cancer cells nag-develop po siya na-trigger siya sa grabe nga bakterya. Ato naman lang ninaisgutan pero matay, wala naman tayo oras nung yatis. Na-develop ang bakterya nga naman, ayaw mo sige gamit-gamit. Ikaw biyang kusog kay kaani. Og kaning mga dildo or mga artificial, kay mao man na ilahang ganahan, mga artificial nga mga sex toys. Nga dili ma, kaning dili ma kanini ang sterilize og maayo. Ngayon ikaw maggamit, uso na mo ko na ron sa online, inikahuman o gamit, pwede ratrapuhan, ipadaplin, makalimtan, pagkaugma, pagkahapon, magamit na pod. Dapat di ay, aksugyot na ko sa inyo, kay daghang kay gagamit ani, naagan ikaibiyang di, abisag inyo, inyo pa ng birahon, yang hunos. Dapat i-sterilize siya or i-steam bago gamiton, kay ang bakterya, grabe kakusog, dili siya basta-basta mawala. O niya, kung magamit magtudlo, dapat limpyo hugas, walay kuko. Kay pwede nga pagkasama dato dito o pagkagasgas. Ha, pagkasama o pagkagasgas niya, naihugaw ang kuko. Magkaroon og infection kay ang kamot grabe ka hugawan, kay patakar man nagkulkog. Kasar man na siya magikapikap. Mo na inyo bantayan ha. Niya bisan pag mga minyo mo or kaning gagamit, kinahanglan na gitawag nga proper hygiene. Kanang istorya nga naa sa baho ang lami. Dugyot ka. Mabitaw ko ng baho, daghan ng gibugno. Dinugyot na. Labi na po sa mga ingon ana, sa mga lakinon nga naminaw, babae nga lakinon, nga puli-puli, balik-balik, kung magamit man mo mga sex toys, dapat totally siya hygiene or limpyo siya, hygienic, o siya tawag ana. Dili kay paghuman o gamit, kulkog dito, trapuhan lang or hugasan lang, dili siya kaya sa mga simple lang, dapat dyan siya naka-sterilize. Muna biyang ha, imurabon na ibutang-butang si mong hunos. Bantayan na, nagsumikad, isa po sa mga hinungdan, nagsugod na sa bantay mo sa inyong anak na wala pa, walay bata nga nabuo sa taguangkan, pagbantay mo sa polycystic ovary syndrome. Pwede siya nga connected basta naa sa matris. Nga may tabo niya. Nag-umpisa lang siya sa simple nga infection. Ano mo di ko oras na eh? Tiwason ta na eh. Natay oras mga igalay soon. Namiyaon ta itong topic na. Ugma na lang. Awa naman sa tapoy. Ugma kay Lunis naman po di ay. Natay kong oras mga binating tagpaminaw. Daganog-dagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Ang turugma po hon sa susamang oras o susamang estasyon. Thank you!

0: with Kuya Dots. Health tips with Kuya Dots. Ingat. Health tips.
1: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: The time now on FMR. It's 9 o'clock.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Back-to-back partners sa kayuhan.
5: Partners sa kahimsog.
6: Ang imong adlaw-adlaw nga pagpangalagad sa lawas.
7: Maunang ayaw kalimot sa Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Puno sa mga natural nga healing herbs nga makatabang sa pagpalingkawas sa nagkalain-laing balatian o pagpalig-on sa immune system. O para sa imong kabuntagon nga puno sa kusog. Himo ang partner, ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Humot, lami, masustansya o herbal pa. Para sa tinud-anay nga kahimsog, Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
4: Back-to-back partners sa kayuhan.
7: Kung gusto nimo ang panglawas nga all-around o suportado, ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule maoy imong natural partner sa pang-adlaw-adlaw. Sabay sa pagtimpla sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix para sa enerhiya, alertness o nutrient-rich na timpla. Para sa tinud-anay nga kahimsog matag-adlaw, Pito Pito Plus. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
8: Ito riyan, limara ni sir, taga Makimulig, pinatawan City. Ang testimony na ko sa pito-pito sa dugay-dugay na magunin akong pakisyo. Ako yung diabetes, ako yung high blood, ako yung insomnia. Abad yung kay arthritis, sir. Paghanag yung kahit pag inom nga mga tambal, dugay-dugay na sir. Edad pagkuhan ni o 45. Magsugod niya ako ang diabetes. Ang edad ka rin, sir, mag-itad yun. Ang edad yung klaro.
9: Uy, mudagan na o 20 katuig imong sakit.
8: Oh, di na gid sir kay dugay-dugay na gid ako ang bati sir, ang bati gid ako na una high blood na ko og mga kong diabetes ya. Sige ko paminaw, sige paminaw ko lang mo tambal ang mga herbal sir daghan kay kung paminaw mo sir na herbal. Sa dito ka na uli answer. Pero mo na mali akong ginamaintain ron sir gikan pagka testing na ko og inom sa pito-pito. Ano gini akong ginamaintain karon nag-normal na akong sugar, nag-normal akong high blood. Nawala akong insomnia, maya si Ginoo gid sir, nagtagaan ko og kanang dalan sa Ginoo nga magsigid ko og ampo sir. Eh, ano, magsigid ko og hilak sa mga gabi eh. Kailan din ko maayo, gusto ba ko magpakamuhi sa galingan mo na, sige ko pangita nga Lord, sabani ko Lord, nga tagaan ko nimo og kanang herbal nga makaayos akong dibate karon. Muna, salamat din ko dako sa pito-pito capsule o pito-pito capsule. Ang ako rin ikaisorya sa kong mga kailam, mga amiga, among na may gimati karon. Tingin ninyo pag inom ng pito-pito capsule o ng pito-pito kapi, kay maunay nakaayos sa kong diabetes, maunay nakaayos sa kong high blood.
10: Ania, Sinili Padilio, nga tagamatanaw magsaysay, Dabaw Dinsor, nga dili makatindog, nakainom o pito-pito plus herbal capsule na ayo o dolian. Ania, ang iyang testimonya.
11: Kana bitong pito-pito capsule, sir? Nindot magod na, sir. Kay one time bitaw, sir, nga parting daghanag yun akong labhanan, sir, ba niya? Moto nga. Alas, sir, kadili naman ko makatindog, sakit eh kung mga likod, awak. Paglisod ako, pang-alsas ako ang bukton, kung lang ano man, intawon ni, ay, panuhot, man siguro ni, unsa ba ni, ay, pagkaugma, okay na, nawala na gina akong gibati, sir. Ayaw yun mo gaduha, paggamit yun sa pito-pito capsule, kay dilik yun ingon nga binuang ning. Okay, sir, salamat kayo, sir.

0: Igama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak niining maong tulumano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag og pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
2: Basta si DJ Onyok, okay kayo.
3: Yeah!

Tag maayo nga adlaw sa tanan. Maayo nga adlaw Luzon, Visayas, Gabindanao. Asa madapita karon mga higala, naglanog-lanog, nagpagapaga, naglagubo. Aga to ang tulumanon karon. Karong buntaga, karong utuha, karong hapuna, o karong gabiuna. Sa pagkausa, walikam po, dinigato ang tulumanon. Gulong dampalad. Kauban ang inong magdadrama sa inong mga radyo. Walang iba ang niginusarang DJ Oniyok ng Bayon! Naana sa Oniyok, mga sano! Ang Oniyok, magiglingaw-lingaw ninyo. Gusto ba mo malingaw? O gusto mo malingaw? Kusgi na ang mga volume sa inong mga radyo. Kani ana ang inyong sano, DJ Oniyok. Ato masalamatan ang ato ang mga idol ya sa Provinsas Bohol, labi na sa ato mga sana og sano diha og sa ato ang mga hook up FM station. Di na tamo maisa-isa pa. Labi na po may gala diha sa Camiguin Island. Uban usab sa to ang partner FM station diha sa Camiguin. Yapon may gala sa Sambuanga del Sur. Inga manusab sa to ang partner FM station. Og sa atong partner FM station diha sa Misamis Oriental. Og sa atong mga lude. Diripon may gala sa Lalawigans Bukidnon. Sa to ang mga partner FM station. Og sa atong mga idols. Maayong pagpabinaw. Og sa ato ang mga partner FM station diha sa Cotabato area, was out sinong tanan. Og sa ato ang mga lude. Diha pun migala sa Davao region, sa ato ang mga FM station diha. Ingon man sa ato ang mga lude. Og sa Agusan del Sur, sa ngalan po sa ato ang mga FM station diha. Og sa ato ang mga idols. Labi na po sa mga taga Surigao del Sur. Ito mga partner FM station diha og sa atong mga idols. And inyong tanan, daghan og daghan kayong salamat. Muwap-muwap, chup-chup-chup. Alright, ito ang hotline 0955-937-8054. And of course, this program is brought to you by Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Pito Pito Mineral Eye Drop, Pito Pito Liniment Oil Hot Extract, Pito Pito Herbal Oil, Pito Pito Relaxing Gel, and Mimo Pro Plus for Kids. Ginama ni mga lodi sa Melvant Food Supplement Distributor ang original. Manakog timbaya ha, laras lampurnas na lang sa inyong tanan. Kumusta man mo? Palihog lang ba'y pag-text mo kung okay ra ba mo? Naamoy mga pa-shoutout, naamoy mga greetings di ha? Naamoy mga panawagan, naamoy mga ilibak di ha? Pwede kayo mo dires kong programa ha kung manglilibakay mo. Atong hotline sa gustong manglibak sa inyong silingan 0955-937-8054. Sa may gihuwat ninyo, panglibak na mo. Mama na inyo hang talent nga nang manglibak raman gyud. Kaway-kaway sa mga libakirag libakiro. Sagad raba sa mga libakirag mga libakiro kay mga lisngagon og ilong. Katawa man ka. Lisngag kag ilang. Ayaw kabala ka og lisngag bug ilong kay maunay bonus kay ang tinuod nga ilong lisngag. Mga daggog bangag. Dilita maalkansis ginhawaay. Okay, lami kita mo ginhawa basta daggog tag bangag. Sama ni akong ilong. Mo ni ilong nga tinuod kanang daggog bangag.
Kaya sana mga tag-as o gilong, cute malagbangag. Oh, maglugos mo sila ginhawa na, kaya gamay bangag. Kita mo yung mga lisngagon o gilong, lami kita ginhawa. Pero ang pangutan ha, ha? Libakiro siguro ko kay lisngag man po kong ilong. Ako rin naigo sa kong istorya na kay anak ko. Ang mga libakirag, libakiro, lisngag ng ilong. Yan, lisngag mo kong ilong, libakiro siguro ko. Uy, abi ninyo, na ako yung chika ninyo ba? O tanawa ra? Ay, mga chismusog, mga chismusa. Maayong pagpaminaw sa inyong mga chismusog, mga chismusa. Kini mga marites ba, magtapok silang balay, maghinunghungay na. Mingon ang mga chismusog, chismusa. Hoy, paminaw mo ba? Kanang mga chismoso, kanang mga marites, oh, magtapok na sulod sa balay, maghinunghungay, aron nga di madunggan silingan. Mingon din nga, Tay, Tay, pa na ba? Tay, babae? Kinsa man day, oy, na ako nakitaan ka kanina. Bana na ikaw bang mulaing masawa? Kuyawa atong tawana, oy. Diba? Ingon anak mga maritos, oy. Ingon nga, Kineng, Tay, kapalo ka. Buwag na ba ang kuwan? Buwag na ba sila ng bawagan ng babae, oh? Lain na kayo na nila, oy. Magsige mag-away mo, dahil hinungdan nga nagbuwag sila. Tay, naini atong silingan ba? Sige, papuok sa yung paaburabagyan ngayon. katawa mo, kay relate mo no? Kaya maghinunghungay, manggod mo. Loud and clear kay imong program dinhi sa Santa Josefa. Unsa may naani mo didyo na kanong makaadik man ka. Jawan mo sa tani, oy. Di ka droga pero maka-addict ka. Ako si Celia de Junio. Lamat dia na mo dia, Celia from Santa Josefa. De Junio from Bansalan po. Tubag na ko si Muntig mo, kwarta nga gitaguan. Aron dili mahibalan si mo mga anak. E og mahibalan, mawala ang imong kwartang tinaguan. Kana lang de Junio, salamat. Way pangalan, magtubag mo na yung pangalan ha. Hangyo lang ako sino magtubag mo na yung pangalan. Good PM DJ. Good AM DJ. Si Nanay Silian ni sa panabo. Sige og paminaw sa mong programa. Kada adlaw kay magsigir ako nimo og katawa. Lamat Nanay Silia. God bless you. Kini mo'y DJ ako ginapaminaw ma. Paminaw ganin. DJ Unyok kay malingaw mo. 89.3 FM. Ma, paminaw. Alauna sa hapon. Siaw na itig mo. 2,000 ang premium. So man eh. Gilibak na ko ninyo dia ha. Tarungag libak. Madungog ta diya sa 89.3 Beat FM Bunal Way Limit. Duol mo diya kay na mga products diya ha. Sir, good PM. Tubag ko, kaalam katao. Iya gitago nga dili gipugos. Dili mahibawaan sa uban nga may pangandoy sa iya kaugmaon. Ako si Evelyn Francisco, Kapayuran Big Kawayan. Okay. Unsa man gay dapat taguan? Unsa man gay dapat nga dili mahibalaan? Kaya nga kung tigmo, tagu-e o hipusa? Tagu-e o hipusa? Unsa may taguan? O unsa may hipuson? Aron dili mahibalaan sa uban? Anong kinahanglan man ng taguan? O anong kinahanglan man ng hipusan? Aron dili mahibalaan sa uban? Unsa man nga klase? Butang ba ni? O pasumbingay ba ni? Mahikapan ba ni? O dili ba ni mahikapan? Sige. I-explain o unsa ni nga klase mga higala. Ay, nga sumbingay.
pasumbingay ni mga palangga ha.

0: Pito-pito Plaza, 10-1 Herbal Coffee Mexa. Aron lagsi, kanunay ang lawas. Didyo onyo, greet ko sa kuang bana. Ngawa na'y gana, maayo pang ubo kay gahi pa. Parangkahar sa gayo ni mo asawa, oy, pero tinuod ba na, moon na'y sad, pero moon na'y reality. Moon na'y reality karon nga panghitabo sa mga katigulangan nga maayo pang ubo kay gahi pa. Pero ang sungo wa na. Muna'y giingon nga sa batan-on pa, dali ra mainit ang lawas. Pero inig katiguang na dali na mainit ang ulo. Nasa puto na kaayo ng mga idaran. Tandogo na kaayo ng mga utok. Sa batan-on pa, dali ra mainit ang lawas. Ah, init kayo. Makatapan lang ganig babae, wala, init ng lawas. Pero og tiguang na, og tandayan ka, na, dili ang lawas mainit ang imong ulo.
1: Pagpuyo niya, siktanetanday, ikapoy ko! Siktanetanday, nanimaho kang kagwang!
0: Kabantay mo, magkaedad na ba? Kayo, sa puto na kayta. Kuwang na kayo ta mahigala, glasa. Kuwang na stimpla, tabang na. Sa batanon pa, perting inita sabaw, karon nagkabugnaw na. Tandaye ganin ni mong asawa,
1: Puyo lagi niya ba?
0: Okay ra sa bana, pero kung ang asawa ganin mo tanday sa bana, ayon lagi palag mga bana, kay ignong ka sa mga asawa,
1: O siya man ka, di makapatanday, naanak ilay ang asawa. Ate rito, puyo na yun, puyo niya.
0: Loo na yun. Kaya, pero ganun yung pag-asawa mo sa ko, ba? Ayaw kalimot, ha? Dapat, hindi ko ta malimot. Kaya, kung malimot mo, mga palangka, nako, basin, ikamahay ninyo. Unsa may dapat ato di limtan? Karong panahon na, usab-usab ang klima o timpos panahon, mo init, mo uwan, mo na mga igsoon, di ta kasabot sa panahon, mo na nga daghan kaayo ang mga sakit, mga higala, mo sulod sa lawas sa tao. Grabing init ron, yung pagkatataon, uwanan ka. Awana, di na magsugod may gala ang hilanat, labad sa ulo. Kapoy kalawasan, pagpangurog sa mga kaugatan, tanawa ragun ng butilya nga maganggang skalayo nga og mainitan na og imo ng butangag tubig, mabasa na, muliki na eh. Ingon man usab mga higala sa tong bukog og sa tong ugat mga palangga. Nga og gikan kas init, buwad kas init, nyakalit lang kami higala maulanan, muna gitawag mga palangga na pas mo kas kusog. Literal nga na pas mo kas kaon. Kana bang nawadan ka ng kusog ba? Ng laos, mahigalay ng imong ugat o bukog, apil imong unod o panit. Kagikan ko kas init na kalit lang kang nawanan, na magkurog-kurog ka, mawadan kag umay. Bura kag nabughat. Muna nga mga bana, likay-likay good ha, o akso nga nag-uwan, pasilon good. Kung gikan mo init, pasilon good ha. E mo na'y sobra yun nga makasubaw o makahilanat mga binating tigpaminaw, ha? Sige, sige. So, mga egsoon, itry ang pito-pito plus 8-in-1 herbal capsule. Muna'y dapat nga dili na to limtan. Nga kinahanglan yun nga makainom tag pito-pito plus 8-in-1 herbal capsule. Kabalo ko pitos kayo karon. Kabalo ko, krisis kayo karon tungod sa kamahal sa gasolina. Miingon mo, didzi, dili yung ko kapalit ang imong tambal nga pito-pito capsule. Dili yung ko kapalit ang imong tambal nga pito-pito herbal Coffermex kay krisis kayo karon panahon na. Pero, tanawa, krisis kayo pero mahimo pa nimong mutaya og sortres. Mahimo pa man lagi nimong mahubog. Mahimo pa man lagi nimo mangutang sa tindahan o grid horse o

0: gining tando ay o syoktong o fighter. Ngano makahimo pamanlagi mo og pagpangutang sa mga walang kwintang mga bagay. Walang kwintang mga butang nga dili gikinahanglan nga maghatag og kadaot sa imuhang kalawasan. Mangutang og sigarilyo, bisagoy kwarta, puno na mo sa utang sa tindahan, pero sa inyong sakit ninyo, dili ninyo kaya gastuhan? Di ba? Dili ninyo kaya budgetan? Mauna na kadaot ato mga Pilipino. Muadto sa tindahan, mangutan na, tagpila ang inyong tambal nga pito-pito.
1: Tagkuan ma'am, tag 18 pesos ang kapsul.
0: Ah, mahal na iba?
1: Hmm.
0: Di ba, matuk tindahan, mangutan na mo.
1: Kanang inyong kuan ma'am, kanyang coffee ma'am. At tagkuan ni ma'am, kanyang tagkuan ni, tag 18 kiapon ma'am. Ah, mahala na ma'am, uy. Kanang inyong fighter ma'am. Ay, tag 45 raman ni ma'am. Aka na lang ma'am, kaya barato ra kayo. Kasi pekasindahan, tag 60, diri 45.
0: Muna tinuod. Diba? Mugin na tinuod, mga palangga. Ayaw mo pagisingisi diha. Minusi ang mga gastuhon. Kinahanglan gan mo magtuon. Wa mo kahibaw nga sa adlaw-adlaw yung mga gipanggasto, wa mo kabantay. Nga mas dako pa mahigala ang expenses kasi sa mong sweldo. Muna makapangutang mo. Balansiha pag-ayo. Kinahanglan na agin mo'y budgeting. Na agin mo'y budgeting ba? Na mo'y gitawag na itong program ba? Nakabudget na ang inyong sweldo? Sabot gan mo magtiayon nga minus man atong income karon kabalo ko na akay bisyo. Enough na siguro ng usa ka butilya. Okay ra na kay di gud malikayan mga bana, mainom gyud mga bana. Kay di man kumpleto ang pagtrabaho sa bana kung way inom sa mga tao nga naagi bisyo. O kanang bisyo na gud ba? Kan di katulog og di kainom. Okay ra nang usa ka butilya, i-maintain usa ka semana. Oh, kung di gyud mawala sa bisyo ha. Pero og bisyo gani nga mas dako pa ang utang sa ilimnon kaysa sa konsumos panimalay, mas dako pa ang expenses kaysa sa mong sildo, nako, problema na. Budget gyud. Inigdawat sa sildo, kinahanglan gyud budget na daan para atong pang-grocery 500. O, kanang 500, iguon nyo na sa usa ka semana, o di ba ka, 1,000. Dayon, oy utang, pak, utang sendahan, pak. Ay mo palabig utang sendahan. Dili porket ka, gipautang na mo, hala, sige na lagin mo, utang ng utang, hala. Makaon dito, soft ng dito. Di ba na, mabilan si mong sildo, padung nasa utang, muna, di gun mo kapalit, o pito-pito kapsul. Kaya mga palautang mong tanan, mga palakaon. May disiplina, hab-hab lang, hab-hab, hala. Pero magsakit, yung anay, way kwarta. Pero kusog mangutang o mga pagkaon nga way hinungdan. Tinood ba na? Ano, magpabungol-bungol ba mo? Tinood ba na? Ay, pag ng radyo. Kabalo ko, gihinaya naman ng radyo. Muna'y sakit ka kamatuuran. Muna'y tinood. Na kitang mga Pilipino, mas lami kayo mo gasto sa way mga hinungdan kaysa na mga butang na doon agi hinungdan. Nga makahatag pa o kaayuhan si mong kalawasan.
1: Ay.
0: Kabalo ko na agi na minaw karon nga na ay gibatis kalawasan. Nga nagpabungol-bungol lang ba? Wa mo ko masuko. Gusto lang nako mga palangga nga makadisiplina mo sinong kagulingon. Kaysa hinay-hinay nga pagdisiplina, diha rin yung masaran mga palangga, importante gyud di ay ang pagdisiplina kaysa sa taong way disiplina. Gusto mo kausaban? Gusto mo mahigalag kalambuan? Huna-hunaon ninyo sa makadaghan. Way taong nilambo nga niampo rawa sa buhat. Way taong nilambo tungod lamang sa mga damgo nga nadato ka. Wagi nahitabo ana. Ang paglambo, nagsugod ka na sa pagdisiplina. Karon palang daan, disiplinahan na imong kaugalingon. Useless ang imong pagpaningkamot. Useless ang imong patay-patay nga trabaho aron maka-income ka. Useless ang imong pagkapalautang. Kung ikaw dunay balatian sa kalawasan, magngangar gihapon tang tanan magsigpagawas og panuhot. Tinuod na akong giingon sa inyo mga igsuod ko. Mo na hangyo na ko sa inyo mga nanay mga tatay na mino koron. Budgeting ninyo. Pito-pito herbal capsule, pito-pito herbal Confirmex. Mo ni pagkaon sa atong lawas. Ah. Kay aron mga palangga, focus ta sa atong trabaho. O kinsa may diabetes daron be nga nagtrabaho gyapon be. Sige bebe. Kinsa may nagpuyo ay sa ospital nga naka-income gihapon. Nagpadayon gihapon sa negosyo. Kung nagsakit ka, gumikan si muhang sobra-sobra nga trabaho, tanan ni mong tigo mga palangga, padulong ra na si muhang tambal maintenance nimo. Padulong ra na si mga doktor. Ah, makakwarta mga doktor tugod kay masakiton man ka. Wa man ka disiplina. Pero ang nagdisiplina ka, aw. Di ko kakwarta ang ospital. Mona, kamo, mga igsoon, hinahina na bang disiplina sa iyong kagulingon. Pinaagi sa pag-inom og pito-pito herbal capsule, pito-pito herbal Confirmex. Kanay niyong pagpalit niyo na mo, dili man ingon nga maganang madato, mesos. Pila ramin tao mag piso-piso, kasi malugi pa. Ay. Ang amo lang yun diri, mga igsoon, kanang maulian yun mo. Ngano ba ito, miingon mo nga, diso niyo, kanong magbaligya mo og produkto niya, malugi mo, magbuot mo. Ang amo ramong gusto maulian mo. Ay. Unyag muundang me. Na. Mabalik ta nang sakit sa libo-libo nga mga nagminte na ning atong produkto nga nang naulian na sila. Ay. Padayon me sa pagbaligya ning atong produkto bisan mga higala krisis rom panahona. Bisan nagmahal ang gasolina, mao stable ra gihapon ang presyo sa mong produkto. Hoy. Pito-pito plus 8-in-1 herbal capsule, pito-pito plus 10-in-1 herbal Confirmex mo ay i-maintain mga igsoon. Ang pag-maintain o tambal ang epektibo, dili dautan. Mas dautan itong mga taong nag-maintain o mga bisyo na makahatag o grisgo o dautan sa ilang mga kalawasan. O pag-maintain ang mga tambal ng mga hinungdan. Pito-pito herbal capsule, pito-pito herbal Confirmex. O para sa mga bata, hangyo na ko sa inyo, palite in town ninyong mga anak ninyo og Mimo Pro Plus. Oy, daghan na nag-text ako aha. Pero schedule na ko, karon wala sa testimony karon. Kailakang lakang sa tari, manta pwede may gala siya tag-interview, kaya dita ka-focus og pagpahinomdom ninyo. So next week na po, testimony na po ta, puro ta-interview next week ha. So karong Sabado o Domingo, tawgananay na punta ninyo ha, abang-abang karong Sabado o Domingo, kamanawang ko sa inyo. Mimo Pro Plus, ipainom sa inyong mga anak. Oh!

0: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag og pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yahoo!
3: DJ Onyok, I love you, dear DJ.

0: nasa tanan DJ dagko og pasalamat kini mo. Nga imong gihatagan og higayon nga imong mahatagan og drama. Ang akong kaagis akong kinabuhi. Ako si Rose. 24 years old ako DJ. Nagpuyo ko DJ dinhi sa Kapatagan, Lano del Norte. Tungod sa akong pag-idolize imong programa. Okay nimo DJ. Nahimo ko sa pagpadala sa akong sigilanon. Eh gusto ko nga imo ko matambagan DJ. Kaya ganahan ko sa imong mga tambag. DJ, nagsugdan ko ni ato nag-edad pa lamang ako og 19 years old. Abi mo DJ, bulag na si mama og si papa. Ako ra usang ilang anak DJ. Tungod lagi wala ako gipili sa ilaha DJ. Gipapili ko ni mama og asa ko mukuyo. Ngadtong pagbulag nila bitaw DJ. Huwag mo ni mga panghitabo DJ atong time nga nagbulag ang akong ginikanan DJ unyo. Magbulag na ta. Di na ko gusto pa. Makakita sa imong hitsura ni mo. Kabalo ka, Pablo. Dugay ra ko gusto. Galagandoy nga magbuwag ta, Pablo. Oy, kabalo ka. Mausin ni pangalina ko. Kaya gano? Ikaw gusto nga magbuwag ta? Mausin ang gusto na ko. Linda, magbuwag na ta.
1: Pwede ba, mama? Para lang sa ako. Ayaw mo pag-away. Ayaw mo pagbuwag.
2: Tungon ang nag-ibog abahani mo. Ako yung pakasadaan. Nganganong atong kinabuhi na to ingon ali rapper mentira tang pobre. Oy! Ikaw dapat maning kamot dili ako. Ikaw ang hinungdan ka na nagpabilit tang pobre, Pablo.
3: Dire ko magkagistorya pa, di ba?
1: Papaminos ako. Pangayon nagsuri ni mama.
3: Suri? Huh. Wala na sa akong... Wala sa akong pagkalalaki na ko, Rose, ang mangayog pasaylo. Sa satanas na tao.
1: Dili man satanas si mama. Siguro wala mo nagkasinabot ni mama. Maluik ni mama pa. Babae si mama, lalaki ka.
3: Oo, lalaki ko. Gitandog na akong garbo, Rose.
1: Saan sa mibot pa sabot ni mama pa? Masagot na ba ka nga magkabugbuwag ta? Mabari mong gusto ni mo, mabungkag ta? Dili ko gusto, may tabo niya pa. Nga magbuwag mo ni mama. Please, para lang sa ako.
3: Anak, pasilo ako. Pero mo na siguro nang higayon nga mabugto ng among pag-uban ng imong mama ni mo.
1: Pa! Paminos ako. Paminos ako. Para lang sa ako. Huwag mo mo nahigugbad ako, ha? Dili ba ko ninyo, mal? Ha? Dili ba ko ninyo, mal? Ano man ba? Ano mag-ingon-ana mo sa ako ang tubangan? Gapunin kamot ko sa akong eskwela. Kay puhon-puhon, makaabang o makatabong ko sa inyo. Kabalok ko naglisod mo sa magpa-eskwela na ako. O ako ang hinungdan nga nung mag-away mo ni mama.
3: Gusto na. Gusto na, anak. Istoryahin mong mama ni mo. Kibasin may puruhan pang maluoy ko nag ibang babae mo.

0: Zay. Focus na lang yun kasi mohang gold, Zay. Na naman ah, may tabo naman.
1: Dili ba yun? Walay anak, makafocus ihang pangandoy kong makita mo ang imong ginikanan. Nag-aaway. Makita mo ang imong ginikanan, ha? No problema tungkol silang anak. Ang pinakasakit pa yun. Kana madunggan niyo mga magbuwag imong mama o papa.
0: Dayo eh, ayoko pahila ka dayo ba?
1: Muna tiyo tinuod pa yun. Listen, listen kayo. Magpadayan sa pag-eskala. Kung man iprimente naman madungog sa imong ginikanan ni mo. Ikaw. Nakafocus ka kasi imong pag-eskala. Kung imong parents ni mo sige bugno, sige away tungkol sa kalisod. Pati ako ma-stress. Gusto na lang ko, muundang na lang ko sa pag-eskala.
0: Ayaw, Zay. Laban lang, Zay. Uy. Pero wala na kay Memo, Zay. Kinahanglan niya mo magpadayon. Antusan lang sa karon ngayon kung ano imong parents ni mo.
1: Wala ko lang sa ligyan ang ako rin ginikanan. Si Papa, may kasuportes ko as si Mama. Diba?
0: Pangita na nagun og wait, Zay. Respeto aon sa desisyon sa mga ginikanan. Listen man good po, Zay, kanang imang giingon ni mo. Nga magpabilin sila sa usa ka panimalay gumikan sa imo, pero sila wala na'y gugma, diba?
1: Tinuod ka ba yun? Ma, ngayon na namatas kasi mong mga gamit ni mama.
0: Ay, mulakaw na ko, anak.
1: Mulakaw pa?
0: Asa ba namang papa ni mo? Di ba nilakaw na? Di na ko gusto pa. Mas stress aning balaya.
1: Ulagin mo na gunuhunin ako, ma. Ulagin mo na gunuhunin ako. Ang inyo rin yung kukulikon yung gunuhunin niyo. Kapalikamot ko nga makuman ko sa kapag-eskwela para sa inyo!
0: Adak.
1: Sorry, Adak. Sorry.
0: Mulakod ako. Ayaw ka pala ka magpadala ko sa imong kwarta.
1: Dili na, ma. Ayaw na ko naunaan ninyo. Come on, Papa. Puslan man, wala na ko'y ginikanan aning balaya. Mula ka usad ko.
0: Anak, Rose!
1: Ayaw ko pungi. Total, dili naman mo magpapagong sa inyong mga desisyon. Ayaw sa kong pungi ninyo. Ayaw na kong pagkitaan ninyo.

0: tingon ana na siguro na kung kinabuhi ng kalibutan na sige, pas ana na mo ang problema. Di ko pwede ko.
1: Ay! Aun sa malintawang kaday, anong naghilak-hilak baga diha?
0: Oh, wala man tay.
1: Oo, oh, gigutom ka?
0: Oo, oh, oh, wala tay.
1: Ay, ayaw kahadlok na ako. Ha? Ayaw kahadlok na ako. Ako di ay si, tawagin lang ko sa pangalang Rumi, Tatay Rumi.
0: Tatay Rumi, salamat Tatay Rumi.
1: Ah, pag inom mo sa tubig, basig gutom ka oh, luspad ka kaayo. Oh, sige, sige, dihara kaayo blakaw kay magpalit ko pagkaon ni mo o inumasa ng tubig.
0: Salamat tay ha.
1: Abi ni mo pareha gyud mo og oh pareha gyud mo og dagway sa ko ang anak nga babay nga ni panaw na mo na nga ni duol ko kay burag pakita ko ang akong anak diha sa imo.
0: Mo ba tay? Salamat
1: karon nasayran ko mo na imong problema. O magsalig ka na ko, pwede ka matos bahay. Pangitaan lang si Tatay Rumi, ilado ko sa among barangay. Pwede ka dito magsaka, pansamantala. O masalig ka na ko.
0: Sigurado ka tay, pwede ka rin kumuban tay.
1: Ah, umayo. Sige, sige. O, uban na ko, kabuuli ko.

0: Oh, anak, naatay bagong bisita.
1: Sige sa natay.
0: Ay, unsa ito, di mong pangalan ni mo langga.
2: Rose, tay.
0: Si Rose.
1: Iigun sa naman na. Iigun sa naman na pa.
0: Ay, ayan ang pangutan. Ay, kamukago doon si mong ate, di ba?
1: Oo.
0: Isipan na ninyo ngayon ng iksoon. Ha? Oh, sige na. Pagukan o kanon kay maniod to ta. Oh, kay kaniyo gamera ang nakaon. Balik jis reginin taon to ako na palit nga kanon. Sige, paghukan.
2: Sabi mo, DJ, tungkol sa ka-stress na ko, DJ, ikuyog ko sa tao. Nga, ako kaila, DJ. Tungkol na DJ, murag stress ko, ikuyog ko, DJ. Bila ramayin si Gilanon, DJ, ning akong stories kinubuhi. Kaundang ko sa pag-eskwela, DJ, second year college noon ako. Naundang ko. O tungod niya na, DJ, nagdugay ko ila ni Tatay Rumi.
3: Alaman sa'yo ang lahat.
2: Huwag nasuod sa nako ang iyong mga anak. Labi na.
3: Huwag kang mangamba.
2: Ang ikaduhang kamugulangan ni Tatay Rumi. Nahimot akong friend, DJ. Niabot, DJ, o ga 2 years akong pagpuyo at sa ilaha. Sabi naman, DJ, sa 2 years, wag yun ang umusta akong mamagpapa. Gila na yun kong ipasagdan, DJ. Manalagpasalamat ko, bisag, dili na ko kadugo si Tati Rumi, pero giisip ko niya, nga,
3: iniibig kita.
2: Anak, DJ. Sabi naman dyan, sa imong papa, rabay ako nakabatiog. Tinuon nga pagmahal. Ingon ana gud siguro ning amahan nga may gugmas yang anak. E ako, wala ko nakabati og gugmas akong papa.
1: Tama na. Tama na, Rose. Kalimti na mga kagahapon.
2: Dili man gud makinumdum ko sa sakit ng mga kagahapon. Kung unsa nga akong ginikanan.
1: Tama na. Welcome ka dire sa bahay. Pero may sulti ko nimo. Dugaran ako ni sulti nimo, Rose.
2: Jen?
1: Abi mo, na in love ko nimo.
2: Pansin
1: Rose, na in love ko nimo.
2: Picture that, Jen.
1: Oo. Tinood ang ako nga kasing-kasing nga nga nagtawag si mong han. Dilibag ka kang akong pagbati din ni Moros. Mahalti ka.
2: Pero mag-eksoon ta.
1: Dili ta tinood nga eksoon, Rose. Bukhara imong kasing-kasing ni mo. Bukhara ang imong mga bata. Huwag imong unang-una. Dili ta kadugo. Huwag manguyab ko ni mo anytime. Huwag magkauyab ta, wala yung problema.
2: Madlo, kumusta ko imong tatay, imong papa.
1: Ako'y bahala, Rose. Ako'y bahala.
2: Abi mo, DJ. Wala ko nakasagang DJ nga. Biritso siya nga. Nistorya sa ako nga na-inlove sa kuha, DJ ba? DJ, unyok mo niya kong problema ka ron. Tungod kay nahadlok ko. Kaya dili pag yung ready, DJ. Sa dihang gibasted na ko, si John. Dito na nagsugod, DJ, ang ihang pagkaulitan. Dali rin sa masuko sa ako. Huwag mangita sa gway o pamaagi. Nga mag-away mi ni John. Sige na ko nag-awayon, DJ. Dili na ko ni hanggaton o kaon. Huwag ginadaot na ko siyang amahan. Huwag niabot gil sa punto, DJ.
4: Di lang ikaw.
2: Nga na-bring wish niya si Tati Rumi. Huwag niabot ang panahon, DJ nga. Palayason ko ni Tati Rumi.
4: Ay
2: tungod sa mga chismis DJ nga dili tinuod. Apan DJ ni pauli ko sa bahay. 2 years ko nga wag ko makabalik sa bahay. Abi mo DJ sa pag-uli ko sa bahay. Puno ko sa kagulo sa stress DJ. Nakiingon ko sa kong kagulingon DJ. Angay pa ba na ako na ipadayo ng akong kinabuhi? Stress na kayo ko. DJ, magpaabot ko si Montambag aron mahagyagan kini ako ngit-ngit nga kaagis kinabuhi. Salamat DJ. Dinhilaman ko to bang akong sigilanon. Masaya. Dagang salamat og maayong adlaw.
5: Oy, hello, hi sa ato mga pinanggang senior citizens, sa ato mga suking customers, labi na gyud sa ato mga halandong mga suking tigpaminaw ning maong estasyon sa radyo. Daghang salamat kaninyong tanan, mga higala og pakusgi inyong radyo aron daghang tagmakatunan ning atoang 5 ka minuto nga programa nga gihatod kanato sa Melvent Food Supplements Distributor. Kauban ang inyong higala sa radyo, ako ang inyong makabayan JJ. Paminawa kini mga senior citizens o sa ato mga suking customers. Kay daghang kitag pwedeng i-share sa itong kapikas kinabuhi o share sa itong silingan o i-share sa tuang pamilya o mga kaparyentihan. Karon ato ang pagahisgutan ang usa sa mga super ingredients nga anaa sa Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang Moringa Oleifera, o mas nailhan nato nga malunggay or kamunggay. Daghan kini sa mga tropical ang climate nga country og sa Southeast Asia naasab ni mga igala, daghan gid kaayo ni sa Pilipinas. Dito sa ubang nasod, adis Japan, Korea, wagi na sila kining kamunggay. Mao na malunggay, daghan adri sa Pilipinas og superfood kana. Usa kana sa mga sagol sa tuang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang kamunggay puno kini sa nutrients og antioxidants. Matud pa sa mga scientific research, makatabang kini sa pagpamenos sa blood sugar og blood cholesterol og adunay anti-inflammatory effects. Daghan sab nga mga research ang nagpakita nga ang Moringa Oleifera or kamunggay dunay compound nga niacinamide nga makatabang mupugong sa pagtubo sa mga cancer cells. Gawas pa ni ana, makaprotektar ang malunggay sa tuang atay, makatabang sa mga fatty liver og natural nga laxative aron malikayan ang constipation. Mauna kung gusto ka magbawas timbang, dapat ang imo mga ginakaon or ginainom duna gid nay sagol nga Moringa Oleifera or kamunggay. Good for weight loss diay na siya. Ang dahon sa kamunggay makatabang usab sa pagpakunhod sa stomach acid. Mao nga maayo para sa mga dunay ulcer. Ug kung masamad ka, kita nahibaw mangin nga epektibo ang kamunggay isip natural antibiotic og antibacterial. Dali lang pud maulian ang imuhang saman. Tungod niini mga kaigsoonan sa ato mga pinanggang senior citizens, heart friendly gyud ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Super healthy gyud na. Tungod kay ang usa sa mga sagol niini ang Moringa Oleifera, di ba? Ang malunggay. Mao nang lami gigayo nga to ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Aside sa malunggay, dunay grapeseed extract, mangosteen, purple corn, ginseng, flaxseed, uban pa mga superfruits inubanan sa coconut sugar or cocoa sugar, usa ka anti-diabetic natural nga pangpatamis or sweetener. Mao bitaw nga kung mag Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix ka. Humot, creamy og healthy gid ang imong adlaw mga senior citizens og mga suking customers. Puno kini sa natural vitamins ug mga minerals ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mauni imong paliton ug pangitaon, i-rekomendar sa imong kaperintihan, kaigsuunan, kahigalaan ug mga kabarangay diha mga higala, no? Ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Timplaha lang sa init nga tubig, kutawa ug i-enjoy ang aroma kay makapawagtang kini sa kakapoy og sa stress. Ayaw na paglangan mga senior citizens, mga suking customers kay ma'am ug sir, adto na sa pinakadool nga butika, pangitaa, palita, i-rekomendar ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayaw kalimot mga ate kuya ha sa itong mga senior citizens, i-like, i-follow ang Melven Food Supplements Distributor Facebook page alang sa dugang mga health updates. Duna ka ba'y mga pangutana o duna kay testimonya? 0985-295-5863. Mao ka na ang Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Hangtod sa sunod nga higayon, humana naman diya nga ito ang 5 ka minutos pagkapaspas na naging mga kaigsunan. Ako gihapon ninyong higala sa radyo, higala sa kahimsog. Makabayan JJ, amping o daghang salamat.
6: Okay, mga sulingan, wala mati oras, mga higala, aron magpadayon sa unahan. Tagang salamat sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Max, Pito Pito Mineralized Juam, Pito Pito Linamid Oil Hot Extract, Pito Pito Herbal Oil, Pito Pito Relaxing Gel, and Mimo Pro Plus for Kids. Tagang salamat sa Melvin Food Supplement Distributor, ang original. At siyempre, wala naman tayo time. Ako na lamang mag-aingon sa aduang letter sender. Kabalo ko, Cinder Rose, nga grabe ganun yung kaagi ni mo. Baskin nga, kinsa pa man ang tao, nga muagi si mong nagian, mutulog yun ang mga luha. Ayaw pa pikto sa mga panghitabo. Kaya mo onay babag si mohang mga pangandos kinabuhin ni mo. Panayon sa pag-eskwela. Ayaw tagay pagtagad ang mga negatibong mga butang kung kini mo ay nakababag si mohang mga pangandus kinabuhi. Tama ra to nga imong gibasted si Jan. Tama ra pud to nga nilakaw na pugka sila ang poder. Aron do na kay focus sa imong sarili nimo. Wa naman nagmahal imong ginikanan nimo, ang angay na lang nimong buhaton, mahalon nimo imong kagolingon nimo. Ayaw pag-surrender. Dapat nga mas mataas pang imong motivation, ang imuhang pagmahal, pagsalig sa Dios o sa imong kagalingon, disiplina, aron ka na hinahinay nga mabag-o nimo imuhang mindset, usbang imuhang pangunahonan nimo. Kaya ang mga panghitabo manggod nga mga kagoolos kinabuhi nagdepende na sa unahuna. Kung imong unahuna nimo dili na mo makontrol, magunahuna nag mga negatibo. Unsaon man aron di ka makunohon og mga negatibo, magampotos Ginoo kay sigadang bahala nga imo na makontrol ang mga gautang mga unahuna. Pulihan ka na og maayong mga pangunahuna. Pakita sa mga tao na puro ra mga kagool, na mabot rang panahon, mubalik ra imong ginikanan. Trust sa imong kagulingon og sa Ginoo, mubalik ra imong ginikanan pag makita nila nga successful ka. Kana lang, Sunder, dagang kang salamat kanimo, dagang salamat sa mga naminaw, dalay ganong Dios karatong tanan.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music. Radio. FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Di na mapungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. Niya ang mga testimonya.
7: Ako si Geralda Alcantara Busco Taripe. Nakapalit ko Magnum C. Kagwapo gaya siya kung ibating ano man. Ang aking likod, nawala ang mga sakit-sakit. Kaya magtrabaho ko sa una, sakit kayo. Ako hawak, ako likod. Basta makatilaw mo. Tistinga ang ginanyo. Nindot kita ang atong panglawas. Adlaw-adlaw. Kaya adlaw-adlaw ba yung taga trabaho sa balay. Ara-ara maglaba. Mangita na kong Magnum C kaya nga nung nakaayo mo sa akong likod. O, dagang salamat sa Magnum C.
8: Para everyday healthy, Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, hay mo ka mong text o mutawag sa 0933-812-5818.
9: Mayong adlaw, pag-usap ka na itong tanan. Welcome na usap sa programang Kahibaw Ka Ba? Ubanin ko ninyo sulod sa 5 minutes lamang po o 5 minutos na mag-uban-uban o magdungganay. Ato lang ipahinumdum sa makausa, no? Kabahin sa tuang produktong Magnum C Herbal Products, Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel. O sa mga gusto mo hamis o bugwapang ganilang mga pamanit, natay Mutia Glowing Scent or Mutia Kojic Papaya Soap. Ang samang yun ng Magnum C Herbal Capsule, Kapitan. Kipirminti magigong makadungog ni Ana, labi na ng Magnum C Herbal Coffee. O, paminaw mo, mga nanay o tatay, kadali rakain na itong programa. Ang Magnum C Herbal Capsule po ay purong herbal na mula po sa Moringa Oleifera. Ang Moringa Oleifera o Malunggay, kung tawagon sa atua, daghan naman nakaila ni ini, daghan po ang mga nakaila pero wa tagaig pagtagad. Maunang ang Magnum C Herbal Products o Magnum C Herbal Capsule, pinopromote talaga natin yung kagandahan ng Moringa Oleifera o Malunggay. Bakit po? Alamin po natin. Ano bang benepisyo ng Malunggay according po sa siyentipiko o research? Science po siya, hindi po siya kung sino lang ang nagsabi. According po sa research, mga kaibigan, ito po ang mga benepisyo ng Moringa Oleifera. Kung sakali pong meron kayong mga ganitong karamdaman, ay pwede pong baka po makatulong sa inyo ang Magnum C Herbal Capsule. Kaya nitong pigilan ang pagkakaroon po ng tao ng more than 300 na uri ng sakit. Ibig sabihin, 300 na pwedeng mahimong sakit sa tao, kayang babagan, kayang malikayan, kayang maayo o maalibyuhan. Ibig sabihin, mga kaibigan, napakarami po, 300 na sakit. Pwedeng maalibyuhan, pwedeng malikayan o pwedeng mapigilan. Eto pa, pangalawa, mabisang remedyo sa stomach disorders, allergies at edema. Stomach disorders, kana maglain imong tiyan, magsakit imong tiyan, magsakit imong kutokuto, taas kay acid ang imong tiyan, gahilab lang ang imong tiyan. Yon, mabisang antioxidant rin. Alam naman po natin, mga kaibigan, ang antioxidant ay malaking tulong yan para labanan po yung mga malulubhang karamdaman. Yan yung tumutulong sa selula natin sa katawan para hindi madaling masira.

0: para alagaan yung ating mga puso, mga nanay at tatay. Maraming, napakarami ng medyo nadisgrasya dahil po sa pagkakaroon ng heart attack. Ayan, so malaking tulong pala, according po sa research mga kaibigan, ang Moringa Oliveira para alagaan yung ating mga puso at yung ating mga buto. Kapag tayo nagkakaedad na itong mga buto, medyo nagde-deteriorate na rin po siya. Maunang usahay ang uban, magbako na, ana, mga nanay o tatay, medyo dili na maayo ang ilang mga bukog tungod kay nagwi-weekend lang as we get older, no? Pinapalakas ang ating cardiovascular at bone health. Nagpapakinis po ng ating mga balat, kaya taglay nitong collagen. Kasi may collagen din po ang Moringa Oliveira. Mabilis, makapagpapahilom ng sugat. Malaking tulong din po mga kaibigan sa may tinatawag nating constipation. Ayan, sa mga dugay magbawas. O, ito na mga nanay tatay ha, kung kayo po ay may mga constipation o constipation, tulungan nyo ang inyong mga sarili, uminom na kaagad ng Magnum C Herbal Capsule at Magnum C Herbal Coffee at Magnum C Herbal Massage Gel. Tapos na po ang ating 5 minutes mga kaibigan. Maraming salamat po. Ang bilis na mga kaibigan. Hanggang sa muli, ingat po kayo. Maraming salamat po.
1: That time check was brought to you by
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS, one station, all the hits.
5: FM Radio, favorite music radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Cantilan Bank ATM card pwede na pud magamit sa tanan BankNet ATM network tibuok Pilipinas. Oh, unsa pa imong gihulat? Adto na

0: Pag-ong Cantilan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together, we can.
1: Summer na naman!
2: Summer na naman!
1: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
3: Pretty Thai Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
4: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Roswinda Plisligo, 80 years old. Ang ako'y kasulti, bahin sa magmumsi. Ipigtibo, yun siya kaayo. Kapsul, ipigtibo sa natanang niya atong manakit ng atong mga tuhod, mga kuan, ang kalawasan niya. Mapasalamat ko sa Ginoo, pasalamat ko sa Diyos nga naugian niya po. Niya mapasalamat sa kukang, Mami Lucky o Kapit.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
8: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite Music Radio.
10: FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music. Radio. FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: EXL Makabuhay Health Hour. Health Hour.
7: Good day, Pilipinas, at makabuhay day sa ating lahat. This is Dr. Glenn Sanico mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Welcome to the EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Or what's up, Doc? Topic for today, it's all about what is HMB? Gano po ba ito kahalaga sa ating kalusugan? Saan po ba natin ito nakukuha? Tayo po ba ay prone sa karamdaman kapag kulang tayo nito? Samahan niyo po kami at tatalakayin po natin ito, ang lahat na ito, sa oras na ito.
8: What's up, Doc?
7: Ang HMB or beta-hydroxy or beta-methylbutyrate, isang natural na compound na ginagawa po ng ating katawan mula sa amino acids na natawag po nating leucine. Ang leucine ay isang essential amino acid na ibig sabihin, hindi po kaya nitong gawin po ng ating katawan kaya kinakailangan itong makuha mula sa pagkain tulad po ng karne, isda, itlog, gatas, tofu at other beans. Kapag pumasok po ang leucine sa ating katawan, bahagi nito ay sinasala o ginagawang HMB sa liver. Subalit about 3 to 5% lamang ang leucine ang nagiging HMB. Ibig sabihin, kahit marami po ang leucine na ating kinakain araw-araw, konting-konti lang po talaga ang nabubuo nito na HMB sa ating katawan. Well, ano nga ba ang function ng HMB sa ating katawan? Tandaan po natin dito. Una, anti-muscle breakdown. Isa sa pinaka-importanting role po ng HMB ay ang pagpigil ng pagkasira ng muscles o muscle breakdown. Ito yung tinatawag po nating anti-catabolic effect. Kapag may stress ang ating katawan, gaya po ng pagkakaroon ng karamdaman, injury, or over-exercising, ang muscle natin ay madaling masisira. Sa tulong po ng HMB, napapabagal po niya ang proseso nito. Muscle recovery and regeneration. Ang HMB ay tumutulong sa mas mabilis ang pag-recover po ng katawan. Like for example, like matinding physical activity, surgery, or even trauma. Ito ay napakalaga sa mga athletes, mga senior citizens, mga taong nagre-recover po ng sakit. Pangatlo, anabolic effect. Bukod sa pagprotekta ng ating mga muscles, tumutulong din po ang HMB na palakasin, pasiglahin ang ating muscle protein synthesis. Sa simpleng salita, tumutulong ito sa pagbuo ng bagong kalamnan. Kaya naman ang katawan po natin ay nagiging mas malakas at toned. Pangapat, immune system support. Kapag malakas po ang ating muscle, mas kaya ng ating katawan na labanan po ang infection dahil binabawasan po niya ang HMB stress sa ating katawan. Indirectly, tumutulong din ito sa immune response ng ating kalusugan. Panglima, cognitive support for mood stabilization. Dahil may epekto po ang HMB sa energy metabolism, marami na ring mga nakakapansin na nagkakaroon ng mas malinaw na pag-iisip at mas magandang mood kapag sapat po ang HMB levels. Now, there are tips and tricks para mas mabilis ang absorption or effectiveness ng HMB sa ating katawan. Una, kinakailangan sabayan po natin na uminom po ng HMB or EXL Makabuhay Black Coffee kasabay ng exercise. Pinakamainam ang epekto po ng HMB kapag sinabayan po natin ng light to moderate physical activity. Light brisk walking lang, stretching, may improvement po ito sa muscle metabolism. Pangalawa, consistency is the key. Hindi instant po ang effect po ng HMB. Kailangan itong inumin araw-araw at least 2 to 4 weeks bago po makakaramdam po ng full benefits. Pangatlo, uminom sa tamang oras at dosage. Ang recommended daily intake po ng HMB ay 3 grams per day, kadalasan divided into 2 to 3 dosage. Best inumin po ito before workout or after meals. Pang-apat, i-combine po ang protein-rich diet. Kung kumain ka ng protina, mas lalong nagiging epektibo po ang HMB. Nagtutulungan silang dalawa para sa muscle growth at repair. Panglima, hydrated well. Mas mabilis po ang absorption po ng nutrients kung tama po ang hydration. Uminom at least 8 to 10 glasses of water every day. Sabayan po ng quality of sleep, ang tulog ay panahon po ng pagre-repair ng ating katawan. Kung may HMB ka pero kulang ka naman sa tulog, hindi pa rin po 100% ang epekto nito. Lastly, avoid overtraining. Tandaan, ang HMB ay hindi po substitute ng rest. Kung sobra ang pag-ersisyo, hindi ka makaka-recover agad sa inyong katawan kahit may mga suplemento kang ini-intake. Alright, may mga tanong po tayo from our Makabuhay listeners. Pwede po ba ang HMB supplement or EXL Makabuhay Black Coffee para sa lahat? Sagot po natin dyan, no? HMB is generally safe, no? Pero may mga ilang groups na mas kinakailangan po nila ng gusto nito. Just like for example, those groups just like senior citizens, 60 pataas, kinakailangan po talaga nila ito. Athletes and active individuals, mga recovering from surgery or injuries, bedridden patient or may mga chronic illnesses, yung mga tipong nagbabawas ng timbang pero ayaw mawalan po ng muscles, no? Vegetarians or vegans na kulang mismo sa leucine intake. Alright, may another question, may HMB ba sa mga health supplements sa merkado? Marami naman po mga health supplements at mga functional foods na may mga ingredients na tumutulong sa protein synthesis at muscle recovery, indirectly supporting the HMB actions, lalong-lalo na sa EXL Makabuhay products, especially ang EXL Makabuhay Black Coffee. Para maging fair naman po para sa lahat ng ating mga kamakabuhay po dyan, na kung saan ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, ang tanong ng karamihan kung may kinalaman ba ang HMB sa ating EXL Makabuhay products at kung bakit marami sa mga kamakabuhay po natin ay nakakaranas pong napakagandang epekto sa ating kalusugan. And syempre, bago po natin sasagutin ang lahat ng yan, aalamin po natin yan sa pagbabalik po ng ating programa. Kaya stay tuned para sa konting paalala.
9: What's up?
10: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
11: Stress from work, pananakit ng katawan, worry no more. Ang EXL Makabuhay Plus, ang kasanggamo sa anumang hamon ng buhay. Ito ay puno ng natural at epektibong sangkap. Katagamo ang EXL Makabuhay Plus. Totoo, puro at epektibo. Switch na to EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, the first complete herbal supplement in the market.
12: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
13: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
14: EXL Makabuhay Health Hour.
7: Alright, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? No, at balik po tayo sa katanungan kung ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ba ay may kinalaman sa HMB at kung bakit marami sa mga kamakabuhay po natin dyan ay nakakaranas po na napakagandang epekto sa kanilang kalusugan. Katulad ng ating naipaliwanag kanina, no, ang HMB ay isang compound na natural na ginawa mismo ng ating katawan mula sa leucine. Isang essential amino acid na may malaking role sa muscle protection, growth recovery, and even energy support. Pero dahil sobrang konti lang po ng natural na HMB na napuproduce ng ating katawan, kinakailangan po natin talaga ito araw-araw at maiboost sa pamamagitan po ng pagkain, supplementation, and even tamang lifestyle. Ang EXL Makabuhay Black Coffee is a direct source of HMB plus ATP support. Ang EXL Makabuhay Black Coffee ay direct source po ng HMB. According to the studies, ito ay may HMB content at ATP peak na may combination na tumutulong para protektahan ang muscles laban sa pagkasira. Pabilisin po ang muscle recovery at growth, suportahan ang energy productions ng cell via ATP support. Bukod sa HMB mismo, ang ingredients nito gaya po ng ginseng, spirulina, turmeric, guava, malunggay, cinnamon, at iba pa. Ito ay may kilalang-kilala na anti-inflammatory at immune-boosting effects. Ang ganitong kombinasyon ay napakahalaga para sa efficiency ng HMB sa katawan. Dahil kapag healthy ang cells, mas mabilis ang nutrient absorption, mas active ang muscle protein synthesis. Pangalawa, ang EXL Makabuhay Capsule is indirect, while the EXL Makabuhay Black Coffee, kanina nabanggit po natin, is direct. So, EXL Makabuhay Capsule naman is indirect HMB support via nutrient synergy. Ano po ba ibig sabihin po nun? Ang EXL Makabuhay Capsule naman ay hindi naman po siyang direkta po talagang naglalaman po ng HMB. Pero ito ay may mga powerful herbal combination na tumutulong sa natural na production at action ng HMB sa katawan. Meron itong B vitamins na mahalaga sa protein metabolism. Ito ang process na kung saan ay ginagawa po ang energy at support compound ng amino acids tulad po ng mga leucine para makagawa po ng HMB. As I mentioned earlier, ang ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule ay may makabuhay, malunggay, garlic, ashitaba, turmeric, serpentina, at lagundi na kilalang-kilalang tumutulong sa liver health at detoxification para mas efficient ang conversion ng leucine to HMB. It has anti-inflammatory and anti-catabolic actions para di masira agad ang muscles. It enhances the nutrients absorption and cellular repair. Kapag pinagsabay po natin ang EXL Makabuhay Black Coffee with direct HMB at EXL Makabuhay Capsule for HMB support, may sapat kang HMB intake, may suporta ka sa metabolism at nutrient conversion, may dagdag kang protection laban sa inflammation at oxidative stress. Mas matibay ang muscles, mas mabilis po ang recovery, at mas mataas po ang energy levels. Ang kombinasyon po ng EXL Makabuhay Black Coffee at EXL Makabuhay Capsule ay nagbibigay po ng direct at indirect support sa HMB levels ng ating katawan. Ito ay nakakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan at pag-iwas po sa muscle loss at pagbibigay po ng mga natural energy at isa tong makabagong herbal approach na swak sa mga may active lifestyle, senior citizen at may mga sakit na kailangan pong protektahan ng ating katawan. Ang HMB hindi po magic pill na pagpapalaki ng katawan ha. Ito ay scientifically proven compound na mahalaga sa pagprotekta at pagpapatibay pati na rin sa pagpapanatili po ng ating kalamnan mula bata hanggang sa mga senior citizen. Ang tamang pagkain, exercise, supplementations at lifestyle ang susi pa rin sa pagiging epektibo ang absorption ng HMB. Hindi po ito kapalit po ng healthy living, kundi katuwang po upang mapaigting ang ating kalusugan. Mga kamakabuhay, tandaan po natin na ang ating kalusugan ay hindi lang po nasusukat kung may nararamdaman tayong sakit, kundi kung paano natin inaalagaan habang maaga pa. Kaya kung isa ka man sa mga nabanggit ko po na kinakailangan mo ng sapat na nutrients sa ating katawan, ito po ay isang hakbang, isang reminder na para ayusin po natin ang ating kalusugan. Huwag pong hayaang lumala ang ating karamdaman bago tayo magpakonsulta sa ating mga eksperto, at samahan din also natin ang mga natural at holistic approach sa pamamagitan po ng tamang pagkain, pag-ehersisyo, pag-iwas sa stress, pag-suporta sa mga herbal products na mismo aprobado mismo sa FDA at epektibo pa. Sama-sama po nating harapin na mas malusog na bukas. This is Dr. Glenn Sanico. Hanggang sa muli, stay healthy, stay positive, and stay blessed. And always remember that the real treasure that we can give to our family is our health. Magandang buhay at makabuhay day sa ating lahat.
15: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
16: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.
17: FM Radio.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga-mulabi ko.
0: Si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, palit pagali ko ma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom na po po anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na kauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naminaw sila sa akong istorya, bana ang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong, kay kaulian sa sakit, at ano ang ulcer, UTI, mamay na kaulian ako, go.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Tremia Jimenez, taga Purukuan, Badas, San Jose. Namagod ko'y high blood cell niya, maglipong-lipong po't ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong auntie nga, maayo daw ni Magnum C, nagkuhan ko, nagsulay po't ko niya. Maayo man po ang resulta, sir, mauna nga, inom po't ko sulay. Mauni ka ron, o. Katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po't sila o inom kay maayo po ang resulta. Basta Magnum C, biktibo para to.
2: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite music. Radio. FM Radio.
7: This song is brought to you by
8: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
9: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
10: ACS.
9: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
10: ACS.
11: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programa at hindi ko na ito papatagalin na at diretso na tayo sa ating katanungan sa kalusugan. Alright, Doc Glenn, may TB po ako. Hirap po akong huminga, ubong may plema, minsan may dugo at mabilis na napapagod. Pwede po ba ang EXL Makabuhay products para sa tuberculosis ko? Roberto from Cebu City. Yes po, no? Ang EXL Makabuhay capsule at EXL Makabuhay black coffee ay pwedeng makatulong bilang isang supportive wellness aid sa mga may tuberculosis. Dahil po ang EXL Makabuhay combination na ito ay may serpentina, lagundi, sambong, oregano, guyabano at turmeric na may mga natural antibacterial, anti-inflammatory at lung cleansing properties. Pinapatibay po nila ang immune system na tumutulong sa paghupa po ng inflammation sa baga. Iwasan ang mga malalamig at malikabok po na pagkain. Uminom ng maraming tubig at iwasan ang mga matatamis. Kumain ng gulay, prutas na mataas sa vitamin C. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 4 times a day para sa mga ganito klaseng cases na before meal. EXL Makabuhay Black Coffee naman, isang sachet sa umaga at isang sachet sa 3 p.m. Alright, consistent is the key. Doc Glenn, may thyroid cancer po ako. Pwede po ba ang EXL Makabuhay products sa ganitong klaseng uri po ng kondisyon? Nakakatulong po ba ito sa may cancer? Linda from Tacloban seed. Alright, ang makabuhay ashitaba, neem plant, malunggay, garlic at cinnamon. Sa EXL Makabuhay capsule at EXL Makabuhay black coffee, ito ay may mga anti-tumor, immune modulating properties at detoxifying properties na tumutulong na labanan ang pagkalat po ng abnormal cells. Hindi po ito gamot, pero malaking tulong po ito na palakasin ang katawan habang may cancer treatment. Ang spirulina, mangosteen at turmeric naman ay may antioxidant na labanan ang mga free radicals at cellular damage. Importante sundin po ang payo po ng oncologist ha. Kumain po ng whole foods at iwasan ng mga processed. Stress management at quality of sleep, napakalaking tulong po yun. Sabayan po ng pag-inom po ng EXL Makabuhay capsule, 2 capsules 3 times a day before meal at EXL Makabuhay black coffee naman, 1 sachet every morning. Alright, we have another texter, Doc Glenn, namamaga po ang gums ko, madaling dumudugo. Pwede po ba ang EXL Makabuhay product sa ganitong klaseng uri ng kondisyon? George from Digo City. Alam niyo po ba na ang ginger, guava, oregano, cinnamon at vitamin C na nasa EXL Makabuhay products or kombinasyon ng EXL Makabuhay capsule at EXL Makabuhay black coffee ay may anti-inflammatory, antibacterial at wound healing properties. Tinutulungan itong supuin ang bakterya sa bibig at i-repair po ang damage sa gums. Dagdag pa dito, ang antioxidant sa spirulina at rose hips na tumutulong sa cell regeneration. Huwag kalimutan na mag-toothbrush, no, kahit papano 2 to 3 times a day with soft Bethel. Mag-salt water rinse araw-araw, kumain po ng prutas na may mayaman sa vitamin C just like calamansi, bayabas, no. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay capsule at least 1 capsule 2 times a day. EXL Makabuhay black coffee naman at least 1 sachet every day. Consistency is the key, no? At least 21 days straight po yan. Anyway po mga kapatid, no, dahil kinapos po tayo sa ating oras at bago po tayo magtatapos ngayong araw, gusto ko pong ipaalala sa ating lahat na ang kalusugan ay isang napakahalagang kayamanan na ipinagkaloob sa atin. Hindi lamang ito tungkol sa kawalan ng sakit, ha, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng masigla at balansing pamumuhay. Katulad ng kasabihan, health is the greatest gift. Sabi sa 3 John 1:2, minamahal, dalangin ko na ikaw ay maging malusog sa lahat ng bagay at maging malakas sa inyong katawan, kung paanong malakas ang inyong kaluluwa also. Ipinapaalala nito na ang kalusugan ay kabuuhan, physical, emotional, and spiritual. Huwag din natin kalimutan ang isa pang mahalagang kasabihan mula kay Hippocrates, the father of modern medicine, let food be thy medicine and thy medicine be thy food. Ang ating mga kinakain ay may malaking epekto sa ating kalusugan, kaya pumili tayo ng mga masustansyang pagkain. Ito ay isang hakbang patungo sa mas malusog at maayos na kalusugan. Tandaan po natin na ang wellness ay isang proseso na pangangailangan po ng disiplina, tamang kaalaman at tiwala sa sarili. Sa bawat hakbang nating ginagawa, lagi nating piliin ang mabuti at makakabuti. Higit sa lahat, lagi nating idulog po sa ating pumay kapal ang ating kalusugan, dahil siya po ang dakilang manggagamot na nagbibigay po ng tunay na kagalingan at kapayapaan. Sa bawat laban sa buhay, lagi nating alalahanin na kasama natin siya. This is Dr. Glenn Sanico. Patuloy tayong mag-alaga sa ating sarili. Piliin ang kalusugan, piliin ang kagalingan, at piliin ang pumay kapal sa ating buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsusubaybay. Muli, ito ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc, na kung saan ang kalusugan ay kayamanan. God bless us all.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Oras sa FM Radio Vibes, alas 11:05.
3: Oras ng pasayahin ka, Ka-Vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes. Ito ang FMR Favorite Mong Request. Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa FMR Favorite Mong Request.
4: This is 96.7 FM Radio.

May good mga ka-vibes. Welcome na po sa matagudong at ulumanon. Welcome sa programang favorite mong request. Duwag oras mga ka-vibes nga pananguban sa kahanginan. Duwag oras mga ka-vibes nga puno sa tugtugan. Duwag oras nga kamuang masunod sa playlist mga ka-vibes. Ako yung makauban mga ka-vibes sa inyong kautuhon, inyong lunch buddy, inyong kachiga ka-vibes. O syempre kaninyong Kuya Jason. Makauban nyo yung sulod sa duwag oras ng programa ka-vibes. Asa man mo karon ka vibes, nasa trabaho, naghulatog ting paniud to, nasa balay nagkaon, o bisan nasa dalan sa mga nagbiyahe karon, sa to mga driver nga nagbiyahe karon. Camping sa biyahe, bisan nasa pa mo relax na mo diha kay sugod na po sa atong programa mga ka vibes. Smooth, chill, good vibes. May pagkabinaw sa mga solid ka vibes sa to nga naka-tune in, always nga naka-tune in. May pagkabinaw kanyang tanan. So may mga katikaran nyo ka-vibes, yung kailingaw, text ka na sa numerong 0951-200478. O siyempre ka-vibes, alang sa itong Facebook Live, i-search lang ang FM Radio 96.7 Davao de Oro. O siyempre ka-vibes, para sa inyong mobile apps, pwede ka na ma-download sa Play Store ka-vibes, search lang sa Play Store ang FMR Philippines. Pakita nyo sa pinakababa ang inyong paborito. O numero unong radio station sa Davao de Oro, walay lain kundi ang FMR Davao de Oro. May pagkaminaw sa mga solid ka-vibes nato nga naka-tune in na karon. O sa mga solid ka-vibes nato nga nagbiyahe karon sa itong mga driver, tricycle driver. O siyempre sa itong mga tendero tendera, mga liburer, mga nasa office karon nagtrabaho. O siyempre sa itong mga solid ka-vibes nga always good nga naka-tune in sa ilang tag sa kapanimalay. O siyempre sa mga solid ka-vibes nato nga followers sa itong Facebook page. May pagpaniudtog, may udtog kaniyong taran. Angus Bon, welcome. Welcome sa itong programang favorite mong request. Baka oras mga ka-vibes nga pa nag-uban. O siyempre, kanyang programa mga ka-vibes, para ganyan sa inyo mga ka-vibes, para sa inyong mga request. Para itong i-play inyong mga request. Basta kung alam mo ilingaw, kung alam mo gusto nga kanta nga ipa-play, comment sa itong Facebook Live ka-vibes. O siyempre, text sa itong numero. Angus Bon, 0951-220-0478. O siyempre, alang sa itong Facebook page, search lang FM Radio 96.7 Davao de Oro. So pwede mga ka-vibes ngayon yung i-like, i-follow, or i-share itong mismong live karon para daghan ang mga kita sa itong Facebook live karon. May pagkabinang usab sa mga karon pa naka-tune in. Kung karon pa ka naka-tune in, nasakto kayo mong pag-tune in. Kaya sunod-sunod na itong mga kanta nga inyong mga paborito o rin yung mga request ka-vibes. Dali lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao de Oro.

0: Adoro Smoke Vibes, las 2 a las 11:34. Kamu kaya po nagpapaminaw sa programa ang favorite mong request. Relang sa inyo yung paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao de Oro. May pagkaminaw sa nagtanaw sa itong Facebook Live karon, labi na kang Huselito de Solo de Los Santos. May ngunto kuya Jason, lihog ko greet Anila Aladino Bernal ni Pedro Magera, Robert Noble, Arjun Celeste, Tata de Los Santos, diya sa Linuan, Monte Vista. May pagkaminaw sa mga solid kabansod, rasa may Linuan, Monte Vista. Kang Aldino Bernal, kang Pedro Magera, kang Robert Noble, kang Arjun Celeste, kang Tata de Los Santos. May pagkaminaw kaniyo dra sa mga solid kabibes ito nga nakatunin dra. May pagkaminaw, may pagtunin kaniyo mga kabibes. Kumusta man ang mga katikaran ito dra sa mga nangaon, naot nga nabusog mo karon. Sa mga wala pa nakapaniod to, paniod to na mo. Okay niyo mga kabibes ang programang favorite mong request. Doon ka oras ang panaguban sa kahinin mga kabibes. Siyempre nga puno sa tugtugan, puno sa mga kanta mga kabibes. Ngayon yung mga request, kamo ang masunod sa playlist ani nga mga programa mga kabibes. Maong kung namoy gusto nga kanta, gusto nga namoy gusto yung patimbaya, i-text ka na sa numerong 0951-220-0478. O siyempre kabibes, yung kalimot nga nakalive kita sa Facebook kabibes, search lang sa Facebook ang FM Radio 96.7 Davao de Oro. O siyempre kabibes, pwede po nung makapaminaw kung maagi sa itong mobile apps, search lang sa Play Store ng FMR Philippines. Makita nyo sa pinakababa ang ating paborito o inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao de Oro. Happy birthday po sa mga nagserebrar silang adlaw nga natawhan karon. Happy birthday kanyang tanan. O siyempre sa mga nasa ilang tagsa-tagsa ka pa ni Malay karon, kauban nilang pamilya. Nagsilibran silang adlaw ng atauhan o na ito nagsilibran sa bukid, sa dagat. Kung asawan mo karon naghanda o nagsilibran sa iyong adlaw o adlaw ninyo rin. Adlaw ninyo rin atauhan. May pagkabihin na kung may pagsunin ka niyo, dra. Ang ta-happy kasi mga adlaw ng atauhan karon. Doon na makihanda, wala. Importante, dra, ang adunay nindo himsog na panglawas. What's up? Happy birthday sa mga nagtanang nagsereblar silang adlaw nga natawahan karon. Happy birthday! May pagkawin na usab sa mga solid kabayob sa ito, ang mga tricycle driver. Para sa may poblasyon na poblasyon na bunturan. Nga always good nga nakatune in. Para sa may tornohanan. May pagkawin na tornohanan para sa may terminal. May pagkawin na kanyo draw sa mga bao-bao driver usab dra. Nakatorno karon, labi na sa tanang bao-bao driver dra sa may poblasyon Monte Vista kag boss Nilo Tagupa. Ipagkaminaw kanyo dra boss. Huwag siyempre sa mga solid ka vibes na to ng mga single motor driver kang Winnie. Ipagkaminaw kanyo dra boss Winnie, kang Roy Rebaila, kang Lito, kang Titing Kawak, kang Arnold Bastillada o kang boss Arnel Kagapi. Pagkabinaw ka niyo, dra. O siyempre sa itong mga solid kabibes up, dra, sa may DDOPH Monte Vista, kang Joy Joy, kang Kokong alias Robin Canoy, kang Glyn Domingo, kang Etet, kang Raimondo, kang Loribert, o kang Brin Lotlot. May pagkabinaw ka niyo, dra, sa may DDOPH Monte Vista. O siyempre sa mga solid kabibes na ito, dira sa may Shokon, kang Marbiaco Canas, Albert Acido, kang Florencio Villason Jr., kang Robert Ayok Acido, kang Loreto Bambam Oliveros, kang Dondon Bibura, kang Noel and Bimbim Pagal Store, aka kang Marvin and Chacha sa Restar Store. May pagkaminaw kaniyo dra sa mga solid ka vibes ato dra sa may Shukon. Diriusap sa may panag kang tanang sumalinog pamilya nga nakatunin karon dra sa may barangay panag. May pagkaminaw, may pagtunin kanyo dra. Kami na kang Agaw Arnel Sumalinog. Siyempre ko ba lang tibok pamilya. Ay lang papausap. May pagkaminaw kanyo dra. Sa always nga pagtunin ka vibes. At ang aras mga vibes, alas 11:38 na. Parayin ka mo sa pagtunin. I-fix na ang dial sa inyong mga radyo. Ayaw ka maghawa kay mo balik pa. Kung drama ang favorite mong request. Dari lang sa inyong paboritong stasyon. Ang FM Radio 96.7 Davao de Oro.
1: unsa kadako si mong grado kung makigbalik gapon ka si mong ex, bugo gihapon ka. Why? Hala no.
2: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Los Minda, adorable. Ay, daghan kong gibati. Daghan kong gibati, Jude. Sirting daghan na. Karun, okay na ko. Laskin akong lawas. Daghan akong trabaho. May mong bakon, baya ko, sir. Bakon ko, pero akong hubak mo. Nawalan. Kapsol o kape. Okay ra. Ang kuan ako kanang. Ang ako paminaw sa akong lawas. Akong kuan. Kibalis ko tungto. Nawala o niya. Kuan yun ako paminaw. Murag, okay, okay, kiss ko. Magdum si epektibo barato. Kung makalas kigil sa lawas.
3: Di na Jude mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
6: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Annex Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Oras sa FMR Vibes, alas 12:06.
3: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
4: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
3: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
4: FMR Favorite Mong Request.
5: This is 96.7 FM Radio.

0: Negara semua kevaim jelas dosi kenzina. Balik kita seprogram FM RV beritmong request. Dari langsung yung paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Dabaw di Oro. May pagkabinaw kang Ati Ruth. Ayong unto ka vibe Sir Jason. Shout out nako si Budoy o Rachel sa paghapit diri sa balay. Thanks po sa cinema. Orag 2 years dili mahurot. May pagkabinaw ka ni Mudra Ati Ruth. Huwag kang Budoy Pats. Huwag siyang part niya nga si Rachel de la Peña Patay. May pagbinaw usab sa mga kasilinganan ni Ati Ruth. Siyempre sa kaubanan. Kauban ni Ati Ruth sa balay kang Bibi. Kang siyempre sa mga anak. May pagbinaw, may udto kanyo dra sa may Tamia Compostela. Huwag sa mga tanang solid ka vibes odor sa may Tamia Compostela. May pagbinaw o may pagtunin kanyo yung tanan ka vibes. Sa mga wala pa nakapaniod to, maniod to mga ka vibes sa mga naniod to karoon. May pagkaon, may pagpaniod to kanyong tanan. O siyempre sa itong mga ka-vibes na nakatunin gihapon karon, gikan sa pagsugod, hantod karon nakatunin. Nagiging salamat ka-vibes sa always nga pagtunin. May pagawin ang usab sa mga solid ka-vibes sa ito na always good nga nagpadala sa ilang mga greetings, patimbaya, sa ilang mga requests. Nagiging salamat ka mga ka-vibes. May pagawin ang usab kang Kuya Rick Orbuda. Kang Ati Minda Orbuda dira sa may panggutusan, barangay panggutusan. O kang Joseph Maloy Ondra ang aperting paspasa kayo musaka og lubi. O kang dira Joseph Maloy on. May pagpaniudto ka niyo dira. O sa tanang solid ka ba sa to dira sa may barangay panggutusan sa tanang Baluis Mama Yabay family. Salamat sa dagang salamat sa always nga pag-tune in mga ka-vibes. At ang aras mga ka-vibes alas 12:17 na.
1: That time check was brought to you by Governor Engineer Ulma Banglo, Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS
4: FMR, favorite mong request.

0: favorite Hmong request.
1: Atong oras, mga ka-vibes, alas 12, 30 size na. Padayon kita sa programang favorite mong request. Dari lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7, Davao di Oro. May pagkaminaw sa mga solid ka-vibes sa atong naka-tune in gyapon karon. May pagkaminaw sab sa kong partner kang Snowflakes or Florimi Mission. Tara sa may Proxete Poblasyon na Bunturan. Ang ginanggang queen ng Proxete Poblasyon na Bunturan. May pag-uwin ang sabi sa kong duha ka-anak, kang Margo o kang Mabi. O siyempre sa mga kasilinganan ng tira sa may Proxete o Buda Compound, tira sa may kay Ati Inday, kang Alula Nining, kang Taling, kang Lablab, kang Sweet Sweet, kang Tetesi, kang Koya Roland, o siyempre kang Ati Alit, o siyempre kao ba nilang tulo ka-anak. May pag-uwin ang sabi sa Team Upholstery, kang Boss Darwin, o kang boss sa ganito, nakalimutan ngayon. Isa kita ikaw ba ni Boss Darwin dala sa Team Upholstery. Basta kayang apelido niya to kay DC Noibe. Piso na lang kulang, 20. May pagkaminaw sa mga solid kabibes sa mga to, nga always good nga nag-tune in, always nga naghatag silang mga comment at always nga nag-comment sa itong Facebook Live, always nga nag-text. May pagkaminaw sa kang Sir Raul Masinaring dala sa may New Bataan. Pagkaminaw may pagpaniod to kay Madras Sir. May pagkaminaw sa may yung buutan nga kapitan dala sa may Bangker Juan Norte, kang Kapitan Clavel Aldiguer Perez. May pagkaminaw may pagpaniod to ni Madras Cup. Siyempre mong kauban dala sa may barangay, sa mga barangay pangsyonaris. O siyempre sa mga buutan ng kugihan nga Kapitan Osab, may pagkaminaw, may pag-tune in kanyo dala. At ang aras mga kabahim sa last 12:38 na. Madayon lang kamo sa pag-tune in. Dali lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7, Davao di Oro. Dali lang sa paboritong stasyon. O siyempre, dali lang sa inyong programang favorite mong request. Hantod alaw na ito mga kabahim. Ipig sa nang dahil sa iyong mga radyo, kayo na magbalik. Kaung usman ka, Vimes. Alang sa iyong greetings, request, pati ba yan? Text ka na sa numerong 0951-220-0478. So, syempre ka, Vimes. Ayaw kalimot nga naka-live kita sa Facebook karon. Ayaw kalimot ka, Vimes. Kung i-visit itong Facebook Live, search lang sa Facebook ang FM Radio 96.7. Dabaw di Oro, pag-comment mo rito kung namoy gusto nga or pag-comment mo kung namoy gusto nga ipa-greet, namoy gusto nga request nga kanta o basin gimingan ko kasi mong ex, ha? Pwede ka din mo i-comment rito o mamusta ka saya or pwede po ka mamusta saya, pinaagi sa kanta mong request sa ka-vibes. O siyempre, kung gusto ka mag-live greetings sa kumagi sa pagtawag, pwede kayo, pwede ka matawag sa itong numerong 0951-220-0478. O siyempre, kung gusto kang paminaw pamaagi sa itong mobile apps, pwede kayo mga ka-vibes, search lang sa Play Store ang FMR Philippines. Makita nyo sa pinakababa ang inyong paborito or atong paboritong FM Radio 96.7, Davao di Oro.

FMR Favorite Mong Request。Atong oras mga ka-vibes, alas 12:55 na. Para kita oras mga ka-vibes, dito kayong salamat sa pag-uban sulod sa duha ka-oras nga programa. Dalira kayong oras mga ka-vibes. Usab, dito kayong salamat sa pagpapinaw sa inyong greeting o request o sa inyong mga ulay undang nga suporta. Sa tanang nga naka-uban at ugi ka sugod, hantod. Karoon, dito kayong salamat o solid mga ka-vibes, good mo. Inout nga bisis sa kamay paagi na kagaanta sa inyong adlaw, pinaagi sa itong mga kanta ka-vibes. Kung padulong ka mo sa balik sa iyong trabaho karon, laban lang, kaya ninyo na, ayaw kalimot nga pahulay. Pahulay gabay o pahiyom perme. O ginumdumi yun nga, bisan unsa pa yung giyagyan karon, ayaw gid mo undang sa iyong pagdamgo o kupaning kamot kaysa matag-adlaw ang bagong chance. Bagong chance para magsugod ug usab. Sa kanan usab sa itong mga kabanan diri sa stasyon, kang Jessa Adorna, kang Kuya Tolitz, kang Buroy Pats. Ako si Kuya Jason, yung nakauban sa kahinian sulod sa daka oras nga programa. Nagpasalamat og pagpabili ng usab. Nagpasalamat og magpabili ng usab ka pahinumdum. Stay positive, stay humble, spread good vibes. Spread good vibes sa matag-adlaw ka-vibes. Makita-kita sa sunod na itong sa sunod na panag-uban sa Lunes mga ka-vibes. Para sa daghan pang lingaw, kulitan ng musika ang diretso sa inyong kasing-kasing. Hato sa sunod mga ka-vibes, keep safe, God bless, and stay tuned. Lagyapon na rin sa inyong paboritong stasyon, ang FM Radio 96.7 Davao de Oro. Kay diri, walay hunon ang lingaw.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag ikaw naabot, ikag palingki ba?
5: Palitan ako ni Magnum sa herbal coffee.
4: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot yung ko.
5: Kung ho! Balik dito sa parwasya. Ingan talaga ka nga magpalit o Magnum sa herbal coffee. Imuha dyan ang ikalimutan. Kabalo ka ang maura na paborito na kong kape. Ang Magnum sa herbal coffee. Pagdali dito.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
7: Elsa, Abi, sa una, murag, kahit ka makakuan ba, ka na pang katulog. Karong okay na siya, makatulog na ka. Magnumsi nga kapira man ang ako gidamit. Kapira gina ako permente, paliton.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnumsi. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnumsi.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
9: Ako si Mrs. Lily Junior, Malanga 22A, Ingog City. Ako, adugay na kong user sa user ko sa Magnum C. Nakaingog ko nga, patsada kayo, pawarang kape, patsada din ang kape kayo. Wala kayo buti yun, lagsika. Wala kayo buti yun sa imong kutukuto, hindi ka makatulog. Nagkakain binipis ang Magnum C. So, dili yun kong gagamit sa laing. Magnum C ang nagyan ako, oh.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Butuan, sa Langihan, CNC Pharmacy, sa Puyuhon, MNC Pharmed Pharmacy, o sa Villa Cananga, or Villin Pharmacy.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
10: Maria Roberta Piresaldo sa Tulosa, Kabadbaran City. Kanang di ko makakangay sa mga uban nga mga kape. Di ko makukuan magamurag mo UTI na yun ko. Walang di ko makukuan niya. Ako nang isulayan ang Magnum C niya. Maayo man di ay. Wala ako nag-mintin ako ani. Kada buntag, mumpalit yun ko. Oh, lami ang Magnum C.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Desco Drug, Amesco Drug, Dalton Drug, ug Jalen Generics.
11: Good morning, ma'am.
12: Uy! Good morning, pa! May kinimata na ka pang dali pa, mga pinatang duha.
11: Kumuta ng...
12: Dali din yung mga pitatilawin ng kape.
11: Kumuta sa aroma niyo, eh.
12: Ay, syempre.
11: Di, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
12: Sus, pang, lami na siya, pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
11: Magnum C Herbal Coffee?
12: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na tong stevia, ang nakanindot pagitani kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
11: Kung maumang, ako sa benepisyo i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Latina sa kong mga kumpare. Nabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, magawas ako dito ko sa balkonahe kay lamig higop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
12: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
13: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee.
12: Lami, ana, masustansya pa! Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na pasta juice.
2: Kani.
1: Herbal juice. Lami.
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
3: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhin mong kuoy.
3: Sus, dagaton day ka. Dara o pangkabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
3: Refreshing lagi.
4: Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
4: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
5: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
6: Magnum C Organic Rub.
5: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending, nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dilita ng whitening kay save o dilita ng half dose kay nagbreak. Rason, nga nung daghag magkatanungtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid o mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
5: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
8: Love. Alam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
9: Sigurado ka?
8: Sex.
9: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
8: Marriage and career.
10: Sus na, anas ka niya na. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
9: Natural. Kay sige kang pambabae.
8: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
10: Yes, na daw. Thank you po sa trabaho.
8: Love, Sex, Marriage and Career.

0: 23. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Po si Bisitasyon, Manigde, taga Dabong-Dabong. Kini Magnus si akong igamit karon. Itibugid siya kay ang akong sakit na dugay na kanang yalibyo gid siya, maayo gid siya. Duara gid akong gamiton. Makaangay naman yun ko. Kanala akong sige, balik-balik kong ugamit. Itibo, barato pa yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnus C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Valentina Eborde. Sa una, wala ko nagamit Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ko siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Napa-ultrasound ko, may nakita na po sa Picasso sa dede na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound ito, nawala ang sa Picasso. Wala naman ko yung Picasso. Cancer patient survivor man ko. Dangang salamat sa Magnum C.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ang pangalan ko ay Dakatalan, taga Barangay Kalunasan. Lain akong paminaw, pero sa nakasuhay na ko sa Magnum C. Suspirte gidi ka nami, iagit ang kape kag ang kapsul. Uli na gani ko nagamit sa kape kay wala man ko nag-testing. Pagbuwan sa mlang, nagsuhay kong inom. Pag inom ko, uy, dami man din yung kape. Mauta, nagpalit kong 2 karton down sa mlang. Hangtod ka ron, amunan nang ginaminintin ko ang kapsul o ang kape. Pertigid ka namin, efektibo, barato pa yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Medium Distributor, Root Pharmacy, Sakalinan, o L3 Pharmacy.
5: Good morning, ma'am.
6: Uy! Good morning, pa! May kinimata na ka pang dali pa, mga pinatang duha.
5: Kumuta ng...
6: Dali din yung mga pitatilawin ng kape.
5: Kumuta sa Roma niyo, eh.

0: Sa kung mga kaubas trabaho, labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum Sea Herbal Coffee.
1: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum Sea Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum Sea Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum Sea Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
2: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum Sea DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong tulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum Sea DiaCare, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum Sea DiaCare, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum Sea, epektibo, barato.
1: Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum Sea Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum Sea Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum Sea Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum Sea Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice. Love me.

0: Sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Isang magandang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig na naman sa programang Love,
2: Sex, Marriage and Career. Kawan si Captain Jack and si Mommy Lucky. So sa kanindot nga anihaw.
1: Kung saan live po daw yung mapapanood sa Facebook ngayon mga kaibigan. Hanapin lamang po ang Captain Jake
2: and Mommy Lucky. Captain Jake and Mommy Lucky. Makita ninyo ang mga face ni Mommy Lucky o ni Captain Jake nga naka-live na karoon. Mga itaos, buna ko ha. Captain Jake and Mommy Lucky na Facebook page.
1: Uy, tama yung mga nanalo po kahapon mga kaibigan. Isa pa lang ang nag-send po ng kanilang address sa akin. Isa pa lang ata? Yung mga nanalo po kahapon at in-announce namin ang pangalan, pakisend po ng inyong mga address, ang inyong contact details para po mapadala ng inyong hangkan ng gitawag na tuog katong Mutia Dio Spray.
2: Uy, nako, kabalo ba kagigamit na ako ang Dio Spray? As in... Pag isa na ako ka-spray, puting na din akong ilo.
1: Ah, graha po na. Available na soon, Mami Lucky, ha? Sa mga butika, pharmacy, sa inyong mga lugar. Mutia Dio Spray. Sa mga medyo namo problema sa kanilang kilikili, labi na kong dalaga ta, ulitaw ta, bahalag tawagon tagpubre lang yun ang bawag ilok ka.
2: Mahala na gidna. Mahala na Captain Jake.
1: So sa lahat po naman naka-andabay, available na po yan, Mutia Dio Spray. Pangitaalan ninyo sa mga butika puhon, Mutia Dio Spray. Namo itong mutia nga para sa kilikili. Ayan. Nindot ka dyan kayo, nag-spray niyo mo sa kilikili, hindi na kailangan nag-powder ha, ng mga tawas or anything. Kini siya, spray lang niya siya. Pag-spray niyo mo sa imong kilikili, pag mauga siya, dili ka ng dili bita magbasa ang...
2: Imong ilok.
1: Dili magbasa ang kilikili. Ayan.
2: Depende po dahil na, Captain Jake, ako din na-research. Ang sweating sa kilikili kay depende po gay na siya gihapon.
1: Depende sa tao po.
2: Kinagi depende po sa tao.
1: Okay na po yung mga tao nga singtanon gud po kayo.
2: Kung igang kaayo ang kalibutan, sington gud siya pero dili siya magbaho.
1: Ayan, ayun. Mo na importante.
2: Oo.
1: Kaya ako magod, wala, usually magod, pag magbutang ko og tawas, Mami Lucky, magkuan, magod ako ang kilikili, magka ng pagka tense ba. Like for example, bisag na ako sa opisina, pagka tense. Like for example, kana makulbaan ka ba or sometimes ma-stress ka, basa gud yung kilikili.
2: Kasi pag tawas magod, siya powder Captain Jake, ibutan mo sa imong ilok. Taod-taod na ng powder, ano man na siya, crystal, bae na siya, no? Tapos matunaw siya mo na nga, magpabiling basa ang imong kilikili.
1: Ayun, so kanang Mutia Dio Spray pa mga kaibigan, kung saan, available po sa mga butika, puhon niya sa inyong mga lugar, Mutia Dio Spray mga kaibigan. Nindot kayo niya sa inyong mga kilikili, na binagdamo yung mga anak dalaga,

0: mo ni pagamit sa ilaha mga ulitaw na o bisan gani mga hamtong na maayog yun ni siya
1: kay pwede ba na sa mga ulit nga tawo
0: ka ay samot na
1: kaya mga ay kamo ha bago mo manguyab or bago mo atos balay sa inyong gipanguyaban kinahanglan magmuta magmutmuta
0: mutya
1: Dios pray mo
0: ayan
1: kay bahal
0: humot ang kilikili dili man ni maho ayon
1: lain man kay tumo akbay kasi mo uyab pag akbay si mo uyab pang lain kag baho.
0: Oh, sama na sa available na po soon ha. Ah, itong mami laki, nang hatag beta ni kagahapon, wala. Nalang ito isa nag-message na ako. Isa pa lang ito nag-message na ako sa personal na akong account. And nag-send to siya o kining iyang address.
1: Ipadala, ipadala na mo ang inyohang mutya underarm deo spray sa inyohan.
0: Ayan. Ngayon pong araw mga kabiyan, mamimigay na naman tayo ng another 5 na mutya deo spray. 5 po ang bibigyan natin ngayon. Ang gagawin lamang po, i-comment saan ba kayo nakakabili? Anong butika ba kayo nakakabili ng Magnum C products? Saan ba kayo nakakabili ng Magnum C products? Pakilagay po ng butika at lokasyon kung saan kayo bumibili ng produkto ng Magnum C. Ayun. At mamimili na naman po si Mami Lucky ng 5 na naman, mga kaibigan.
1: Gwapo ni Lucky ang makasuway, Anikap.
0: Ha?
1: Gwapo si Lucky ang makasuway, Anikap.
0: Mangita-taw ka ng kuan. Mga lalaki na pwede mo daog karong adlawa. Pwede siguro na tatlong lalaki, dalawang babae. Pwede nga na ito ang piliro niya.
1: Pwede. Ayun, depende pa ni karon sa sabot.
0: Ayun. Sa lahat po na manakanda ba, comment lamang po dyan sa Facebook, mga kaibigan, sa Facebook Live. Hanapin lamang po ang Captain Jake.
1: And Mami Lucky, Captain Jake and Mami Lucky.
0: Ayan, diyan ninyo ipadala ang inyong mga messages kung saan kayo makakabili ng mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Anyway, ngayong araw po mga kaibigan, may lesson na naman si Mami Lucky.
1: Karong adlaw na ay, syempre, kinabitawang Captain Jake, pagkatubang niyo mo sa usa ka sitwasyon sa imong kinabuhi, usay makayong ka nga, hala, lisod ani oy. Lisod kayo siya sa parang imo. Pero ang tinood na Captain Jake, it's not hard, it's just new. Dili siya lisod, bag-o ra siya sa imo.
0: Ayun, klaro ha, malina po. Magandang mensahe ito sa mga nagtatrabaho. Ayan, mga nagtatrabaho po mga kaibigan, di siya lisod. Sometimes, bago lang siya. Magkaiba rin po yung sabi nila lisod kay naghatag lang po siyang hinungdan or excuses. Ayan, yung mga taong ang laging sinasabi, lisod, maguna, lisod, kitapulan ka lang.
1: Ay, nako.
0: Magkaiba po yung ibig sabihin namin ngayon mga kaibigan na sometimes doon na maghihigay yun nga malisdan ta.
1: Correct.
0: Pero di libot pasabot nga lisod good siya. Ang bot pasabot lang nga na kay bag-o lang siya sa inyo or sa ato. Say for example, pag nagsimula ka sa trabaho, lima sa trabaho Mami Lucky, doon na ba higay yun nga pagsulod mo sa trabaho, eksperto ka na kaagad?
1: Wala.
0: Wala, hindi po ganon. Ibig sabihin po mga kaibigan, sa pagsisimula, understandable na mamali, masipiat, pahimangnuan, istoryahan, mo na siyang istoryahan, pahimangnuan, pahinumduman, ano na siya Mami Lucky. Sa pagsugod, tungod kay understandable nga dili pa ka perpekto o dili pa hanas anang dili pa hanas anang trabaho because something that job is something new sa imo ha, or bag-o lang na sa imo ha. Ngayon, bisan unsa man, halimbawa, mo adapt ko sa kabutang. Si for example mo sa pamilyang halimbawa Mami Lucky, kana bang kana bitong gusto nimo mo upscale or mo scale sa imong kinabuhi? Kana bitong gusto nimo mo mo go kanang forward? Yan every aspect sa kinabuhi do na gyud ay level Mami Lucky. Do na mga butang sa una nga lisod para nato pero eventually nahimong sayon nga naman natun-an naman nato.
1: Correct. Ayan. Everything takes time. Pero pag imuha na siyang praktison, imuha na siyang buhaton, matingala lang ka moabot ang adlaw Captain Jack na makaingon ka nga ay sa sugod ragday lisod.
0: Sa sugod ragday lisod.
1: Kasi bag-o man siya sa imuha.
0: Ayun, so klaro po 'yan mga kaibigan ha. Dahil po bago siya kaya ka medyo nalilisdan.
1: Nalilisdan ka kasi bag-o man sa imo kaya nga nalilisdan ka.
0: Nalilisdan naman tuoy na nung sao naman nato nalilisdan naman oh. So, kaya siya mahirap kasi bago lang.
1: Bago siya sa'yo.
0: So, hindi ibig sabihin talagang mahirap. And normal yan. Kasi ganun naman talaga. Pag nag-aaral tayo, hindi naman lahat ng grade 1, alam na kaagad ko anong figure, ano ang numbers.
1: Correct.
0: Hindi ba? I mean, ano ang... kaya nga sa grade 1, ang ginagamit natin lapis kasi madalas magkamali.
1: Oo. Oh,
0: May eraser, ayan, paano magsulat ng straight line, curve line, paano ang circle, di ba? Ganun ang lesson sa mga grade 1.
1: Grade 1, oo.
0: Then eventually, mag-move forward to grade 2, ibang level na naman. Mm-hmm. Diba? Pag abot na mo sa grade 3, iba naman.
1: Yes.
0: So, every time na umuusad sa buhay, hindi pwede magstay lang sa pang grade 1 na lesson.
1: Corrected by.
0: Ibig sabihin po, pagka umuusad sa buhay, hindi pwedeng, permiti ka mo yun, nga lisod man, hindi pwedeng ingon ana.
1: Mm-hmm.
0: Pag-usad sa kinabuhi, dapat naanay nakatunan, hindi pwedeng permi lisod. Ang mga lisod ganyan to, ang mga lisod sa mga nanglabay, dapat dili na nalisod sa pag-abanti sa unahan. Nahimo lang lisod because sometimes ginahimo lang siyang excuse. Kasi tinuod, tapulan lang yun. Tapulan sa pagtuon.
1: Di na sa lisod, tapulan ra ka.
0: Tapulan sa pagtuon. O di ba ka, sometimes ang ganang garbo sa nga di magpatudlo. Kaya magpatudlo, mga kaigsunan, dako kayong tabang na nga mo makakatuon ta. Kanabidong, kaybaw ka maminaw ba? Kaybaw ka maniid. Ana, mo ni pinakanindot. Kuyo, kanintawahan na, kaybaw maniid.
1: O di ba ka, pag kanin siya, nalibog siya, ay sorry po, kanang nalito siya, ana, is kanang...
0: Kaybaw siya, mungutana.
1: Mungutana siya. Mo ganang ginaingon, Captain Jake, if you are confused, kung nalibog ka, kung naglisdan ka, magpangutana.
0: And dili sayo pa mangutana.
1: Correct.
0: But sometimes be very kwan ha, be very sensitive about asking. Kaya doon ay magoy question sometimes mga kaibigan na makainsulto ba? Unsa na makainsulto ka na? Grabe ha, puna na yung question. Ay. Kanabi itong rhetorical question. Grabe ha, mangutana ka. Pero kahibaw na gudunta, tadapat nung si tubag, ana. Murag dito si mong pangutana, naanan dito ang tubag ba? Makaingo po ito, grabe ha po ni mo eh. Pati ba naman ka na, imo pang ipangutana? Ana ba? So doon ay mga pangutana nga understandable. Kana ba, makahibaw gito nga, wag gini sa kaibaw.
1: Mm-hmm.
0: That's why nangutana siya. E, nindot na mangutana. Tama nga pag-ugali ang mangutana. Nindot na nga ugali ang ugaling matanong. Ano man, ibig sabihin, gusto mong matutunan.
1: Mm-hmm.
0: Gusto mong matuto sa mga bagay-bagay. Yun ang isa sa magandang ugali ng mga naging successful mga kaibigan, yung malaging-palaging curious, nagtatanong. Pero iba yung tanong ng bunga ng katangahan. Magkaiba yun, mga kaibigan.
1: Ngayon, alam mo na yung sagot, pero nagtatanong ka pa rin.
0: Oo, kanabitong... Minsan naman, good, kinahanglan lang gamitan ni mong inisyatibo.
1: Oh.
0: Initiative. But sometimes, doon ay mga tao nga, pati ba naman ka na, ipangutana, pagrabiha, sadoy. Muna ko sa'yo, maka-insulto ba? Ma-insulto, dili sa ipangutanan, kundi insulto dito sa tao ng utana. Inana na lang, giday, kaubos ang imuhang pagsabot, kano ipangutana pa ng butanga. But again, usbo na to, nindot kayo ang ugali ng mangutana. Kaya ang butpasabot sa pagpangutana, gusto ni mong makakaton.
1: Mahibawaan siya.
0: Tama to. Dili siya lisod.
1: Bag-o ra siya sa imo.
0: Bag-o lang siya sa imo. Sana may natutunan naman tayo mga kaibigan. Dili siya lisod. Pero bag-o lang siya sa imo. Ha? So understandable na ha. Again, okay ra na sa pagsugod. Sa among kumpanya, ako personally mga kaibigan, bilang nangunguna sa among kumpanya, unang mali, kaduhang mali, katulong kami, malumanay pa kong istoryana. First, mali, malumanay pa ko. Second, mali, mangutana pa ko, mangutana. Ako pa nang malumanay ko nga magtambag. But the third, fourth, fifth, manggod niya, same mistakes over and over again, ay nako, murag di naging tama.
1: Matangahan na yan.
0: Bunga na nasa ka ng imong kakuan bito, ka ng wala bito maghinumdom, dili magtuon.
1: Di magtimaan.
0: Di magtimaan. Muna ako ang lagutan. Muna akong butpisabot nga. Magkat-on lang. Pag namali ka karon, timan ina nga lesson. Nakasabaan ka karon, ayaw pahiubos. Kung gikasabaan ka karon, buot pa sa budana na ay dapat nimong masabdan.
1: O dapat nimong ayuson.
0: O dapat nimong ayuson. So next time, kung nakasabaan ka, nalimaw sa trabaho man na, next time imong ayuson. Kaya buot pa sa budana, umuusad ka.
1: Mm-hmm.
0: Na kinakatunan dito sa imong mali.
1: You are learning.
0: Dili magsigig drama sa kinabuhi nga. Gikasabaan ko, nag-emote ka, nag-post pa ka sa Facebook. O di ka makakat-on na. Ang tinuod nga makakaton katong resilient ka, naminaw ka lang pero imong gisabot ang pagtulunan.
1: Yes.
0: Na, oh, sana po may natutunan o may natutunan.
1: It's not hard, it's just new.
0: Ayan, oh, sometimes complacent lang yun ang tao.
1: Morning. Correct.
0: Ingon ni Jamaica Valmores, tinuod.
1: Hi, Jam!
0: Tama, complacency. Mona, ang complacency is the enemy of growth and progress, mga kaibigan. Kanang complacent lang, kanang masugot, ragit po siya nga, mo lang na. Mona, sometimes, di yuga ma-progress. Kay complacent, mangguga.
1: Tama. Oh,
0: for compliance lang ang paglihok.
1: Compliance lang. Na-term ang mga Gen Z, anak karon Captain Jake.
0: Ansana?
1: Kaya ibitaw mo trabaho tayo sa pagtrabaho, ang tawag nila kay quiet quitter.
0: Quiet quitter.
1: Oh, kaya mo, sulod ulas 8 buntag, paabuton lang ang 4:59 sa hapon.
0: Tama.
1: Kay, for compliance niya. For complacency lang man siya.
0: Pero dili pa na siya makamayo. Eventually, tama, dili correct. Na makaayo sa inyo. Dili na makamayo. Anyway, sa lahat po naman, nakintang andabay ang lesson o ang katong pagtulunan gihatod ganato sa Magnum C. The most nutritious herbal food supplement. Magnum C Herbal Capsule. Magnum C Herbal Coffee. Magnum C Herbal Capsule, may sa mga medyo maedad, senior. Bisan man dili senior, basta doon na yung mga gibating pagluyas lawas. Labi na kung bughat, bagong opera, bagong panganak, bagong... sa pa may mga bagong mamilaki, bagong panganak ka na yun.
1: Nabunghat, oo, kanya. Iron deficiency sa mga bagong panganak. Kasi siyempre, pag nanganak ka, ang imong tanang kusog dito sa imong pagpanganak, ma-CS mo na siya or ma-normal, mo nang nindot kaayo ang atuang Magnum C Herbal Capsule sa mga bagong panganak. Pag naitahi naman, pag CS, Captain Jake, taas ang anti-inflammatory properties ang atuang kamunggay na nasa sa Magnum C, mo nang nindot na siya sa pag-heal sa imong samad, sa imong wound. Kanya itong Magnum C Herbal Capsule ka, pwede po siya sa mga na broken hearted.
0: Ano man.
1: Para sa heal sa ilang kasing-kasing. Kaya ang malunggay, taas puro content sa Omega.
0: Ayan. Nindot
1: Captain
0: sa,
1: Jake nga nindot.
0: Good for the heart.
1: Good for the heart.
0: Magnum C Herbal Capsule po. Hindi po mahal. 11 pesos lamang po yan, mga kaibigan. Protektado na tayo. Maging malusog po. Iwasan lamang ang bibisyo. Ako rin po, mga kaibigan, testimonya. Ako, iniwanan ko na po ang bisyo ng paninigarilyo.
1: Di ay ba?
0: Hindi po maganda sa kalusugan yan.
1: Tama.
0: Okay pa siguro kung bata-bata-bata. Pero pagka medyo nagkaedad na, iwasan po yan, mga kaibigan. Iwasan din po ang matatabang pagkain at isulong po ang healthy lifestyle. Kumain ng gulay, mag-ehersisyo at higit sa lahat, naka-food supplement ng Magnum C Herbal Capsule.
1: Healthy lifestyle, healthy life, kauban ang Magnum C Herbal Capsule.
0: Para mataas-taas pagamay itong ginabuhi, anaramag yun na. Maraman na ito ang, maraman na yung reason nga nung naningkamot itong ginabuhi kay para ma-enjoy na ito niya. Human, magsakit na inuunta na unsa.
1: Correct.
0: Magnum C Herbal Capsule po, mga kaibigan. Napakaganda po. 11 pesos lang, available ka na sa mga nagadaiyang butika, pharmacy, sa inyong mga lugar. Sa Midsayap na nadiya sa Sunlight Grocery. At tumo sa Sunlight, mag-grocery mo, na Magnum C dia.
1: Ito na sa
0: Sunlight Grocery. And happy anniversary sa inyo.
1: Happy anniversary!
0: Nadia sa Sunlight Grocery, ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Barley Coffee, o mga produkto pa sa Magnum C sa Haplas na po dia. Kompleto na sila ng mga kisunan. Anyway, panahin na sa doon programa. Imang kwento na naman po ang maririnig niyo sa programang Love, Sex, Marriage and Career. Ako po si Captain Jake.
1: Oga ka si Mommy Lucky.
0: Panahin na at ibang kwento na naman ang inyong maririnig.
2: Love, Sex, Marriage and Career.

0: sex, marriage, and career.
1: Good morning, ma'am.
2: Uy! Good morning, pa! May kinimata na ka pang dali pa, mga pinatang duha.
1: Pumunta ng...
2: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
1: Pumunta sa aroma niyo, uy.
2: Ay, syempre.
1: Bay, tilawan ko. Lami asi mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yu kayo.
2: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
1: Magnum C Herbal Coffee?
2: Oo, mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia ang nakanindot pagid ani kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
1: Kung mao mang, ako sa benepisyo i-recommenda sa kong mga kaubas trabaho. Latina sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
3: Hi, kalami untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Kainom mo na mabadyo kog Magnum C Herbal Coffee.
4: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag ikaw na abot ikag palingki ba?
3: Palitan ako ni mog Magnum C Herbal Coffee.
4: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
3: Ho! Balik dito sa parmasya. Iingan talaga nga magpalit og Magnum C Herbal Coffee. Imuha doon ang gikalimtan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape, ang Magnum C Herbal Coffee. Pagdali dito.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Love, sex, marriage, and career.
1: Hey, mga boy, nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career. Nainangot tayo na Captain Jake ba? Anong ganahan daw kay kaani ng music?
1: Asa?
2: Kanya itong bed.
1: Kini. Ganahan mo ko kay Kwan lang.
2: When you lose a loss, Kwan
1: naman ko siya ganahan. Kalma lang siya ba? Relax lang sa utok. Ayan na. Amat, di mo ko ganahan o glaing bed. Pag maot mang paminaw na mo ba? Hindi ko kabalon sa akin siya pag ano.
2: Ay, punong maot.
1: Kini background na ito, kini?
2: Kabalo ba ka nga?
1: Ganahan mo ko kayo marag.
2: Kaninga, kabalo ba ka kaninga ringtone sa una? Kay Moni akong ringtone pa alarm sa una. Mararbaho ko sa unang kadlaon.
1: Ganahan lang kwan eh. I don't know anong ganahan kwan eh. Marag mo rhyme lang isa sa ito ang kwan.
2: Sa inyong adlita na. Sa imong program.
1: Anyway, greetings una natin mga bago na ito basahan ng kwento Mami Lucky. Nagkakainamino karon si Marisa Dumas. Maraming salamat po. Shoutout po sa Dumas family from New Pasig, Tacurong. Lagi po nakikinig po, nakasubaybay po sa inyong programa. Magnum C po available sa Tacurong ha. Rojan Pharmacy o sa Love Pharmacy.
2: Yeah. Ayan. Sila Laika Peling, salamat sa pagpaminaw mga taga Davao del Norte. Girly Piedad. Ang mga taga Nabunturan, Davao de Oro. Salamat sa pagpaminaw si Gina Rufino. Si Girly Abrasaldo. Mga taga Laak, Davao de Oro. Salamat sa pagpaminaw si John Ray Egan Anoya. Si Montilia Alberto, salamat po.
1: Kung gusto niyo pong magkaroon po ng ano, lima lang po bibigyan ha. Hindi po pwedeng marami kasi mahurot ato ang stocks ani. Lima-lima lang usa.
2: Hindi ka pamaligyan.
1: Mamili lang po si Mami Lucky. Ang gagawin naman po mga kaibigan ay i-comment lang kung saan kayo bumibili ng Magnum C products. Saan ba sa inyong lugar? Anong butika? Kasi malalaman po namin na ito talaga bumibili ng Magnum C kay kahibawa man sa butika.
2: Correct.
1: Yan. Si Tina Villariza, everyday ko gapaminaw sa inyong programa. Kap, dili tungod kay ganahan ko maminaw sa life story sa mga sender, kundi tungod kay ganahan ko sa inyohang wisdom. Very rational. Daghan learnings o makatunan, loaded ng wisdom, makahay, moral, imong mga words of wisdom. Yan. Si Tina Loberiza of Mid-Sayap. Salamat po, Tina Villariza. Ayan, anong, sa manin, anong Tina Loberiza manin niya, diri sa imong Kuan kay Tina Villariza. Lahilahis ko na siya kapiliyedo ah.
2: Si Ems, for ya, ano? Ano siya nga, ang gwapo at ganda nyo naman wearing black and white. Kano po na kung observe ka?
1: Gahapon, black and white sa mga gahapon.
2: Black and white po may gahapon. Ano po talaga ano yung Captain Jake?
1: Because we kuan, we love ka ng plain colors, mangod.
2: I mean, humuhin kag, we love each other. Yeah. Alay na ito.
1: Again, we are kuan, kanang...
2: complimenting with each other.
1: Yeah, complimenting each other. Kay black white siya. Yan, we love plain colors lang yun. Di may ganado ka ng mga flowery kayo. Si Jamaica, namina sa itong programa. Ha, ano sa?
2: Grabe po ng flowery. Uy.
1: Oh, flowery nga. Mga colorful gay nga mga shirts ba?
2: Yes,
1: di ba? I mean,
2: tama.
1: As you observe mga kaibigan, one color na ginakasagaran na mo.
2: Mm-hmm.
1: It's either red, red lang yun na. Gray lang
2: yun na. Gray na siya. Romeline Wadag, ang mga taga kapatagan, kasaon mong kaya. Dapat di oro, marami salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Chakami, oy, Chakami ha. Ikaw lang yun ang nagsanog ka ng...
1: Oh, si Chakami lang.
2: Chakami lang yun. Sige, i-post na to tong mga winners kagahapon.
1: Noong mga winners po kahapon, mga kaibigan, i-PM ninyo, tapos i-send inyong address and kwan. Paki-follow up lang eh. Ako dito ni Daog Cup, animoni akong address. Usahin mag-o, daghang ka nagsend og mga messages.
2: Mga messages, Gion.
1: Oh, di na mo matagad. So, please lang, paki-follow up lang po ni Ana, ha? Si Christopher Caballero, marami salamat. Si Jordan Lumbay, marami salamat. Si Dina Balansag, si Bebs Usop ng Don Carlos Bukidnon. Salamat, Bebs, sa pagpaminaw sa Don Carlos Bukidnon.
2: Jeffrey Verbay, salamat sa pagpaminaw. Si Nanay Pearl or si Mommy Pearl, Perlita Rinoblas. Salamat sa pagpaminaw. Montilia Alberto, ayan, salamat din po sa inyo. Si Penny Po, Penny Ko, ayan, si Chini Acosta. Maayong hapon, Mami Lucky og Captain Jake. Ang mga taga Bingkahan sa Crossing Iho, Mako, Davao de Oro.
1: Sa mga taga Mako, Madunggan, Nita, sa Samal, Tibungko, Bunawan, sa 102.3.
2: Uy, yeah. Problemi, lagi kayo mukha og Bingka ron.
1: Ayan.
2: Kasi ganan mo sa Bingka, Cap?
1: Kanang kuan, kanang Bingka nga, di na to istoryahan, kaya masigun sa pakumalitok. Mayroon na ako, itong Bingka nga kuan, unsang mga Bingka, Cap?
2: Katong namay.
1: Sunog-sunog.
2: Ah, sunog-sunog. Or kaya na ganan, makagbingka nga na ay lubi sa tunga. Di ba naman na yung ana? Lubi, tas napoy cheese.
1: Ayun na pala, B. Kaya basi kung sa pa'y mestoryan ako. Basi mo yung ano niya ako, katong lahi ba? Anyway, si Floriza Zugarol, maraming salamat. From Moncayo, Davao de Oro, maraming salamat. Si Aileen Chin, maraming salamat po. Sa Chin family og... Namina po ang Saportiza family diya sa Maramag Bukidnon.
2: Uy, salamat, uy, salamat po. Queenie de Venagrasa, ang mga taga Sinuda Kit Bukidnon. Shout out po sa inyo. Salamat
1: si
2: sa pagpaminaw.
1: Si Grilin Sukaire, hello po sa inindot jod ang inyong mga storya. Naadyod kay makatuna. Nagulat ko sa LSMC. Kumusta lang ko sa Sukaire family. Grilin po ng Midsayap. Uy, maraming salamat po ng taga Midsayap.
2: Salamat ni Sarita, ni Sirata of Char. Uy, sinanay! Nay, ikaw mo na ini. Ay, ba't pa-shoutout ko, Cap?
1: Oy,
2: tapos
1: nanay.
2: Sad face. So, mas nanay nga nung sad face, sad face naman eh.
1: Pila na lang nato yung classmates, si Nanay Carmen Porras.
2: Ah, mga views na ito din ang mga nanay.
1: Si Nanay Emma Hara, mga classmates na nila diya sa sa Nabunturan, Motivista. Ayan. And si Tatay Wilson Katumaw, mga classmates na niya diya sa Mungkayo.
2: Ay, mga classmates. Hello sa inyo, mga classmates. Si Family Ganas Lopez. Si, ano ni tawag ani? Si Baby Busala, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Chini Acosta, yan, marami salamat sa pagpaminaw. Big Care Pharmacy daw siya nagapalit daw. Ingon pa si Bini Acosta.
1: Si Riani Mantapidan, maraming shoutout po sa mga taga Santa Maria. Marizel, oy si Mama Rizel. Diha sa CDO, ayan mga taga...
2: Hi Mama Rizel!
1: Oh, sa J&M Collection, Hiyang Center po ng CDO, si Mama Rizel. Mga gusto maging kabuhayan partner sa CDO, kontaka lang si Mama Rizel Escobido, diryo. Diha sa J&M Collection. Hiyang Center na siya or Hiyang Kabuhayan Center na siya. Kung gusto kang kabuhayan, na diha si Mama Rizel.
2: Yes.
1: Tabangan mo niya para magkat-on mo sa discartis kinabuhi para dili pwede nga watay mga sidelines kinabuhi.
2: Correct. Tinuod yun si Grelin Sukaire. Ayan ang basa na plaka Captain Jack. Maraming salamat po sa pagpaminaw. Si Sheena Celestial, ang iyong tibuok pamilya sa Lungan, Carmen North, Cotabato. Mga Celestial family watching from Carmen, Cotabato. Salamat po,
1: ayan,
2: sa inyo. Kusog-kusog. Ah, kugos-kugos sa iyahang salampati. Kusog-kusog. Masa na salampati?
1: Kalampati ka nung mababa ang lipa.
2: Ang kalampati.
1: Salampati.
2: Jaymar Malade, salamat sa iyong pagpaminaw. Si Yvonne Tormis, ang mga taga-Bansalan. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Namina po si Floriza Sugarol. Si, kuya po, apelido ano yun?
1: Alin na kayo magtungit, tabi. Namina po si Rixel Rosiana. Maraming salamat po sa pagpamina diyan sa Hingog City. Mga taga Hingog City, hello po sa Inens. Queenie Aguirre. Maraming salamat po mga taga Carmen Davao del Norte. Norte.
2: Ayan, si Ma'am Inday Amaro. Hello po, Ma'am Inday. Salamat sa inyo pagpaminaw. Si Jemama Salvador.
1: Jennifer Kidato. Maraming salamat po. Giga na kay Destiny Fuentes diha sa may Bukidnon.
2: Ano po ni si Destiny Fuentes? Oh.
1: Ayan, salamat
2: si
1: sa inyo.
2: Si Zon Taganile. Salamat sa pagpaminaw. Hayden Morales. Si Family Galas Lopez. Sir Well Leo Leporada. Marisa Duma, salamat sa pagpamina.
1: Ano pa si Ems Anob, yun siya nga, salamat po sa shoutout sa Bingkahan Cup. Ug doon lang yun mo, Kapitan, ug Mami Lucky, patilawon yun mo sa akong Bingkahan.
2: Asa niya siya ganit? Asa ganit itong Bingkahan?
1: Sa Mako, Mako.
2: Ah, doon naman ang Mako.
1: Oh.
2: Doon naman.
1: Ipadalas bus. Di ba? Krabiha po doon.
2: Pag-abot rin kay...
1: Bugnaw na. And Rojan Pharmacy, Compostela, Davao de Oro. Nagpalit kong Magnum si Chaka May. Ah, okay. Si Hayden Morales. Maraming salamat. Watching from Daguma, Bagumbayan. Thank you po sa inyo. Napapamami Lucky?
2: Tama na yung Cap. Ato i-promote ang ato ang Caravan Day sa Davao City.
1: Ayan, mamaya pag-usapan natin yan. Mga taga Davao City, first po na magkakaroon ng Caravan Day sa Davao City. Mamaya po pag-uusapan natin yan. Pagpatuloy po ang programa natin, ito na po ang kwento ngayong araw sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career.

DJ. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, kay Mami Lucky at sa lahat po ng mga tagapakinig ng programang Love, Sex, Marriage and Career. Hindi ko sukat nakalain, Kapitan, na darating ako sa ganitong pagkakataon na ako rin mismo ang magbahagi ng aking kwento. Isa po ako sa inyong napakaraming tagapakinig na minsan nagbibigay rin po ng payo sa inyong programa. Bago ko pa man isasaysay sa inyo ang aking kwento, Kapitan, ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Dante. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa buhay namin ng aking asawa. Nawa ay merong kapulutang aral ang aming karanasan. Bago pa man kami ikasal ni Emmy, Kapitan, ay tutol na kanyang mga magulang. Totoo naman dahil wala naman akong kakayanan sa buhay, Kapitan. Bagamat lumaki akong mahirap, Kapitan, pero pinalaki naman ako ng aking mga magulang na puno sa prinsipyo, puno sa mga aral. Pinalaki ako ng maayos ng aking mga magulang na may dangal, Kapitan. Bunga na rin ang aking pagsisikap at bunga na rin ng aking pagpupursigi, Kapitan, kaya ako nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi dahil sa mayamang kami, hindi dahil sa may kaya ang aking mga magulang. Ang totoo ay talagang, noong mga panahon na ako'y nag-aaral pa lamang, kaliwat ka ng diskarte ang ginagawa ko noon para meron akong pamasahe, para meron akong pagkain. May mga pagkakataon pa nga po noong, Kapitan, nung ako isang working student, isang araw na lamang o may isang araw pa nga po, o may araw pa nga po na minsan lang ako kung kumain. Mas inuuna ko kasi ang pambayad sa eskwelahan. Ganun ako nagpursigi sa buhay. Kaya nung mga panahon na nalaman ng aking Kapitan, na nalaman ng mga magulang ng aking karelasyon na si Emmy, na kaming dalawa, tutol kaagad sila. May kaya kasi sila sa buhay. Bagamat nakapagtapos naman ako ng pag-aaral, pero alam naman po natin kasi, Kapitan, na kapag ka may kaya sa buhay, normal naman at naiintindihan ko ang mga magulang na nangangarap din sila para sa kanilang mga anak na magkaroon man o kung sakaling magkaroon man ng pamilya, ay dapat kapareho din nila na may kaya sa buhay. Bagamat nasaktan ako noon nung marinig ko yun, harap-harapan kasi akong kinausap ng kanyang mga magulang, lalong-lalo na ng kanyang ina noon. Paano mo mabibigyan ng magandang buhay ang aking anak? Paano kaya kung magkakaanak na kayo? Baka sakaling darating ang panahon, lalapit rin kayo sa amin. Ayaw ko kasi talagang maghirap ang aking anak. Sila ang naging dahilan kung bakit kami nagsikap. Yan ang linya ng ina ni Emmy, Kapitan, o ang magulang ni Emmy. Naiintindihan ko ang lahat ng bagay na yung, Kapitan, dahil kahit hindi pa naman ako ama o anak o may anak sa mga panahong yun, ay naiintindihan ko ang damdamin ng isang magulang. Wala kang ibang pinangarap kundi magkaroon ng magandang kinabukasan ang iyong mga anak. Kaya sinabi ko mismo sa harapan ng kanyang ina, Kapitan, na hindi naman ako tamad. Mapursigi akong tao at kaya ko nga po napagtapos ang aking sarili. Kahit man mahirap ang aking mga magulang, nakaabante, nakausad ako sa buhay ay dahil rin sa kasipagan ko. Sa awa rin po ng Diyos, nakapagtapos ako ng aking pag-aaral. Hindi mahahadlagan ng kahirapan ang pangarap ko po. Kung sakali mang bibigyan ninyo ako ng pagkakataon, ipapakita ko sa inyo na hindi maghihirap ang iyong anak habang kasama ako.
Yan ang binitawan kong pangako noon sa harapan mismo ng ina ni Emmy. Kinalaunang kapitan, kaliwat kanan pa ang mga nangyayari. Mga kapatid niya at maging ang mga tita niya ay tutol sa amin. Masasakit na mga salita ang aking narinig noon, pero nilabanan ko ang lahat ng ito. Digan ko, tumayo ako sa dalawa kong mga paa at pinakita ko sa kanilang kahit anong mangyari, gagawin ko ang lahat. Matutuloy lamang ang aming kasal at bubuo kami ng pamilya ni Emmy. Pinaglaban naming dalawa, kapitan. Bagamat hindi dumating sa kasal namin ang kanyang mga magulang, ay natuloy pa rin ang aming pagpapakasal sa Huwes nga lang. Dahil sa mga panahon na ikasal kami ay buntis na si Emmy sa pagkakataong yun. Walang paglagyan ng aking saya. Sa unang araw na nagsama kami bilang mag-asawa, sinabi ko sa kanya na bagamat hindi natupad ang pinangarap mong kasal, pero darating din tayo dyan. Mag-aasawa tayong dalawa o magsasama tayong dalawa at balang araw, magpapakasal rin tayo sa simbahan. At sana, sa pagkakataong yon ay makasama na natin ang iyong mga magulang. Inaasahan ko, kapitan, na darating din ang pagkakataon na mapatawad rin kami ng kanyang mga magulang kapag kahumupa na ang kanilang galit. Hindi rin nagtagal ay nabuntis o hindi rin nagtagal, kapitan, nanganak rin si Emmy. Ito na ang simula kung saan unti-unti nang bumabalik ang aming relasyon sa kanyang mga magulang. Nakakadalaw-dalaw na rin kami sa kanilang pamamahay habang bit-bit namin ang kanilang apo. Ito ang paraan ni Emmy para makalapit sa kanyang mga magulang. Dahil unang beses na makita ni Emmy, unang-unang beses na makita ng kanyang mga magulang si Emmy na may dalang bata, natuwa ang kanyang mga magulang, kapitan, na parabang walang nangyari na, na parabang kinalimutan na namin ang lahat. Yun nga lang, dahil masama pa rin ang kanilang loob sa akin, hindi ko masyadong naramdaman na welcome ako sa kanilang pamilya. Pero kahit papaano, kapitan, ay masaya pa rin ako. Doon mismo noong mga panahon, o noon mismo sa mga panahong nakakauwi na si Emmy, lumalaki na rin ang aming anak. Doon na nagbigay ng kanyang payo ang kanyang mga magulang. Habang kumakain kami, madalas kong naririnig mula sa kanyang mga magulang ang mga salitang, "Bakit ka nagpapatali, anak? May profesyon ka naman, professional ka naman, at kaya mo namang magtrabaho. Huwag mong hayaan ang sarili mong nasa bahay ka lamang. Naghihintay kung anong iaabot ng asawa mo sa'yo. Taga-alaga ka lamang ba ng bata? Bakit hindi mo simulan ang karir mo? Bakit hindi ka magtrabaho? Matalino ka naman." Sa tuwing sinasabi ito ni Emmy o sinasabi ito ng kanyang mga magulang kay Emmy, kapitan, kapag ka umuwi na kami sa aming tahanan ay nagpapaliwanag naman sa akin si Emmy. Madalas niyang sinasabi sa akin na pasensya ka na, ha, sa mga naririnig mo mula sa aking mga magulang. Alam kong nasasaktan ka rin, naiinsulto ka rin. Pero ang totoo, may punto rin naman si Mama. Bakit nga ba ako ayaw o bakit nga ba ako hindi maghanap ng trabaho? Para makatulong naman ako sa'yo. Noong una, kapitan, ay ayaw ko pa sana. Pero dumating rin sa punto na nagkatampuhan kaming dalawa dahil nga namimilit si Emmy na magbalik na o bumalik na sa pagtatrabaho. Sinabi ko nga sa kanya, kapitan, na hindi naman ganun kalaki ang sweldo ko. Pero kasya naman, napagkakasya naman nating dalawa. Kaya naman kitang buhayin kahit nasa bahay ka lamang. Kaya ko rin namang buhayin ang mga anak natin. Biniro ko pa nga po sa kapitan na kahit pa 12 anak. Subalit kinalaunan ay naging bunga at naging sanhi na rin ito, kapitan, ng aming pagtatalo. Pagtatampuhan, kaya napapayag na rin ako. Sinabi ko sa kanya na kung talagang gusto mo magtrabaho, tutal malaki rin naman ang anak. Tutal malaki naman ang ating anak na
Humanap na lang tayo ng yaya. At dito na nga po nagsimulang magtrabahong muli si Emmy.

Nung makapagtrabaho si Emmy, Kapitan, inaakala kong gagaan ang buhay namin, inaakala kong magiging payapang pamumuhay namin. Dito na pumasok sa eksena na naman ang kanyang ina. Nakikialam na naman sa takbo ng aming buhay. Madalas tinatanong na kanyang ina kung bakit raw malaki o mas malaki ang sahod ng kanyang anak kaysa sa akin. Di ba unfair yun? Sabi niya sa akin. Madalas ko namang sinasagot minsan na may paggalang pa rin, Kapitan. Sinasabi kong hinihintay ko man o hinihintay at ginagawan ko naman ang paraan. Gumagawa naman ako ng paraan para mabuhay kami ng maayos. Ang totoo, hindi naman talaga kailangan ni Emmy magtrabaho. Mabubuhay ko naman sila ng disente. May dangal at kaya kong pakainin ang aking mga anak. Lagi nitong sinasabi, Kapitan. Laging sinasabi na kanyang ina, kung hindi lamang daw maganda ang trabaho ni Emmy, kung hindi lamang daw maganda ang sahod nito, siguro nagiging pulubi na ang kanyang mga apo. Mabuti na lamang daw at malaki ang sweldo ni Emmy at mabait ang kanyang anak, kaya naaalagaan daw ang aming mga anak. Naaalagaan daw ang kanyang mga apo at naging disente ang aking mga anak. Sakripisyo daw ang lahat ng ito sa kanyang anak. Tanggap ko ang lahat ng iyong, Kapitan. Pero minsan lamang parang napakahirap lunukin, lalong-lalo na kapag binabanggit na ng kanyang ina ang mga salitang, siguro kung nag-asawa si Emmy ng mga maniligaw niya noon, lalong-lalo na kapag binanggit niya, Kapitan, yung mga pangalan noon gaya ng engineer, gaya ng doktor na manliligaw ni Emmy noon, doon ako nasasaktan. Kapag binabanggit na niya na kung sana daw ay napangasawa na kanyang anak si engineer na ganito, si doktor na ganito. Sa harap ko mismo, Kapitan, hindi ko lubos akalain na kaya niyang sabihin ang mga ganong bagay sa harapan ko pa mismo. Sa ganitong mga pangyayari sa aming relasyon, sa pakikialam ng kanyang ina, Kapitan, hindi ko na napansin na mga pagdadamdam ko ay nabuo na sa aking dibdib. Nabuo na sa aking puso at isipan hanggang sa dumating sa puntong hindi ko na namamalayan na nadadamay ko na ang relasyon naming dalawa ng aking asawa. Mainit na ang ulo ko at madalas kapag umuwi siya ng gabi, nagagalit na ako kaagad. Ang simpleng pagtatanong noon at paglalambing noon, Kapitan, kinalaunan ay may bigat na, may tindi na sa mga pananalita ko na minsan hindi ko namamalayang masakit na pala para sa aking asawa. Gaya na lamang ng saan ka ba nang galing? Bakit ang tagal mo? Meron ka bang kasamang iba? Baka nagkita kayo ng doktor o nagkita kayo ng engineer gaya ng sinabi ng iyong ina. Galit ko sa kanyang ina, Kapitan, ay naibuntong ko sa aking asawa nang hindi ko namamalayan. Ito ang bagay, ito ang naging dahilan kung bakit nasasaktan ko na ng paunti-unti ang aking asawa.

Dumating ang panahon, Kapitan, na mula sa simpleng mga pagtatanong ko, mula sa simpleng pagkasagutan ng aking asawa, ay nagbunga ito ng matinding pag-aaway naming dalawa. Dumating pa nga po sa puntong halos iwanan ako ng aking asawa, na minsan dinadaan ko na lamang sa panunuyo at paghingi ko ng pagpasensya. Hindi ko na namamalayang, Kapitan, na unti-unti na kaming nasisira. Nasisira ang aming pagsasama. Bunga na rin siguro ng mga selos. Bunga na rin siguro ng mga pananalita na kanyang ina. Na parang yung pangiinsulto ng kanyang ina sa akin, Kapitan, ay naging dahilan o matinding dahilan kung bakit ganun na lamang ang pakikitungo ko sa aking asawa. Bagamat minsan, ang asawa ko pa mismo ang nagagalit sa kanyang ina at pinagsasabihan niya ito. Pero yung mga ganitong bagay, Kapitan, ay hindi ko nakikita. Ang nakikita ko lamang, ang naiisip ko lamang, yung mga bagay na sinasabi na kanyang ina sa akin at yung pagseselos ko. Kinain na ako ng aking pagseselos, Kapitan.

0: Sa araw na lumayas o lalayas na sana ang aking asawa at gusto na sana niyang maghiwalay kaming dalawa. Lumuhod ako sa kanyang harapan at humingi ako ng patawad. Ang sabi ng aking asawa ni minsan na hindi kita sinumbatan kahit pa noong mga panahong nagsisimula pa lamang tayong dalawa. Hindi ko kailanman isinumbat sa iyo ang maliit mong sahod. Hindi ko kailanman sinabi sa iyong magkaibang mundo nating dalawa. Bagamat pinalaki ako ng marangya ng aking mga magulang, bagamat sinabi ng aking mga magulang kung sino dapat ang mamahalin ko, pero pinaglabang kita.
1: Para di nila malaman ang tunay na naganap.
0: Kahit itinakwil pa ako ng aking ina noon, nagpakasal pa rin ako sa'yo.
1: Ay hindi na.
0: Nung marinig ko ang mga salitang iyong kapitan ay napakahapdi ng aking puso. Nauunawa akong nasasaktan ko ang aking asawa nang hindi ko namamalayan. Nasasaktan ko ang aking asawa nang hindi ko napapansin. Hindi ko sinasadya. Kaya niyakap ko na lamang ang aking asawa at sinabi kong

Doon ko naunawaan, Kapitan, kung gaano ako kamahal ng aking asawa. Totoo naman talaga. Ni minsan kahit pa nung mga panahong nagsimula pa lamang kaming dalawa, nung mga panahong napakahirap pa ng aming buhay, nung mga panahong kahit sardinas lang ang aming kinakain, nagtiis siya para sa akin. Doon ko naalala, Kapitan, na kahit noodles lang ang ulam naming dalawa noon, hindi siya nagreklamo sa akin.

Nung marinig ko ang mga salita ng aking asawa, Kapitan, saka ko lamang lalong naintindihan ang kanyang pagmamahal. Kinain na pala ako ng mga pananalita na kanyang ina, ng mga masasakit na mga salita na kanyang ina, Kapitan, ang namayani sa aking puso. Hindi ko naisip na sinamahan ako ng aking asawa sa buong panahon ng aming pagsasama. Simula po nagsimula kami hanggang ipinaglaban pa rin ako niya. Hanggang ipinaglaban pa rin ako ng aking asawa sa kanyang mga magulang. Humingi ako ng patawad, Kapitan, sa aking asawa at iniwasan ko nang isipin ang mga sinasabi na kanyang ina. Upang sa ganon ay maproteksyonan ko ang aming pagsasamang dalawa. Marami mang mga pagsubok ang dumating sa aming dalawa, Kapitan. Pero hindi kami natitinag na mag-asawa. Patuloy kaming humaharap sa bawat pagsubok na aming hinaharap. Patuloy pa rin ako nananalangin na mas patibayin pa kami. Mas patibayin pa ang aming pagsasamang dalawa. At walang sino man ang makapaghihiwalay sa aming dalawa. Para sa iyo, aking asawa, habang buhay kitang mamahalin. Habang buhay kitang aalagaan. At habang buhay kitang puproteksyonan, maging ang ating mga anak, ang ating pamilya. Hanggang dito na lamang po, Kapitan, ang aking kwento. At maraming maraming salamat po sa pagbibigay ng panahon sa aking istorya.

0: Marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Valentina Eborn eh. Sa una, wala ko nagamit Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ko siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Napa-ultrasound ko. May nakita na po sa Picasso sa dede na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound na ito, nawala ang sa Picasso. Wala naman ko yung Picasso. Cancer patient survivor man ko. Dangang salamat sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Nyapil, kada Borok City Mainit San Asedro Bagnan. Sa una, kuhan mang good ni magluya man ako lawas. Tapos, nindot gud ang Magnum C kay na hindi ko hangakon sa una hangakon mang good ko. Karon ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C gud kape ka ginang kapsula sa haplas. Nindot gud ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal mang good siya sa uban nga kapsula sir. Kani, brato raman gana kay ma-afford man na mo kay bisan pobre dan ka maka-afford mang good ka anak nga kapsula ka ginang tambal nga plus kag ilang kape barato ra man gud. Salamat sa Magnum C kay Captain J nga wa guide sa Ginoo nga siya ang kwan sa amoa. Salamat sa kay Captain J sa Ginoo.
1: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee.

0: mahilig sa katawan. Sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Viv Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
2: Good morning, Mang.
3: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang, mga pinatanggaw, ha?
2: Pumunta ng...
3: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
2: Pumunta sa aroma ni, oy.
3: Ay, syempre.
2: Be, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang, malamig yung kayo.
3: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
2: Magnum C Herbal Coffee?
3: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani. Kay nanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
2: Kung maumang, ako sabihan i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Lati na sa kong mga kumpare. Nabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
3: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
4: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
5: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C DiaCare, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C DiaCare, natural na kalinga.

0: puti. Pero ang ending na nga sunog nang itong balik ug naguba ang now. Tungod dili ta nang whitening kay safe ug dili ta nang half dose kay nagwork. Rason nganong daghang magkatanumtom ug mga sunog ang now. Pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong now. Mutya Intensive Whitening Set naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set kay ang tinuod nga kaputi healthy tan-awon dili half dose tan-awon.
1: Mutya Intensive Whitening Set available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
2: Ikaw na pala.
3: Love. Andam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
4: Sigurado ka?
5: Sex.
4: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasing mabuntis ko.
3: Marriage. Sus na anak sa kanya na. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
4: Natural. Kay sige kag pambabae.
3: Career. Yes, tanawag na kayo sa trabaho.
6: Hisgutan nato ang Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.

0: free.
1: Kana og diha.
0: Ginahan pa kayo kanta sa mga Carpenters. Ni Karen Carpenters pala. Karen Carpenters. Huwag mo ng Carpenters. Carpenters nga grupo. Huwag itong Carpenters nga kato si Karen.
1: Nindot kayo nga kanta.
0: You've got to love me for what I am.
1: Maka-emotro ba na? Kana labi na ka na in love kay ganyan. Na kayo ma-relate mo ang imo story sa kanta. Makakanta juga.
0: Ang kanta na kapinjig, you're really not in love with me, so let me go.
1: Ayaw,
0: I must be free.
1: Ayaw na kong palauma pa. Ayaw na kong atika pa.
0: Wow. Ano ba ating munsan ng mga bayo?
1: You're really not in love, so let me go. I must be free.
0: Oh, ayaw, tingog. Ay!
1: Papagyan na kayo ng bahal, ha?
0: Muramagkato
1: ang sabot na makainom mo bahal.
0: Muramagkato ang silingan nga hangtod alas 11 sa gabi ini ka-video okay.
1: Anyway, guwapo to nga tayo. Mga inani nga mga kanta, ganahan kita sa inani nga mga oras po. Relaxing kayo. Nindot po na ito ang story karong adlaw. But bago yan, ang programa ito, Love, Sex, Marriage, and Career, gihatod ganito sa Magnum C. Kung doon na kay diabetes, ayog kahadlok ka ng sakit nga diabetes. According po sa mga eksperto mga kaibigan, dili kahadlokan ng diabetes. Ang kahadlokan, ang komplikasyon nga maihatag anang sakit nga diabetes. So, maayo buhaton, kontrolo ng sugar sa lawas. Unsaon pag-control? I-regulate na to. Inomtag mga tambal, pa-check up sa doktor na may mga tambal ana gyud. Yung gindot ka na mga natural nga pamaagi, doon na may food supplement ana nga nindot sab. Kining Magnum C Daya Care. Magnum C Daya Care. Doon ay serpentina, mami Lucky. Ang serpentina, mayo ka na nga herbal para sa pagpakunod, pag-regulate sa sugar sa tao. Unsa pa'y naa sa Daya Care o Magnum C Daya Care?
0: Insulin powder.
1: Yan, nindot sab kayo na siya. Mayo po na pag-sambot na insulin powder. O gawas niya na mami Lucky. Doon ay makabuhay. Makabuhay, maya na sa pagproteksyon sa atuang kidney. Dili mo musaka imuhang control sa pagsaka si Moncrea. Guwapo kayo na makabuhay. Dako kayo na tabang kay kanang mga herbal o klaseng herbal. Doon na yung mga scientific kuan ba kanabitawang studies nga magpatunay nga kanang serpentina, kanang makabuhay, mayo gitpod sa lawas. Magnum C Daya Care available na po sa 12 pesos lang sa inyong mga sukay butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Kana po para sa may mga diabetes.
0: Oh, okay, nangunta na ba yan din hi Captain Jake ingon pa si Ronald Delor. Pwede ba mo inom og Daya Care bisan pagtaas ang imong sugar? Una, step one, ana, sir, kailangan ka magpakonsulta sa imuhang doktor. Magpa-check up sa ka kung unsa yung mga causes sa imuhang
1: taas sa sugar.
0: Oh. Tapos, ang pinakanindot, ana, apilan imong food supplement, kaning Daya Care. Magnum C Daya Care.
1: Yun, Magnum C Daya Care niya. Ang kanang pag-inom sa Magnum C Daya, dili man po na instant. Uy, mo magiging realidad.
0: Isa po na nakapindig ang lifestyle sa tao.
1: Oh, yan. Usbo na to. Nagani ko'y kailangan. Saan man po, diabetic na ni siya, ha? Pero di igin siya ka-resist sa temptation. Labi na kung dunay ka ng lami. Kikaunon ba ka ng kusukay mo ka o galo-halo.
0: Ay!
1: Nya, ka ng na yung mga okasyon, na cake sa ref. Sa refrigerator, mami Lucky. So, sometimes na cake sa refrigerator, balik-balikan na ka ng kuit-kuhit.
0: Oy!
1: Na, gamay, raman akong ikaon. Pero ang gamay niya, sa usa ka adlaw, mga napulo. So, kung imo siyang tanaw itong gamay-gamay, mabuo siya, dako, nabudoy ang nakaon.
0: Yes.
1: So, di ligin makakuan mo itong sign na bidalag hospital. Even akong iyaan sa unang panahon, akong iyaan, iyaan na po, ginagmay raman, ginagmay lagay, pero continuous man po.
0: Naapoy na yung mga, Captain Jake, naaman po na yung mga prutas po nga abi na to.
1: Makatabang.
0: Okay, kaya naman, natural sugar man yun. Among ang tawag ay ng sugar na makuha ni mo sa fruits, fructose ang tawag ay na.
1: Yeah, yung mga gikan sa mangga.
0: Mangga, ayan. Ang mangga taas kayo sugar.
1: Di man po rin na pwede na yun ang kuana.
0: Isa lang kaaping ang kaunon.
1: Pwede man po pwede na yun ang daghanon ni mo kaon po na yun na kay prutas man. Hindi po rin, ana. Kung diabetic ka na, daghan na yun kayong bawal. So, bantayan mo na asama makabalos bawal at dos doktor para may banta magabayan mo ba?
0: Magabayan. Pinaka-importante ana ang paggabay sa ato unsa ang mga dapat natong buluhaton. Unya, kung mayingon mo nga ganahan kay ko aning Magnum C products, muundang na ko sa kong maintenance. Ayaw.
1: Wala may ga-encourage na, no?
0: Dili.
1: Among klarohon, kung nakadungog man mo ana sa uban nga mga produkto sa amo, dili mi ana. Kay bawo mi unsay tinuod ana. Kay bawo mi unsay tama ana. Ang tama ana is that ang food supplement makatabang sa tong panglawas. Pero it all boils down to your discipline. Paano ka disiplina sa pagkaon? Paano ka disiplina sa imong lifestyle?

0: dili pwede na food supplement. Supplement alone, dili gina makatabang sa imuha kung walay disiplina. Bottom line, ay pingan ni may mong panglawas. Ana mo ragin na matabang po sa food supplement. And dili po pwede maging dependent sa food supplement. Ganun man, pagka naana ka, nataas na imong sugar, tambal lang imong kailangan diha. Dili na na ka na madalag food supplement lang. Lang ha, pag ibig sabihin lang, kailangan gihapon, pero dili lang.
1: Mm-hmm.
0: Doon na yung mga tambal, nga tambal good para ana, pagparegulate sa imong sugar. Pinakanindot ana, katong mga nag-trigger ana, katong mga nahimong causes ni ana sa imong pagtaas sa sugar, mo ito imong likayan.
1: Mm-hmm.
0: O sana, pagkaon, taas kayo carbs, mukhaon kag rice, nagtulog ka bandihador. Yeah, wala kay lihok-lihok. Wala gigamit ni mo as energy ang imong sugar. So, mo taas yun na sa mga milaki.
1: Oh, di ba ka mo inom kag soft drinks?
0: Mm.
1: Na, panagsalaman kay ni kaon kag karne, gusto ni mo e partneran og kanang soft drinks kay kuan man nandoon na sila partner mo na sila Captain J.
0: Yeah, o sa kalitro man sab.
1: Ah. Oh. Yeah, pagpawala na sa bigli.
0: Magnum si... Magnum si Daya Care po mga kaibigan. Bang Magnum si Daya Care available po sa inyong mga suging butika, pharmacies sa inyong mga lugar. 12 pesos lang na. Gituyo nagbarato kay kabalumi sa sitwasyon sa kinabuhi. Dili na gimahal o wa na gipamahal nga dili samas 28, 29, 30 pesos dili po. 12 pesos lang na sa gituyo na sa para ma-afford ninyo kay kabalumi unsa ka plisod ang kahimtang.
1: Yeah.
0: Makapalit mo anas Maramag Bukidnon, Valencia Bukidnon, Malaybalay Bukidnon, Rodel's Pharmacy, Rojan Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Don Carlos Bukidnon, Kibawi Bukidnon, available po sa mga nakadayang butika. North Cotabato, halos tanang butika sa North Cotabato. South Cotabato, halos tanang diha. Sultan Kudarat, halos tanang diha. Ma'am Ellen Guerrero, lagi nakikinig.
1: Thank you, Ma'am Ellen Guerrero, sa imuhang pagpamina permanente. Namina po sila Rain Pescones. Salamat po sa inyong pagpamina. Nice ka, yun yung tingog.
0: Mm.
1: Mami Lucky o Captain Jake, nakakita nag ko sa inyong Facebook. Sa Radyo Radyo ko permanente makadungo pa si Criselda, Vancouver.
0: Mamili ng taglima, babe. Mamili sa kodiribig at mga nagpalit diri og Magnum C asa to napita. Comment lang mo da kay lima kabuk atong tagaan o mutya Dio Care o Dio Spray. Dio Care naman. Asa naman to? Asa naman to mga nag-comment dali ganina? Anyway, balikan lang natin ang kwento. Comment lang mo, babe, para dali na ako makita.
1: Mm-hmm.
0: Saan kayo bumili ng Magnum? Si anong butika po, mga kaibigan? Mamimili namin ng limang bibigyan po ng mutya Dio Spray, mga kaibigan. Para ni Skilikili. Dali po, dali. Para makapili mig lima kabok.
1: Kap, pwede ba rusbogan, Kap?
0: Pwede kayo. Anyway, balikan lang natin ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Kwento po ni
1: Dante.
0: Ayan. Alam niyo po ang kwento ni Dante, napakaganda po ng kanyang storya. Ang babae, medyo may kaya sa buhay, saktong panginabuhi, samtang lalaki naman, nakagraduate po ang eskwela, pero dili po diyan nakasaktong kinabuhi. Pero nag-uban silang duha, bagamat ayon ng parents, mga kaibigan, pero nagsama silang duha, nag-uban sila regardless kung masugot imong mama, magpapa, magminyo ta, kaya nabuntis naman. In other words, naging okay naman ang ilang halang pagsasama. It's just that katong nana ang ginikanan, maapil-apil na, sahay mo ay nahimong hinungdan ba nga dili maayo ang understanding sa managasawa. And that is very normal sa Filipino settings nga pamilya. Kaysa abroad pa na, mga Amerikano, wag dili pakialamay dito.
1: Actually, pag mong edad ang imuhang anak kung 18 years old, palayaso naman sa balay.
0: Oo, oh, yan yung magminyo dito sa abroad. Like for example, mga Western culture. Pag nagminya na sila, wala nag-ipakialam sa ila. Bahala na mo sa inyong kinabuhi, unsa inyong buhaton, yung mga dagto na mo, ana sila dito. But Filipino settings, mga kaibigan, sometimes ang parent makialam gihapon. Dili makialam para mo tambag ako, dili makialam
1: alam
0: talaga.
1: Oh,
0: magkaiba yung nakialam lang kasi gusto ni mo nga ayuson, gusto ni mo maplastar, magkaiba po yung ikaw na ang
1: nakialam
0: kayo mabuhat ang desisyon.
1: Tama. Hello, parihatag utokron ka pa.
0: Di ba, nindot ganyan istoryahan? Anyway, sige Mami Lucky.
1: Ayan, merong mga nag-comment dito, Captain Jake, si Queenie Aguirre. May mga magulang talaga na gano'n ang kanilang sarloobin sa kanilang manugang dahil ayaw nila mapahamak ang kanilang mga anak. Dahil din siguro sa sobrang pagmamahal nila sa kanilang anak. Para sa sender naman, ang mag-asawa, hindi talaga natin maiwasan na may problema na marating sa ating buhay. Naakala natin na hindi natin makakayanan pero talagang ups and downs ang buhay. Pero dapat ipairal talaga natin ang pagmamahalan sa ating pamilya para hindi mauwi sa Himalayan? Hiwalayan siguro ni Hiwalayan. Just pray and have faith to God. Basta si God ang center ng ating pamilya. Ang lahat ng bagay at problema ay parang easy na lang para sa atin.
0: Ayun. Si Floor Femme John Lopez, nanalo ka ng isang Dio Spray sa mutya. Ingon sa MD Drug Pharmacy sa Bansalan ko nagpalit og Magnum C products. Congratulations sa'yo.
1: Congratulations!
0: I-PM ko ni mo Floor Femme. John Lopez, i-PM ko, kuha, ihatag sa kuha mong address ang imong number para matagaan ka na mo. Sige pa.
1: Ate Michelle, si Ate Michelle, ano siya? Magin na gugmang tinud anay. Maski sa pay pagsulay sa malabay sa atong kinabuhi, mag-unong yun hangtod sa katapusan. God bless you both.
0: Aba! Si Mila Estal, congratulations! Nanalo ka ng isang Mila Estal, congratulations! I-PM ko sa imong address ang imong number pod. Nipalit daw siya og Magnum CD sa Cheremar Drugstore sa Madrid, Surigao del Sur. Congratulations!
1: Ayan. Thank you po kay Maria sa mga taga-kabakan sa inyong pagpaminaw.
0: And Crisilda Sancover, nakapalit kog Magnum C sa Digos sa Butika Princess DS. Tama, Crisilda Sancover, nanalo ka ng mutya, Dio Spray. Ayan. Tulo na.
1: Tulo na. Napaisa. Apila na si Crisilda Sancover.
0: Na, muna, muna kung
1: gina. Muna gi, ano?
0: Sige, muna na. Si Marisa Dumas, nakantabay sa programa na din. Si Jesus Luto, pakibasa daw mami Lucky.
1: Susloto?
0: Sender, wag mong hayaang kainin ka ng galit at sakit na naramdaman mo sa mga sinasabi ng kanyang mga magulang. Wag mo lang pansinin ang mga ganyang pananalita nila. Hayaan mo lang at habaan mo ang iyong pasensya. And still be respectful. Bilang isang mga magulang, mahal mo...
1: Mga magulang daw, ang mahal mo kahit pag ginawa silang pagkakamali sa'yo.
0: Kasi sooner or later, makikita rin nila ang kabaidan mo at pagpursig sa buhay upang buhayin ang sarili mong pamilya. Nindot kayo na, yung magingon.
1: Importante daw kay mahal ang asawa at nagkakaintindihan kayong dalawa.
0: Buti na lang, buti na lang. Sige, kasi pambadari, kisa pa mga si Elidel Panes. Maraming salamat po. Kay Nanay Delia o kay Papang Ellie de la Cruz. Si Mimi. Ayan. From Mabuhay Laak. Maraming salamat po mga taga Laak.
1: Mimi. Yaw, nabay ni Kuan kanta.
0: Ano sa wala?
1: Kana, katong Mimi.
0: Okay, si iba Mami Lucky.
1: Ayan. Yun lang naman na nag-comment sa ating ano ngayon, Captain Jake. Tambag sa ato ang...
0: Wala lang yung kabantay ni Tatay...
1: Carlito.
0: Asan naman si Tatay Carlito?
1: Si
0: Ronel Dolor, nakanta pa sa programa natin.
1: Gwapo po siguro niya makapaminaw ta kay Mommy Pearl na side.
0: Wala ang yung kabantay si
1: Mommy Pearl. Nanay Carmen. Si Nanay Carmen siguro, pag ato ni pangayon mo, siguro niyong katawa.
0: Huwag ganun, no? Si Tatay Kwan naman tumuhatag o ganang iyang opinion.
1: Tatay Carlito. Carlito.
0: Yan. Huwag mo na lang pansinin ang mga sinasabi ng mga magulang na asawa mo. Isipin mo na lang yung asawa at anak mo. Magpursige sa buhay. Brian Plaza, maraming salamat. Mami Lucky.
1: Hello, oy. Ako nag-UDI. Every time nga mangutana sa kuawag ka ng mga tambag no kamalo-kabalo mo, gahuna-huna, dyan ko, unsay nindot kaya nga itambag, ani, or hindi naman itambag.
0: Situational.
1: Oo, pero actually, ang story naman niya is hindi naman siya nag-ask ng something. Pero nag-share lang siya sa iyang experience.
0: And anong aral lang pwede makuha?
1: And yes, what is the lesson that we can learn from this situation? Oh, English, gingisyon ako yung magingon ka. Ang pagpapakasal or ang marriage was actually never meant to be perfect. Hindi magiging perfecto ang kami niyon, Captain Jake. And
0: ano bang marriage? One word.
1: Marriage?
0: One word.
1: Kuan, partnership.
0: Pwede. Partnership.
1: Oo. Kasi when you are being partnered with your kanang imohang wife or imo husband, it's not always nga nahigugma dyan kasaya.
0: It's not always a bed of roses.
1: Dili sa tanang panahon ang mag-asawa na puno og kalipay. Na ay mga panahon nga na ay
0: puro,
1: mga...
0: Mas daghan pa ganyan, kasubo.
1: Tinod! Maunang, kanang mga nag-uyab karon, you savor that moment. Kay pag abot sa kaminyoon, mas daghan pa mag-figure out sa inyohang kaminyoon.
0: Tinood.
1: It's not always that, dili permanente, Captain Jake, na higugma ka sa imuhang bana or sa imong asawa. Dili na siya. Dili na everyday. It's not true. Dili na tinood yun.
0: Kaya nahigugma ko sa imo everyday.
1: Oo. Kasi most of the time,
0: nahigugma ko sa imo everyday but not all the time happy ko sa imo.
1: Yeah.
0: Ana siguro.
1: Dili po na happy oy.
0: Because kung gugma magod, the reason why you commit to that person because you love the person. But if ang atong basis magod is kanong naa ka diha nagstay because you chose to
1: stay there.
0: Yeah, because you love that person and you are committed to that person.
1: Yes, kasi nga marriage is not meant to be perfect. Ug ang kami niyo on is about partnership. Always choosing sa imong partner over and over again bisan man og dili bisan man og naay panahon nga wa, nga kanang
0: di mo magkasinabot
1: or even in the chaos ba kanang naay mga panahon nga kagubot pare aning nahitabo kay Dante og kay Emmy it's about partnership manggod tsaka dugay sa kami niyo on una magina mahigugma manggid kas tawo and in the long run ang kag kami niyo
0: nang huy abdi ko sorry
1: ay in the long and in the long run it's not about the marriage anymore. It's about the partnership. Meaning sa partnership, Captain Jake, is you are breaking the old pattern sa inyohang old pattern. Sa mga old pattern nga ginabuhat nato, Captain Jake. Kanang, for example, kung everyday ka nahigugma si mong asawa, in the long run, it doesn't mean that you don't love the person anymore. But again, it's about the partnership and
0: commitment.
1: Then your commitment and then walking through and walking through hard season sa kinabuhi ba?
0: Yes.
1: Pag wain kag hard season sa kinabuhi, dinhi na mo pasok ang partnership ninyo sa isa't isa. Meaning, when you are partnered with your kanang imuhang higug na higugma or imong asawa or imong bana, it's about compromising things. Kaya namang yun tayo mga batasan nga, di ginato masabtan sa high
0: yes.
1: cap. And the moment nga ay mga experiences or mga trials sa kami niyo on, mauna siya ang perfect time nga makita nato din ha kung unsaon pag-solve sa problema sa mag-asawa and choosing your partner over and over again despite sa mga chaos sa inyong kaminyo on. And nahimo po rin siyang inspiration karon Captain Jake ang story ni Dante og ni Emmy na dilibot pasabot nga na ay adlaw man nila nga di mo magkasinabot. Kuha na mo diretso, kanang tawag na, magbuwag na mo diretso.
0: Kanang kuhaan, kanang distant.
1: Sometimes, ang kailangan lang is ang distance lang mo. Ang gap lang ba? Kumbaga, magpabugnaw sa mo para makahuna-huna mong mahal. Kasi sometimes, magod Captain Jake, if we feel, alam mo ito, na-feel na to lonely or na-sad ta or na-lain ta sa tong partner, o sa hibay, ano, makastorya ta o kanang something na later on, mamahaya na to ba? Sometimes magod ang first nga mubuka sa atong baba are those things nga we are not meant to say. Gusto lang nato siya isulti kay para mapagawas lang nato atong gibati.
0: But sometimes you are not kanang kuan. You are not sensitive enough kung sa bati on sa imong tao o ka-partner because I mean you are not sensitive enough mga unsay bati sa imong partner while saying those words. Kaya ang imo lang gusto lang nimo igawas ang imong gibati. Ano
1: yes.
0: Ayan. Anyway, salamat mami Lucky. Salamat. Ang yun ni Mami Lucky, kay one word to describe kami yun is partnership.
1: Partnership. Sa una siguro, Kap, kung pangutanan ko ni mo about marriage, may yun ko nga, marriage, may yun ko about loving each other. But in the long run, sa kadugay sa kami yun, malahi yun ang imong perspective, imong panglantaw sa kami yun. Mo ng partnership.
0: Yeah. Anyway, Nanay Teresita, be it. Maraming salamat mo, mga kaibigan. Si Tiliklik Luzano, Tulin, ang Nabuntoran Davao City na minas ng programa, Nabuntoran Davao di Oro. Ronel Dolor, maraming salamat. Si Mary Joy Dizon, maraming salamat. Okay, mga kaibigan. Ang kwento po, mga kaibigan, ay hindi lamang po tungkol sa dalawang mag-asawa. Hindi lang po ito tungkol kay Emmy at kay Dante. Ito tungkol sa parent din. Ginikanan ba? Ayan. Hantod ka no sa alamata po, hindi mo intervene sa kung asala mag-itataman. Ang taman, ako, at ko lang karuhon, Mami Lucky, kay Diribe po magsugod usahay ang usa ka panagbangi sa mag-asawa usahay dako kang kalabutan na ginikanan pod ana kanang maki-appeal na pod ba nang mabiton usahay mas lami gid mo puyo nga nang layo ta sa tuang mga paryentes palibot mga
1: layo sa comfort zone
0: oh palayo pod sa mga ginikanan kay usahay kung gusto nato nga malahi or kanang mo progress gid ug makakat-on gid sa kinabuhi kanang nindot gid ug layo gid ta kay nganuman para di tama especially kung kahibaw tas karakter sa tuang mga
1: ginikanan.
0: Namang ginana gid nga ginikanan. Nay ubang ginikanan nga igo lang sa pagtambag. Nay mga ginikanan nakasabot sila kung hantud asa lang pud sila mo.
1: Tama
0: no. Hantud asa lang sila pwedeng mo appeal.
1: Kabalo sila sa ilang boundaries.
0: Yan unsay ilang role ba sa mag-asawa? Yan kahibaw sila na pug duna po yung mga ginikanan nga mo go beyond kung unsa lang ang pwede para sa ilaha. Unsa nang go beyond? Kanabang mo appeal ka na sa desisyon. Mo bitaw ka na og mga words na sama na unsa man imong trabaho dong gagamay ba nimo? Di man na maayo kay dapat gani ikaw mo encourage, di ba? Ano man, di ba? Dapat gani as parent, ikaw pa may, ay dong, gwapo man yung trabaho. Basta kay tinarong, ba't pangita lang, tagamayang diskarte, ba? Sino pwede na ito pangitaan o ganang. If gani, ang imong concern is para mo, mo kung ang imong concern as parent, ka nang mo ginhawag-ginhawag, kay nakita siguro yung imong anak, kadilimayang dagang sa panginabuhi, pwede man nga, sige, para... sakto-sakto yung panginaboy sunod basi pwede mo makasideline ego ragyod po sa kanang pagtambag ragyod mami laki nga makasabot ba perspektibo gito sa kaperan dili dito sa katong to the point na makialam ka na may ka na nga dapat inanin yung desisyon dapat inanin yung ibuhat ana ba so magkakaroon lamang po mga kaibigan ng hindi pagkakanawan sa loob ng pamilya kasi ano yan eh ang partner wala siya mutingog, wala siya musukol because out of respect, dili lamang sa inyo as parent, but dito sa akong asawa, kay iyahaman mong parent. Ano ba? Iyahaman mong parents. So, di ko mutingog. Pero, lisod man good guy po na kanang sige ninyo inana nga pag-istorya, sama sa kwento ni Dante, mabuo sa iyang adoghan. Di na niya mabantay ng consciously mga kaibigan, galid to nga feeling sa kanang, kami na sa kong asawa mag-away noon, gibugat naman ako gibati.
1: Correct. Nalamang katungog na istorya.
0: That is very true sa kahigayon ha, nga dunay mga higayon nga makapasakit kasi mo asawa, nga waka kahibaw di ay, because una, basin dito sa trabahoan, bugat imong gibati, nadala ni mo sa pong panimalay. And kini nga sitwasyon ni Dante, bugat yung gibati, gikan dito sa iyahang in-laws niya na nadala niya dito sa iyahang partner sa iyang asawa and nindot nga panaminan kung asa lang taman ang mga parents po mga kaibigan as to kanang pagpili sa ilang karelasyon sa imong asawa o sa imong pagpili sa karelasyon mahimong bana sa imong partner o sa imong asawa o relahan nalibog na noon ko as to sa pagpili sa mahimong bana o asawa sa imong anak igo lang dito sa pagtambag igo lang dito sa paggabay. Igo lang dito sa ayaw anak na kay na ko'y nakita nga dili maayo. Ana, imo ra pong ipasabot. Kung halimbawa, ka na lakiha, di ka kauyon. Di ko kauyon, anak ha. Dili tungod kay kontra ko anang lakiha. Wa ko'y labot o kinsa imong minyuan. Basta kay ayaw lang anang tawhana. Ano man ma, tanawa palang guda anak. Ipakita iragin siya yung mga mata ba, mami laki nga. Unsa gyud ang unsa imong nakita as parent ba? Kay lisod man po kay mayong kag di ko kauyon na pero wa kay nakita dili validated to. Dili sa balido nga opinion because wala man kay gihatag nga reason nganong wa ka kauyon niya. Maot ba siyang batasan? Dili ba siya matinahuron sa iyang kaugalingon pong ginikanan? O di ba ka mabisyo nga lalaki? Dili ba ka kining tawhana? Basin og bisyado, dili ba kay gawas nga bisyado sugarol pa? Ano ba? I mean, pwede naman na i-state nga ka ng facts para ang mong reason nga nung di ka kauyon ng tawhana, ma-validate ba sa imong anak nga amo, din wakaguyon akong papa kay inani man ang ilang nakita. Nga ikaw po as anak, basin wa ni mo na masilip. Basin yes. Sa sobra kagugma ni mo ng tawhana.
1: Okay, love is blind, babe.
0: Yan, you are being blinded by the
1: love
0: nga imong na-feel.
1: Na-feel.
0: Yan, love is superficial. Kana nga love nga imong, kana nga...
1: Feeling.
0: Kana nga feeling are those superficial lang ngayon. Those are superficial, mamilag. Tapaw lang na siya. Yan, so... Pwede magunan na, nga, as to kung unsay kinsay lang piliyon, igor atas pagtambag. In magminyo na igor gyapon sa paggabay. Gabay, tambag. Iba yung gabay sa nakikialam. Ulitin pa natin mga kaibigan, magkaiba yung nakikialam sa gatambag. Magkaiba rin po ang nagbigay ng payo sa nakikialam. Magkaiba rin po mga kaibigan, yung gusto lang magmediate sa nakikialam. Ang nag-mediate, gusto lang itulay, pag-ayusin ang mag-asawa.
1: Yes.
0: Dili para gubon. So, basin, magkaroon taong misunderstanding kabahin sa nag-mediate o sa nakikialam. Magkaiba yon mga kaibigan. Ha, klaruhon na nato kay basin onda. Magkaroon og misinterpretation. Nakialam sila. Dili, oy, wala makialam. Nag-mediate pagani. Mediate, ibig sabihin, pumagitna para pag-ayusin ang mag-asawa. Dili mudapig sa matag-asa man o matagbahin. Walay dapika naa sa sentro. Mumediate, pumagitna para ayusin ang mag-asawa kung meron mang misunderstanding. Sa ganong paraan na ipapakita na, ito pala ang parte, ito pala yung role. Dito na iahahayag ang pagkamagulang ng magulang. Ayan, so mauni ang isa sa mga bottom line anong nagkaroon ginani nga kwento karong adlaw because dunay ginikanan nga nakialam dunay ginikanan nga harsh pod dunay mga ginikanan nga usahay unconsciously nakapasakit na dayog emotions sa usa ka tawo Doon na po'y mga ginikanan na insultador, ana.
1: Okay na. So, Moni, kaya na
0: brought up ni nga story because doon ay ginikanan nga insultador, doon ay ginikanan nakialam. Yan. Pero magkaiba yung nakialam sa nag-mediate. Magkaiba yung nag-motivate lang sa nakikialam. Halimbawa, na, kaya mo yan, nak. Sige lang, balang araw, ma-promote ka rin, maglako rin yun yung sweldo. Kung ganun ang ginagawa ng isang magulang, dili ka masakitan. Dili ka malain, bagkos, ma-inspire ka pa nga naman, ginikanan man, nagtambag. And sometimes, doon naging mga higayon nga masuko ang ginikanan. Nga nung masuko man na gina, dili sa pakikialam, they were just concerned sa inyo. Kanabang nagbuhat og dili maayo, usahin masuko na, kailangan i-extend na nila ilang voice, nga naman. Dili para makialam, just to ka na maghatag lag like, emphasis.
1: Mm-hmm.
0: Sa ilang punto nganong naghatag sila tambag in any magudna. Mao maguni ako nakita pag mutaas na gani ang boses, di ibig sabihin not necessarily means nga nakialam sila. They are just concerned. Magkaiba yung concern sa nakikialam. Ang concern na ginikanan, dili ko gusto maguba munak. Dili ko gusto mainani mo. Inani dapat. Oh, hindi pwedeng hindi natin marinig yon, especially sa mga parents na niabot nag 50 years sa kaminyon, especially coming from the parents na 30 years na sa kaminyon, dapat lang maminaw ta sa ilaha.
1: Correct.
0: Ngano man sila ang nakaranas ng mas daghan na karanasan kaysa sa atin. Dapat lang makinig. Again, magkaibang nakikialam sa nagmamalasakit.
1: Tama.
0: I hope klaro po yan, mga kaibigan.
1: Magkaiba ang nakikialam sa nagmamalasakit.
0: Yun. Kasi ang pakikialam, iba yon, ibang intensyon nun. Pero bang namamalasakit, kahit pa masakit pakinggan, pero ang thought, ang punto, o ang katuyuan, klaro, nagmalasakit lang. Dapat i-identify na to na, klaruhon na to na sa tung una-una, iba yung nagmalasakit kaysa nakialam lang. And dito ta sometimes ayo tanawa kung paano kag istorya, tanawa kung unsay iyahang katuyuan kay mas labaw nga dapat paminawon og dapat sabton ang katuyuan sa iyang pagistorya. Dili lang kung giunsa ka pagistorya kay nay usahay dili kay bawo mo istorya, pero maayo ang iyang tumong. O dito ta usahay mo tanaw sa tumong sa tawo nga gaistorya nato para magkaayos. So kani nga story gatundo na pud sa duha nga tama. Yeah, at the end of the day, kita ramang yung mag-asawa, mag-uban. So, kita dapat magkasinabot. Kaya kita ramang yung mag-uban. Di ta pwedeng gubon sa kinsa man o sa kinsa o sa bisan kinsa man, walay makaguba sa ato. Kaya at the end of the day, kita ramang yapon na mag-ipon.
1: Kita ramang
0: kita yapon magpadako sa itong mga anak. Tama! Mangminyo at itong mga anak, kita ramang yapon yung mag-uban.
1: Awesome.
0: And I am waiting for the day nga maglingkod mi ni Mami Lakis, Duplins, bye-bye, mga piming dohog, magnum, sibing na lami nga. Yun sa nato itong pagtabok at itong kinabuhi. Mga pinalaming duhang, igo na lang may maghandom sa mga panahon nga among mga kaagi, giunsa na mo paglampas sa mga pagsulay. Mao nang ako ginalong sa akong kinabuhi.
1: Apilan po na to na cup nga kanang natas bye-bye, inom-inom og magnum si barley coffee or magnum si herbal coffee, tas nag-ihap ka sa itong mga...
0: Kwarta.
1: Lamiya siguro, ano, no? Nag-ihap tag-kwarta, ah, kalami, ano, oy?
0: Ayaw lang, kata lang, Juan. Katong simple lang ba?
1: Simple.
0: Maglingkod lang mos bangko, niya namos bye-bye. Minaw mos balod, niya human, samtang kapaminaw mos balod, kakapi-kapi mo, mistorya na lang mo sa inyong mga kaagi, muna'y pinakanindot sa relasyon. Yun sa nato pag... Muna'y isensya sa kaminyoon. Yun sa nato pag pas, yun sana ito pagtawid, lami na sa hinumdumon pagka nagkatiguang na ta.
1: Pero nagkatiguang na katkap.
0: Yeah, the more ka nagkatiguang, the more ka hilom. Ayan, mauna ko nabantay. Anyway, maraming salamat po mga kaibigan. Hanggang bukas po muli sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
0: Ako po si Captain Jake.
1: Huwag ako si Mommy Lucky.
0: Na mag-iiwan po sa inyo ng mali ay mali at ng tama ay tama. Gawin po natin ng tama. Hindi porket maraming gumagawin na di porket maraming gumagawa sa isang bagay, mga kaibigan, ay tama na kahit mali. Hindi po ganon. Hindi po nakabatay ang tama sa maraming gumagawa. Minsan pa nga po, mas marami ang gumagawa ng mali kaysa tama. Piliin po ang tama. Kasi pagka tama ginagawa, magre-resulta sa tama. Maraming salamat po, mga kaibigan, at magandang araw.
2: Love, sex, panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
3: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: Stress, JC Utso, sa kahapon mga kabimes. Magkubanuban na punta niya nga ito ang programang FMR Favorite Mix of Rock. Right only here in FM Radio 96.7 FM. Sa tanang mga kabimes na ito nga mga nakiguba na to karong hapon na mga naminaw asaman mo karong dapit na abot niya nga ito ang programa karong tak na mga kabimes. Maayong hapon kaninyong tanan. O ginintak na hatod ka nato ni Engineer Governor Raul Mabanglo, hatod usab ka nato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, hatod ka nato ni Mayor Manuel G.R. Zamora diha sa lungsod sa Mungkayo. Samtang oras sa ito mga kabibes, alas 3:19 sa kahaponon. Mubalik kaya po ninyong programang FMR Favorite Mix of Rock.
1: Favorite Mix of Rock
2: 319.
3: That time check was brought to you by
4: board member Col Herb Zamora Apsay.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
8: Sakit man gani nang madagma nga matuhod ra ka? Kana pakahanggug mga madughan jud ka?
9: Why? Hala no!

0: paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
2: Opneta del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
4: Gutom mo kuyo? Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
6: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iKen Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
11: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
0: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
13: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
12: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
13: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
12: Likayi ang dialysis. Protect ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
0: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat.
14: Summer na naman!
15: Summer na naman!
14: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-top air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
16: For DTI Fair Trade Commitment Number R11-RO061, Series of 2026.
17: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
18: One station, all the hits.
19: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
0: This song is brought to you by
6: Governor Engineer Raul Mabanglo.
2: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
1: ACS.
2: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
1: ACS.
11: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS.
19: Favorite mix of rock.

0: Alas 3:33 sa kahapunan, mga ka-vibes, og ni balik ang inyong programang FMR, Favorite Mix of Rock. Sa tanang mga naminaw karon, welcome tani ning atuang programa karong hapuna, karong takna. Sa mga sulpin atong tigpaminaw, mga followers and listeners, mayong hapon kaninyong tanan, mga ka-vibes, naku diha sa mga nagkadaiyang kabarangayan, kalungsuran, og nining bahina, mga ka-vibes, atong ipalalog sa katawhan ang maong greetings na tuwang mga silinganan diha sa may kabinwangan niyo bataan, si Kabibes Raul Masinaring ng kabinwagan niyo bataan, Davao de Oro. Sige na, Kabibes.
1: Okay na?
0: Oh, okay na, sige, padayag ang imuhang mga mensahe.
1: Mayong hapon, kanatong tanan, sa nangiknak, tarong uhurasa, pabipista diya sa barangay panag niyo bataan, napipista sa tanan diya mga kagawad, diya sa barangay. Ako ni si Raul Masinaring na Marigagulay, nakukaroon din sa pikiri, sa criminal dapit sa niyo bataan. Ngayon sa pagkatauran, sa tuwang mayor, mayor, mayong hapon, Atty. Bianca, Kualimbroa, o pati itang bigay nun, o kagawad, Dudong Duran, kagawad, Nelson Cabunyas, kagawad, G.R. Rapul, kagawad, Larry Pagalan, sa naminaw karungurasa, o kagawad, Bibi Manggubat, o kagawad, Pamoso, taga Kamandangan. Ato ang gobernador, si Cap Raul Maganglo, o ato ang sagay, o si Kong Maricar Zamora, sa busy sila ron, murag busy sila ron. Mayong hapon di ako, katunan siguro sir, salamat.
0: Okay.
1: Na ako'y maligagulay, na ako'y nag-terminal, o gusto kong gusto mamalit.
0: Okay, kinsa tong mamalit o gulay, nga naa si Kabibes Raul Masinaring, diya sa may terminal sa Nyubataan, Davao de Oro. Okay, hala palitin na tao ninyo gulay si Kabibes Raul Masinaring. Okay, daghang salamat Kabibes Raul Masinaring sa imuhang pagpaminaw o pagtanaw karon sa tuwang FB Live, no? Live na nawag si Kabibes Raul Masinaring ng Barangay Kabinwangan, Nyubataan, Davao de Oro. Sa tanang mga Kabibes na to diya sa Nyubataan, no? Palitin tao ninyo gulay si Kabibes Raul Masinaring, no? Tabang na lang nato na sayahan, no, nga mahalinan ug mahurot ang iyahang gulay na siya karon diha sa may terminal sa Nyubataan, Davao de Oro. Daghang salamat Kabibes Raul Masinaring. Samtang oras sa mga Kabibes, alas 3:36 sa kahaponon, may pagpaminaw sa mga Kabibes nato, mga kasilinganan, mga zilingan ug mga suking tigpaminaw nining atoang programa dinhi sa 96.7 FM na Bunturan, Davao de Oro. Og sa tanang mga naminaw diha karon, mayong hapon sa kugangan nga naminaw karon, Gregorio Uyo de la Piña, og sa kong asawa Rachel de la Piña, patay sa kuang ang mga anak Chelsea Jean og Chisley Jana, mayong hapon. Og sa tuang barangay captain diha sa may barangay Ugao, mayong hapon Kapitan Milagros Andanistal. May hapon sa Bus Babi Nistal, kagawad Marjo Nistal. Og sa tanang mga kagawad na to diya sa may barangay Ugao na Bunturan, Davao de Oro. Mayong hapon diyan, no, kang kagawad Sherwin Torintira, kagawad Ate Ason Pontevedra, og siyempre kang Bus Felix Pontevedra, mayong hapon diyan, no. Og kagawad Bus Raymond Arangcon, mayong hapon sab kang Bus Francis Arangcon diya sa may Purplus, barangay Ugao. Og maing hapon kang kagawad Dinis Moso diya sa may Puruk 5, Barangay Ugao. Kagawad Manoy Alex Mantino diya sa may Puruk 5, Barangay Ugao, mayong hapon. Og sa tanang mga barangay pangsyonaris na to diha nga mga kugihan og mga buutan kayo diya sa may Barangay Ugao, maing hapon, daghan kayong salamat sa inyong makugihong pagpaminaw nini nga to ang programa dinhi sa 96.7 FM Davao de Oro. Og maing hapon, og maing pagpaminaw, og maing pagtanaw sa tuang FB Live. Ati Ruth Trimulta niyog diha sa may barangay Tamya, Compostela, mayong hapon di ate. sa may barangay Tamya, Compostela, si Ate Ruth Trimulta niyo nga nagtanaw karon sa tong FB Live. May hapon usab kang ka-vibes Jojo Rayzon diha sa mainit mga kahaponon dol Compostela Water District nga nagtanaw siya karon sa tong FB Live. Samtang oras sa mga ka-vibes alas 3:39, mubalik lang inyuhang programa human ining pipila ka mga pahinomdom.
2: Favorite mix of rock. One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: For keeps nga agri tips. Kabalo ba mo? Usa ka alternatibo sa organiko nga abono ang paggamit og concoctions sama sa fermented plant juice, fermented fruit juice, og fish amino acid. Isago lang ang duha ka kutsara nga solution kada usa ka litro na tubig bag-o kini ispray sa tanom. Kini nga Agricool Tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa Octa M Agri School.

0: times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Wine
2: two.
0: Use papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents but also food para sa mo
7: anak. I am
8: Makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukil butika na malapit sa inyong lugar.
11: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
12: Mariana Candari, taga-poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga, pagpunaw ko sa Magnum C, kanang dili kayo ka po yun, makabaktas ra ko. Walay kapoy, ligay ko po yan. Salamat kayo sa Magnum C. Naot nga, magpadayon ang inyong successful ang ating kamot ng no, makatabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen. Tama na ako. Epektibo, barato.
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
14: Gutom mo kuyoy? Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
15: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
16: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
17: Hugo Bistro.
18: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
19: Tara na!
18: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
19: More than good pizza.
20: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
21: Ahoy! Kidney care time!
22: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
23: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
24: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Relieve your stress, anxiety, tension and muscle pain. Relax and feel the best massage in town. Maginoo Massage and Spa. Located at Purok 9, Poblacion, Napunturan, in front of Municipal Hall. For your bookings and reservations, you may call 0912-049-7431.
26: One station, all the hits.
27: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
28: This song is brought to you by...
29: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
26: ACS.
29: This song is brought to you by Smart. The number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
26: ACS.
30: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide.
0: kutis sulit ang glow up.
27: ACS. Favorite mix of rock.

0: Alas 3:55 sa kahapon mga ka-vibes o magpadayon giapunta sa tuwang programang FMR Favorite Mix of Rock. Sa tanan ako mga kasilinganan diha, no? Welcome na punta nini nga tuwang programa o nibalik ta taman ta alas 5 nini nga tuwang programa mga ka-vibes. Kinintak na hatod ka na to ni Mayor Manuel G.R. Zamora diha sa lungsod sa Mungkayo. Hatod usab ka na to ni Senior Board Member Cool Herb Zamora Apsay. Hatod ka na to ni SB Member Yuel Zamora Apsay. Mayong hapon diha, no? Kang Pring Dudong Rikrik or Buda diha sa may Purok Barangay Panggutusan o kang Ma'am Minda or Buda. Usab kang Joseph Maluloyon mayong hapon. Og sa tanang mga Urbuda family diya sa may Furok 4 Barangay Ugao mayong hapon kang Tatay Florencio Uyuy Urbuda og Tatay Ernesto Erning Urbuda og Tatay Alejandro Ninin Urbuda og kang Nanay Bibi kang Pring Dudong Rikrik og kang Ma'am Minda Urbuda kang Lalay og kang Bus Felix Ayan Mili Inday Juju Chichay at Gina og siyempre kang Bus Flor Dilito Urbuda kang anong Jimmy Urbuda og kang Christopher Lunglong Urbuda maayong pagpamina og maayong hapon di ano sa may Purok 2 og Purok 4 og siyempre maayong hapon kang Nang Minda Tagalog Bus Juni Tagalog maayong hapon kang Bus Gilbert o kang Sir Edgar Kuyuka mayong hapon o mayong pagpaminaw. O siyempre sa tanong mga ka-vibes na to diya sa may DDOPH Montivista nga nga to ang mga zuking tigpaminaw mga ka-vibes o mga solid followers and listeners na to diya kang Kuya Luloy Isabilo Birana mayong hapon diya inumanan sa mga kaobanan diya sa may DDOPH Montivista kang Jujuy Gokong alias Rubin Canoy Glenn Domingo Etit, Raymondo Lorbert o Bryn Lotlot. Mayong hapon sa biha, no? Kang Parimiko Hilado Ligwatikol diya sa may barangay Magsaysay. O mayong hapon usab sa tuang mga kabibes diya sa may Yokoso Japan Surplus na Bunturan Brands sa tuang mga suking tig paminaw diya. Kang Jimar Dave, Mary Ann Alain, Mary Jane Pipito o Jik Jik. Siyempre usab sa tanang mga ka-vibes na to diri sa may Purok Size Barangay Ugao mayong hapon kang Nang Titang Panganoron kang Chris Panganoron o kang Will Panganoron may hapon usab kang Nung Ondo Hiruna kang Bus Arnil Kagapi kang Ate Luyloy kang Yaya o kang Yukyuk o kang Ate Aling may hapon usab diha no kang Nung Sidoy Redubli Nang Bibi Redubli kang Tata Soy Kobansyang Pamilya o kang Ramil mayong hapon diha kang Nanay Edith Aiko o kang Jujuy Aiko mayong hapon usab kang Tatay Tibong o Nanay Idna diha sa may Purok Size Barangay Ugao samtang oras ato mga kabibes alas 3:58 magpadayon giapunta ang ato ang programa tamanta alas 5 Jojo Rayson mayong pagtanaw kabibes Dol CCR Proud Mary salamat okay taod-taod kabibes ato ang iple imong song request ay mong hawa mga ka-vibes magpadayong gapunta sa tuwang programang FMR Favorite Mix of Rock
1: mga ka-vibes sunod lamang sa mubo nga panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: 4 15 Sa Kahaponon. Huwag pagpadayon kaya puntaan nila ang natuwang programa Tamang Tali 5 sa hapon, mga
1: ka-vibes. Mix of rock.
0: Huwag maing hapon sa tanong mga ka-vibes. Ito nga nagpabiling, nagtanaw og naminaw sa tuwang programa karong takna. Maayong hapon kaninyong tanan mga ka-vibes. O siyempre sa tanang mga nagtanaw karon sa tuwang FB Live, mayong hapon. Mayong hapon, Boss Arjun Silisti diha sa may barangay Linuan, Munti, Bista. Mayong hapon, Boss Budoy. Timbaya nako, Bolitoy, Dilos Santos, Fitra Mugira, Nuno Daragusa nga tuwang purok chairman diha sa may barangay Tamya, Kompostila. Og siyempre og sa tanan nga taga Barangay Linuan from Arjun Silisti, daghan kayong salamat. Boss Arjun Silisti diha sa may Barangay Linuan, Munti, Bista. Og sa tanan mga taga Barangay Linuan nga naminaw nini nga tuang programa, mayong hapon kanyang tanan mga ka-vibes. Og siyempre mayong hapon kang Freezer Buhangi. Shout out ko diha sa Forever Young Munti Vista, FMR, FRM, Buboy og Ate of Athens. Salamat Budoy, daghang salamat ka vibes. Freezer Buhangi is watching live from Athens, Europe. Daghang kayong salamat ka vibes. Og syempre, kang ka vibes Joselito de los Santos, mayong hapon ka vibes. Lihog ko greet ka vibes sila ni Arjun Silisti, Fitra Mugira diha sa may Barangay Linuan, Munti Vista, Davao de Oro. Daghang salamat ka vibes Joselito de los Santos. Og Juju Rayson Dol CCR Proud Mary, salamat taon-taon ka vibes. Play na to ang imuhang request nga song, CCR Proud Mary. Okay, taon-taon di play na to ang imuhang song request. Og sa tanan mga naminaw sa kahanginan, mayong hapon kaninyong tanan mga ka-vibes. Sa tanan ninyong mga song request and greetings, pwede tamo call or text sa tong hotline number 0951-220-0478. Subun ko mga ka-vibes, itong hotline number 0951-220-0478. Og mayong hapon kay Saryo ng Barangay Tubo-Tubo, Kompostela. Murag taon-taon atong i-play na imuhang request song kang Bon Jovi. I-play na ito ni taon-taon ka vibes. Saryo ng Barangay Tubo, Tubo Mong Kayo di ay nang sinang Kompostela. Mong Kayo di ay. Og maying hapon sa tanang mga ka vibes na to diha sa may Barangay Tagnukon sa Sanchez family. Og sa tuang barangay captain diha kang Michael Manalop Kagay. Og sa mga barangay pensionaris diha sa may Barangay Tagnukon, mayong hapon usab diha sa may Barangay Manat. Sa tuang barangay captain diha kang Belty Dilo Cruz. Og kang Nungboy Paraguso. Og siyempre kang Oliver Paraguso, ang Steven Sigal ng Barangay Manat. Kang Mads Marilo Paraguso, uban sa pamilya nga Paraguso, mayong hapon, Barangay Manat. Samtang oras ato mga ka-vibes, alas 4:19, magpadayon gyapuntang ato ang programang FMR, Favorite Mix of Rock. Kumanin ng pipila ka mga pahinomdom.
2: That time check was brought to you by
3: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Governor Engineer Raul Mabanglo.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS, one station, all the hits.
6: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
7: Bisan pag unsa kadako si mong grado, kung makigbalik gyapon ka si mong ex, bugo gihapon ka. Why? Hala no.
8: The Mga mahal kong katawhan sa Davao de Oro, sa musunod nga mga adlaw, hantod sa katapusan sa akong termino, sa grasya sa Ginoo, akong ipadayon ug humanon ang mga nasugdan nga proyekto alang sa kalambuan sa probinsya o kaayuhan sa atong katawhan.
9: I am not calling for unity. Kung maghisgot kitag panaghiusa, ang mga leader, ang mga opisyal, ang mga politiko lamang ang nagahisgot. But instead, allow me to call for collaboration. Because regardless of color, regardless of our political beliefs, and regardless of our political stand, I always believe that once we collaborate, we can always agree on one thing, to collaborate and serve Davao de Oro.
10: For keeps nga agri tips, atong suportahan ang lokal nga ekonomiya pinaagi sa padayon nga pagpalit sa mga produkto sa atong lokal nga manguma. Kini nga agricol tip hatod ganinyo ni Col Herb Zamora Apsay sa Octa M Agri School.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Ledwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Regress Viterbo Amor. Sao na sir, sa wala pong magamit sa Magnum C sir. Ang angulawas, kapoy, o gluya sir. Karon nakakuan na sa kuan Magnum C. Lagsik kami sir, tapos may na ang trabaho. Doon na kakapos ang trabaho sir. Kay nag-maintain mi sa Magnum C, kapsolo, kapoy o Diyos. Victay, babarato pa.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
6: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ko believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Summer na naman!
9: Summer na naman!
8: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split hot air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
10: Per DTI Fair Trade Combat Number R11-RO061, Series of 2026.
11: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
12: One station, all the hits.
13: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
14: This song is brought to you by Mayor Manuel J.R. Zamora.
15: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
16: ACS.
15: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
16: ACS.
17: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
16: ACS.

Alas 4:27 sa kahapon, mga kabibes, para sa song request ni Juju Horizon from Water District, CCR Proud Mary.

0: alas 4:30 City sa kahapunon, mga ka-vibes. Sa tanang mga ligundiha o Europe, ano yung inyong kantang Final Countdown? Mayong hapon sa tanang mga ka-vibes na to diha sa may barangay Siukon. Kang ka-vibes, Sir Marvin Founder Ladika Kukamas. Mayong hapon diha, Sir Founder Marvin Ladika Kukamas. Siyempre kang Parts Junril Usul Villason. Mayong hapon ni Parts Tuy-tuy Underground ng Barangay Siukon. Mayong hapon niya Tuy-tuy Underground. O siyempre mayong hapon kang Uncle Florencio, no, diha sa may Barangay Siukon. Ito ang Purok Chairman sa Purok 9 Barangay Siukon. Kang Albert Acido o kang Uncle Albert Acido o kang Robert Ayok Acido. Siyempre may hapon usab kang Uncle Lorito Bambam Oliveros, kang Dundon Bivura, Noel Bimbim Pagal Store o Marvin and Chacha Sari Sari Store. O may hapon usab sa tanang mga kabibes na to diha kang Pilo Bukag Arek Morelos, Taday Kadong Arnel Uncle, o siyempre sa itong mga Agala member team di sa may barangay Siukon, Tuy-tuy Usul Founder Rapido, Titi Bayong, Isoy Maoy, Kinkin Ayok o Namnam. Magmahingapon usab sa itong barangay captain diya pang Crasio Villason, o ban usab sa mga barangay pensionaris di sa may barangay Siukon, o sa itong mga kagawa diya, no? Maying hapon Bilya Laburada, kagawa Dudong Patani, kagawa Dudong Dumadag, kagawad Gaspar Villason, kagawad Rinaldo Gatok, kagawad Ben Binido Acido, kagawad Karim Bibura. Ug sa tanang mga ka-vibes na to diha nga naminaw nining ato ang programa Arambala Family, maayong hapon diha sa may barangay Siukon. Ug maayong hapon usab diha sa may barangay Gabi kang Kapitan Nunoy Lihano, maayong hapon kap. Uban sa mga barangay pensionaris ni diha sa may barangay Gabi, maayong hapon usab Sir Ruben J. Repunti, congratulations Sir Ruben J. Repunti on newly kuan siya ka ng newly elected, no, sa Tagum Co-op sa mga Board of Directors. Mayong hapon, congratulations Sir Ruben J. Repunti. O may hapon usab kang Ma'am Nining Repunti o kang Kuya Vince, Ate Abing Nelnel o kang Bibi Tali, o siyempre ka Ate Sabil, mayong hapon diya sa may barangay Gabi. O siyempre may hapon usab kang Paririki Hidulyo, ato ang chairman diya sa may barangay Gabi. Kang Bro Arnel Vilita, mayong hapon na Brad diya sa may Roger Sabing Meat and Shop. O may hapon usab kang Boss Timio Amabaw diya sa may barangay Gabi. Kuya Arnel Sinahon diya sa Purok 2 Barangay Gabi o Baisak Family, maayong hapon o maayong pagpaminaw. O sa tanang mga ka-vibes ato diha nga mga suki na itong tigpaminaw, maayong hapon kaninyong tanan. O magpadayon kaya punta mga ka-vibes, samtang oras ato, alas 4:41, humani ning pipila ka mga pahinomdom. One
1: station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, nagtitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy. Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
6: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kibamati sa ako mga tuhod. Starting na ako ani mga mark. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
10: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ahoy! Kidney care time!
17: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
18: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
19: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: One station, all the hits.
21: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

Alas 4:55 sa kahapon mga kabibes, wa nagintay igong oras din nga to ang programang FMR Favorite Mix of Rock. Daghang salamat mga kabibes sa inyong makanunayong pagsuporta pagpaminaw nining ato ang mga programa dinhi sa FM Radio 96.7 FM. Daghang salamat mga kabibes sa inyong pagpaminaw, Sir Marvin Founder Ladika Kukamas diha sa Barangay Syukon. Daghan kayong salamat, Sir Founder Marvin Ladika Kukamas, sa imuhang makanunayong pagpaminaw dinhi sa tuang programa. Og daghang salamat mga kabaib sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora diha sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, og SB Member Yuwil Zamora Apsay. Sa kalamsab sa itong mga kaubanan din sa FM Radio, sa tuang Station Manager Jason Urbuda, Tulit Rosales, og Gisa Adorna, og kininyong ubos ng higalas kanginan mga kabibes. Buduy Pats, manamilit, og muingon, amping ta kanunayog. Dalay ko ng Dios. Bye-bye!

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa mag-baby ay anak na babae. Dinak anak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ingat ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
6: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mabugnan ang pag

0: Supplements Distributor. Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal. Sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Lamian, masustansyang kape. Pito Pito Mineral Eye Drops. Pito Pito Liniment Oil. Ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melvin Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Hatod sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
1: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
8: This song is brought to you by SB member Yuel Zamora Upside.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Arangkada! Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada!
3: Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan.
2: Arangkada!
3: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
2: Arangkada!
3: Arangkada na!
4: Mga Karangkada, our traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Bay. Silipin natin ang traffic situation dyan sa may EDSA White Plains ngayong Biyernes ng hapon. Unahin natin yung sa kaliwang bahagi ng ating mga television screens. Yan yung southbound lane ng EDSA White Plains. Yan yung galing ng Cubao, galing ng Camanava area at papunta yan ng Ortigas area at papunta ng Mandaluyong at Makati. Sa mga oras na ito ay moderate naman ang usad ang galaw ng mga sakyan habang papalapit kayo dyan sa may Ortigas flyover. Pero kung kayo naman ay northbound, yung nasa kanang bahagi ng ating mga television screens sa nakikita natin, moderate naman pero may kang naiipon ang mga sakyan habang lumalapit kayo dyan sa may Santolan area at papunta ng Cubao. Volume yung nakita nating problema dyan sa northbound lane dahil pauwi na ang mga karangkada natin galing sa trabaho.
5: May 8, 2026, Biyernes. Weekend na. Pero inaasahang papasok bukas sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Hagupit at tatawagin itong Bagyong Kaloy. Alamin natin ang update dyan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
4: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
5: Arangkada Balita!
6: Diesel at kerosene, may big time oil price rollback sa susunod na linggo. Presyo ng gasolina, bahagya namang tataas. Meralco, nagbabala rin sa posibleng muling pagtaas sa singil ng kuryente. Ika-48 ASEAN Summit, formal nang binuksan sa Pilipinas. Sugpila, inihain ng NBI, laban kay PGMN anchor CJ Hero. Grupo ng mga nanay sa Quezon City nag-organisa ng fun run para sa mas malusog na Mother's Day celebration.
5: Pinaghahanap na ng mga otoridad ang nanloob sa bahay ni It's Showtime host at rocksteady vocalist na si Teddy Corpus sa Quezon City. Aabot sa mahigit 90,000 pesos na halaga ng gamit ang natangay ng suspect. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
7: Kuha ang CCTV na ito sa bahay ni It's Showtime host Teddy Corpus pasado alas 3 ng madaling araw nito May 3. Makikitang may isang lalaking umakyat mula sa terrace sa ikalawang palapag ng bahay. Sa isa pang kuha ng CCTV, nakaakyat na sa second floor ang lalaki. Pumasok sa pinto, nag-ikot at nangulimbat ng ilang mga gamit. Bumaba pa ang lalaki sa first floor at sinubukang buksan ang gate at isang pinto. Bumalik ulit ang lalaki sa terrace at nagpalinga-linga bago ito tuluyang tumakas. Nasa 90,000 halaga ng gadgets at cash ang natangay ng lalaki. Nakilala naman ang QCPD Station 14 ng suspect matapos na magsagawa ng follow-up operations ang pulisya.
8: So, dali-dali pong pumunta doon sa area itong follow-up operatives natin. Nakipag-coordinate po muna sila sa Purok Leader. So upon showing po yung CCTV footage, na-identify po mismo kagad yung suspect natin.
7: Pero nang kanilang puntahan kung nasaan ang suspect, wala ito roon at tanging inalamang nito ang humarap.
8: Pinuntahan po nila yung pin location, yung last na pin location niya, pero unfortunately wala pong nandatan na suspect doon at yung iPad. Pero naabutan po nila doon sa RIS yung nanay po niya.
7: Sa record ng pulisya, dati nang nakulong ang suspect sa kasong robbery at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act noong 2018. Samantala, sa isang TikTok post, sinabi ni Corpus na naibalik na ang ninakaw sa kanya.
9: pumunta yung mga barangay sa bahay namin. Ininform nila kami na sinurrender nung kapatid nung magnanakaw yung item na nakuha sa atin. So yung iPad sinurrender sa amin.
7: Naharap sa reklamong robbery habang tinutugis na ng pulisya ang sospe. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Arestado ang isang dispatcher na naakuhang nagnanakaw ng kahong-kahong beauty products sa pinagtratrabahuhan niyang kumpanya sa Quezon City. Nagbabalik si Lestor Aler.
7: Kuha ang CCTV na ito sa storage room ng isang kumpanya sa Barangay St. Peter, Quezon City hapon itong Miyerkules. Makikitang pumasok ang dispatcher sa kwarto at kumuha ng trolley. Sa isa pang kuha ng CCTV, nagkakarga siya ng kahon sa trolley sa kalumabas ng bodega. Ang laman ng mga kahon, beauty products. Ang lalaking dispatcher sa bodega, pero isa palang magnanakaw.
10: Na-discover po ng may-ari ng kumpanya kasi hindi na nagtatali yung inventory nila. Palaging kulang yung sales nila, kaya nagtaka na po doon yung may-ari. At nireview na po yung mga CCTV. At ito nga po, nang nireview, nakita niya yung delivery driver nila na nagnanakaw na ng mga beauty products.
7: Dito na nagpaimbestiga ang may-ari ng kumpanya.
10: Nang bumalik po siya at kukuha ulit ng mga products, hindi alam ng may-ari, doon na po namin siya inaresto.
7: Higit 260,000 pesos ang kabuang halaga ang nakulimbat ng sospek sa loob ng 4 na taong pagtatrabaho niya sa kumpanya na ibinibenta rin pala niya. Dati nang nakulong ang sospek noong 2014 sa kasong karanapinga. Reklamong qualified theft ang haharapin niya ngayon. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Inilipat na ng NBI ang founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Babanta at ang 4 niyang kasama sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa. Bahagi ng legal na proseso ang paglilipat sa kanila matapos maaresto sa entrapment operation ng NBI sa Pasig City nitong Martes. Dahil ito sa umunoy tangkang pangingikil ng 300 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez, kapalit ng hindi pagpapalabas ng content na nag-uugnay sa mambabatas sa flood control anomalies. Pinabulaanan naman ng kampo ni Babanta ang aligasyon. Humiling naman ang NBI sa korte ng cyber warrant upang legal na may proseso ang pagsisiyasat sa mga gadgets ni Babanta.
11: We will file the necessary pleadings in the morning and hopefully this will all be over soon. No statement to be had. It'll be part of our defense. But again, I would like to reiterate that there was no extortion. There was no extortion. There was no crime that was committed.
5: Suportado ni Tingog Party List Congressman Jude Asidre ang pabubukas ng imbestigasyon ng Kongreso sa talamak na political hatred at disinformation sa online platform sa bansa. May umaarangkadang balita si Mari Ocampo.
12: Bago pa man ang pag-aresto kay Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta, una nang itinaas ni Tingog Party List Congressman Jude Asidre ang pangamba sa plenaryo nitong Lunes, hinggil sa ilang grupo na naghahasik umano ng disinformation sa social media.
13: Mr. Speaker, I propose a national framework for better political discourse. Legitimate criticism must be protected. Peaceful dissent must be protected. Political satire must be protected. Hard questions must be protected. But threats are not debate. Harassment is not accountability. Violence is not speech. Intimidation is not democracy.
12: Isa si Asidre sa co-authors ng inihaing House Resolution 980 na naglalayong imbestigahan ang umano'y organisadong disinformation operations ng PGMN. Suporta ito sa kampanya ni House Speaker Faustino Boji D. III laban sa fake news. Dapat anila tutukan kung sino ang utak nito, ang nasa likod ng operasyon, pati na rin ang pinansyal na aspeto nito. At nangyari na nga ang umano'y pangingikil ng PGMN kay dating House Speaker Martin Romualdez.
13: So parang everything is coming to the full picture now. And I even think that there shouldn't even be a wider investigation with regards to these incidents with PGN and other similar instances.
12: Iginiit ni Asidre na dapat nakabatay pa rin sa fairness and truth ang kalayaan sa pamamahayag.
13: As I always mentioned, the minimum indicator, the minimum benchmark for free speech will always be fairness and truth. Without beyond what the truth can establish, beyond fairness, I think we're not giving free speech, we're not giving the people giving it the regard it is due.
12: Pinabulaanan din ng kongresista ang kumakalat online na pera mismo ni Romualdez ang ginamit ng National Bureau of Investigation sa kanilang operasyon.
13: As far as I know, the money didn't come from Martin Romualdez. Alam naman ho natin sa mga entrapment operations, katulad nung nangyari, hindi naman ang totoong pera lahat po yun.
12: Isinusulong din sa resolusyon na masilip ng NBI at BIR ang posibleng tax evasion ng mga nasa likod ng mga umano'y disinformation network. Kung kumikita umano ang mga operasyong ito, dapat deklarado at nagbabayad ng tamang buwis. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
4: May subpoena na ang person of interest sa tangkang pangingikil ng Peanut Gallery Media Network na si CJ Hero. Pinaharap si Hero sa tanggapan ng NBI sa Lunes, May 11 para magbigay ng impormasyon sa nalalaman nito sa extortion attempt ng PGMN founder na si Franco Mabanta. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
14: Naglabas na ng subpoena ang National Bureau of Investigation sa anchor at commentator ng Peanut Gallery Media Network na si CJ Hero. Siya rin ang person of interest sa reklamong pangingikil na kinakaharap ng PGMN founder na si Franco Mabanta. Kinilala na bilang person of interest sa kinakaharap ng reklamong pangingikil ni Franco Mabanta ang digital political commentator ng Peanut Gallery Media Network na si CJ Hero. Ayon sa National Bureau of Investigation, kasama siya sa affidavit ng complainant at laman mismo ng umunay mapanirang video laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Sa kasagsagan nito, nag-deactivate ng social media account si Hero. Istilo ng PGMN ang mga matapang na komentaryo, kaya't hindi na bago para sa ilang anchor nito na makatanggap ng reklamo mula sa ibang personalidad.
15: PGMN is not a ragtag band of backyard broadcasters you can bully like some goons in a low-budget kiss-kiss bang-bang movie. We are the real deal, Marvin.
14: Nasa PGMN rin ang ilang dating opisyal ng Administrasyong Duterte gaya ni Greco Bellica, dating chairman ng NABUWAG na Presidential Anti-Corruption Commission at dating Comelec Commissioner Attorney Rowen Aguanzon.
16: You go there and tell them everything you know. Expose all of them.
14: Nasa PGMN rin ang ilang komentarista gaya ni Orion Perez, Jordan Sebastian at kamakailan ang aktor na si Edu Manzano.
17: May simple akong tanong, may respeto pa ba tayo sa sarili natin bilang mamamayan?
18: Philippines is a hopeless hellhole. Let's face it folks, pathetic!
14: Umani naman ang batikos mula sa ilang personalidad si Manzano dahil sa pagkakaugnay nito sa PGMN.
19: And that's why he likes people down PGMN kasi hindi daw nagbabash ang mga tao sa PGMN ng mga ibang... Punta ka lang sa PGMN. Do you see how they reply to people's comments that are against their comments? Sinasabi ng PGMN, ganun sumagot ang PGMN.
14: Bukod kay Manzano, nasa PGMN rin sina James Deacon, ilang mga personalidad sa sports gaya ni Brandon Vega at ilan pang anchors sa paksang legal, pinansyal, digital at lifestyle. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Usapan natin ang umano'y tangkang pangingikil ni Franco Mabanta at ang sistema na ginawa ng Peanut Gallery Media Network. Makakausap natin ang public interest lawyer na si Attorney Jess Falsis. Attorney Falsis, magandang hapon po and welcome sa Arangkada Balita.
20: Good afternoon, Ma'am Nina and Sir Jack.
5: Okay, Attorney Falsis, unang tanong, bilang isang political vlogger, ano ang masasabi niyo at sang-ayon ba kayo sa mga ginagawa or ipinapublish ng PGMN?
20: Well, hindi niyo na itatanong, Ma'am Nina, but I was invited to be a PGMN anchor noong 2024 to be one of the founding anchors ng PGMN, and I declined. And the reason why I declined, hindi po natin tinanggap na maging anchor, is because nagkaroon ng presentation noon sa akin at sa ibang mga kasamahan ko noon na ini-invite nila, si CJ Hiva was nandun, o Ryan Perez nandun. May presentation si Franco Mabanta noon sa amin na ang profit-sharing model ng PGMN, aside sa monetization ng Facebook or YouTube, so kunwari may gagawin kang video, pag in-upload yan, pag pinublish yan sa Facebook, sa YouTube, kung ano yung monetization noon, depende sa views, depende sa ibabayad ni YouTube or ni Facebook, may share ka. So that's legitimate. Legitimate yan kasi ano yan eh, ganun naman, that's how social media platforms work. So trabaho yan, content creation. Pero nung same meeting po na yon, ang concern ko kasi kaya hindi po ako tumuloy sa PGMN is meron ding sinabi noon sa akin si Franco personally na if you bring in a political client, you can get a commission doon sa ibabayad ng client. So ano po yan, personal knowledge ko po yan, na yun po yung isa sa mga monetization or profit sharing models ng PGMN. So ang tanong niyo po is ano bang opinion ko sa PGMN? Ang PGMN po sa aking opinion, hindi po sila media network, nasabi na po yan ng isang batikang professor sa University of the Philippines, na it's really more of a digital media na content creator, hindi naman yung traditional journalism na may layers of review, may editorial review. Ito kasi, ano lang to eh, one-man show usually. Yung scriptwriter, yung researcher, yung anchor, yung content creator, ay yung ini-invite ni Franco, like si CJ Hiro. Of course, may mag-shooting sa kanya, mayroong cameraman or mayroong mag-e-edit. Pero yung standards of journalism na editorial review and investigative research, hindi po yan present sa PGMN. It's just a media network in name, but it's actually just like any other content creator. And hindi masama po yung content creation, no, in general. But in this case, because sometimes they pass themselves off as a legitimate or traditional media network, doon yung nagkakaroon ng confusion or conflation, especially when a lot of the times ang PGMN po ay nagkakalat mismo ng either fake news or misleading na balita or propaganda na commentary that they package as news. So ang PGMN po, with all due respect to them, of course they would insist that they're a media network, pero sa lahat po halos ng nasa industriya ng journalism, ako hindi po ako journalist, pero nandito po ako sa industriya ng commentating, ako, I don't call myself as a journalist, I always just call myself as a commentator. Ang PGMN po, hindi po sila journalists, sila po ay mga commentators.
5: Ayun, oh, ayun, wala namang masama kung commentator ka. Pero kapag may pera nang involved, kasi napapansin natin, oh, wala namang nagde-defend sa kanila na ibang legitimate media network or legitimate or in general, walang nagde-defend na journalist, anchors, media network, kasi usually pag ganyan, 'di ba?
0: Kahit yung group, 'di ba? Wala nagsabi na, "Oh, inaano yung press freedom." Wala nang gaganon, sila lang ang nagsasabi.
5: Oh, hindi katulad nung, for example, nung pinasara yung ABS-CBN, ang daming nag-defend.
0: Yung NUJP, PCIJ, 'di ba?
5: Ito parang wala tayong naririnig sa ibang mga news organizations.
20: Ang kanilang press statement na ay attack on free speech or attack on press freedom ang nangyayaring investigasyon ng NBI. But we have to note, it's an entrapment eh. Hindi naman pwede matuloy yung entrapment kung hindi nag-solicit si Franco Mabanta ng ganung pera. Nakita natin yung evidence, yung video, yung surveillance, and how the entrapment was carried out. Napaka-transparent kasi dinisclose ni NBI eh. Sa media, no, sa iba't ibang network, including your network, yung mga video of how the entrapment was staged. So, kapag nag-solicit ka, hindi na kasi yun press freedom. Ano na yun eh? Paid speech. Ang free speech po, hindi yan pwedeng ano eh, yung practice sa traditional journalism noon, na hindi naman natin sinasabi santo ang mga journalists, no? Even ang mga journalists noon, they were faced under scrutiny. May konsepto po tayo ng attack and collect tsaka defend and collect, na ang mga journalists titira yan or magpapublish ng balita or i-withhold nila depende kung merong patron or merong magbabayad para i-silence yung balita. So ibang issue po yun, no, sa traditional journalism. But it seems until now sa digital media, especially PGMN, which calls itself a media network, eh, if you solicit or nage-extort ka ng bayad in exchange for publishing a story or not publishing a story, hindi na yun free speech. That's already paid speech.
0: Oo nga. Mm-hmm. And attorney, di ba, ang tanong nga, dun, eh, sino na yung nag-finance sa kanila? Kasi pag pinanood mo yung promo na itong si CJ Hero, sinasabi, hindi, wala silang suitcases, hindi daw sila front for political dynasties, at wala daw sa kanilang nepo babies, yun yung sinasabi sa ano. So ang pupunto sa kanila ay parang sinasabi nila is yung mga donors yata. Ano ba yung pagkakaalam nyo? So based doon sa pagkakasabi nyo na business model nila na lumalabas?
20: Hindi po sa akin dinisclose kung sino talaga yung funder or backer when I was invited to be an anchor way back 2024, no, nung walang-wala pa sila, mag-i-establish pa lang. Pero ang dating sa akin, it was just my observation, no, based on what Franco Mabanta said, na if you bring in a political client or a politician, you can get a commission dun sa ibabayad ng client, depende kung anong gusto niya, attack video or defense, pwedeng i-promote. It's my observation na ang PGMN, ang money model niya talaga is it's funded by politicians na clients. So I'm not saying na itong mga susunod na sasabihin kong pangalan ay talagang mga kliyente ng PGMN, but we have to observe na in the run up to the May 2025 elections, no, ito yung start-up talaga si PGMN. Bagong-bago siya, talagang nagsisimula siya sa industriya October 2024 to May 2025. That was the filing of candidacy until the actual elections in May 2025. Kapag ika-canvas nyo po, kahit sino pwedeng gawin to, i-canvas nila yung mga YouTube videos ng PGMN noon, makikita natin na meron silang promotional videos promoting Senator Marcoleta for Senator, Chavit Singson for Senator. Meron silang attack video against Mayor Honey Lacuna as the Mayor of Manila. And meron silang attack video against Congressman Marvin Willio sa Quezon City. So, hindi ko sinasabing mga clients yan, no, yung sa promotional videos. But if ganun yung sinabi sa akin ni Franco Mabanta noon, it's up to him to disclose whether or not talagang may mga nagbayad either to promote or to attack their opponents.
0: And Attorney Falsis, on a personal note, no, paano po pagkakilala mo dito kay Franco Mabanta? Kasi may napanood nga akong video eh, nakasama ikaw. Parang ano mo yung show po ba yan?
1: Ibang, kasi in-invite ka, baka ibang, friends rin kayo.
0: At partner, ibang-iba yung tsura ni Attorney Jess Falsis doon. Hindi ko nakilala, mukhang di pa kayo nakapag-ahit nung araw na yun, Attorney.
20: Ano po kasi, with all humility, ako po original anti-Duterte ako noon pa. Since 2016, hindi ako nagbago hanggang ngayon. Consistent po tayo. But when I'm invited to debates or when I'm invited to conversations with the other side, yung mga pro-Duterte, like si Franco Mabanta at si Mike Acevedo, I go. Kasi I want to reach out to them so that yung audience din nila, when they publish the video or mapanood ng supporters nila, maririnig yung aking opinion or yung aking side. So yun yung aking intention. We're not friends. He reached out to me kasi naghahanap din siya noon ng makakadebate na anti-Duterte. Ako naman, wala naman tayong takot, kahit sino, kahit anong oras, pwede nating idebate kung tama ba ang mga pinagagawa ni President Duterte. And sa akin, I'm confident to debate anytime. So yun po, tinanggap po natin yun. And that was not because of friendship. Yung friendship na nangyari maybe after that episode or that taping, because syempre nakilala natin yung tao. Pag nakilala mo naman yung tao, at least hindi na siya troll or hindi na siya random na tao sa utak mo. Ano na siya, nabubuhay na siya na tao. Pero hindi po kami like nag-hang out, hindi naman po kami nagkikwentuhan ng mga sikreto. Pero kilala ko po siya personally dahil nga doon sa pag-reach out niya noong panahon ni President Duterte. So yung mga nagsasabing hindi DDS, si Franco Mabanta, mali po yun. Kasi naging social media director lang po siya ni PBBM noon dahil kay President Duterte. Ang una po niya talaga na PR job or ang kanyang blogger group, yung iniikutan niyang industry or circle noon, ay mga pro-Duterte. Mm-hmm. Eh, tandaan po natin, yung mga pro-Duterte noon ay also pro-Marcos dahil mm-hmm. may unity pa or magka-okay pa noon si President Duterte and si President Marcos.
1: Mm-hmm. Ah, yes. Oo. Baka nakalimutan eh. Dati nga may unity team, kaya nga nanalo yung mag-tandem eh. Pero Attorney Jess, last question na, no? What about itong na-involve na rin yung mga big-name personalities, let's say Edo Manzano, James Deakin, mm-hmm. pati si Brandon Vera.
0: Brandon
1: diba?
0: Vera,
1: nandyan. So ano po ang magiging effect nito sa mga personalidad na ito? Meron kaya silang legal risk? Or baka, you know, they may be parang iba na yung reputasyon ngayon, parang guilty by association. Ano po masasabi niyo diyan?
20: Well, depende naman po yan sa ebidensya. Kailangan si NBI kapag nagkaroon ng cyber warrant doon sa cellphone or mga devices ni Franco Mabanta at ng iba, kasi may subpoena din kay CJ Hero. We have to remember CJ Hero kasi siya yung may attack video against Marvin Lillo noon. Mm-hmm. And ngayon, siya din ang sinasabing merong attack video na ginagamit pang extort kay SMR. Siya yung parang anchor doon. Yung liability ng ibang anchors will depend on whether or not may alam ba sila sa pag-extort, are they themselves participants na magpo-promote sila ng candidate, or may man silang hindi ipapublish na story against a certain politician in exchange for money. So, it depends. Kasi makikita naman yan na may mga onting evidence na po lumalabas, like okay. may mga group chat po ang PGMN na pinagtatanggal lahat ng anchors doon sa group chat, kasi group chat yun para sa lahat ng anchors eh. Eh kahapon or nung isang araw, dahil nga sa mga pumotok na balita, ang ano po, doon sa ebidensya na meron ng NBI, eh pinagtatanggal ang mga anchors doon sa group chat.
0: Okay, sige po. Nako, maraming salamat, Attorney Jess Falsis. Happy weekend, sir.
20: Good evening and good afternoon. Apo.
1: Samantala, pitong Filipino seafarers sugatan sa panibagong drone attack ng Iran.
0: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
1: Parang Kata Balita.
2: One station, all the hits.
21: FM Radio. Favorite music radio. FM.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ako o makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukin butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa omega-3, heart-friendly, og ang powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
10: One station, all the hits.
11: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
12: May malakihang rollback sa diesel sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, bababa ng 9 piso ang kada litro ng diesel. 12 pesos naman sa kada litro ng mababawas sa kada litro ng kerosene. Pero may katiting na aumento naman sa gasolina na naglalaro mula piso at 60 sentimo hanggang piso at 70 sentimo. Dahil dito, maglalaro na sa 70 hanggang 95 pesos ang pump price ng diesel habang 75 pesos hanggang 105 pesos naman sa gasolina. Paliwanag ng DOE, epekto ito ng pag-usad ng P-stock sa gitnang silangan.
13: Nagbabala ang Meralco na posibleng tumaas pa ang singil sa kuryente. Ayon sa power distributor, ito ay dahil sa humihinang piso laban sa dolyar. Tumataas din anila ang presyohan sa spot market at suppliers. Bukod sa overall rate, tumataas ang demand sa kuryente habang umiinit ang panahon. Ayon naman kay Meralco spokesman Joe Zaldariaga, ilan sa mga nakikita nilang pamamaraan para bumaba ang kuryente ay ang shortened refund period na magbabawas ng 23 centavos per kilowatt hour at ang pag-alis sa value-added tax sa natural or natural gas mula sa malampaya na makababawas naman ng 20 centimos kada kilowatt hour.
12: Sa ibang balita, sugatan ng 7 Filipino seafarers dahil sa napaulat na Iranian drone attack kahapon ayon sa Department of Migrant Workers. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nakaligtas naman ang mga Pinoy sa pag-atake at nagpapagamot na sa ospital. 4 sa mga ito ay nagtamo ng minor injuries habang seryoso ang kondisyon ng 4. Patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon ng mga seafarers. Nangyari ang insidente habang dumadaan ang sinasakyan nilang barko sa Strait of Hormuz.
13: Formal nang binuksan ang ika-48 ASEAN Summit na pinamumunuan ng Pilipinas kung saan hinikayat ni Pangulong Marcos Jr. ang mga kasaping bansa na magkaisa at magtulungan sa harap ng mga epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
14: Anchored on the same, Navigating our future.
15: Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pinuno ng ASEAN na magkaisa at simula ng pinakamainam na hakbang para sa riyon, kaugnay ng epekto ng tensyon sa Middle East. Sa pagbubukas ng 48th ASEAN Summit, binigyang diin ng Pangulo na malaki ang epekto ng sigalot sa gitnang silangan sa buhay, kabuhayan at kaligtasan ng mga mamamayan sa riyon. Kaya nagpahayag ng pasasalamat ng Pangulo sa lahat ng mga pinuno ng bansa na miyembro ng ASEAN na nagtipon sa paniniwalang ito ang tamang panahon para patatagin ang mga kasunduan.
14: If there is one lesson ASEAN has learned over the decades, it is that difficult times do not divide us. For ASEAN, challenges present us with opportunities that have further strengthened our resolve to work more closely, to listen more carefully, and to act more purposefully. This summit gathering is evidence of that commitment.
15: Bilang ASEAN Chair, itinutulak ni Pangulong Marcos ang pagpapatibay ng energy, food at maritime security. Nagsilbi rin bilang tuloy ng ASEAN para magkasundo ang Cambodia at Thailand. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagkakamay ni Cambodian Prime Minister Hun Manet at Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul bilang bahagi ng pagsisikap ng Pilipinas na pahupain ang tensyon sa alitan sa border ng dalawang bansa. Samantala, habang abala ang Pangulo sa pagpupulong, hindi pinalagpas ng palasyo ang mga banat ni Vice President Sara Duterte nang sabihin nitong hindi nagtatrabaho ang Pangulo.
16: Hindi niya alam ang nangyayari, kung anong tinatrabaho ng Pangulo. Kita niyo naman po, kayo po nandito ngayon for the ASEAN Summit. Ang Pangulo po ay nagtatrabaho. Samantalang ang Vice Presidente nandoon po sa ibang bansa at nagbabakasyon. So, wala po siyang naitutulong ngayon sa ASEAN. At wala po siyang nagiging trabaho.
15: Kinumpirma naman ni Castro na nagtrabaho bilang social media director ng Pangulo ang naarestong founder at CEO ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta, kaugnay ng kasong robbery through extortion. Ayon kay Castro, ilang buwan lamang nanatili si Mabanta sa posisyon at kalaunay tinanggal dahil hindi nagustuhan ang style o estilo nito.
16: Kailan ba yung sabi nila 2018, wala naman nagdi-deny na naging social media director ng Pangulo itong si Franco Mabanta. We're talking of now.
15: Ako si Christian Vascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
12: Pag-usapan natin ang kinaganap na ASEAN Summit sa Cebu kasama ang Security Analyst at Associate Professor ng De La Salle University, si Dr. Sherwin Ona. Professor Ona, magandang gabi po at welcome back sa Arangkada Balita.
17: Hello Jack and Nina, at again, maraming salamat muli sa inyong invitation.
12: Yes, and salamat po sa inyong oras po, Professor Ona. Una, ito pong ASEAN Summit, ano kadalasan po ba yung agenda dito at ano yung magiging pakinabang po ng ating bansa?
17: Well, kung ang tinutukoy mo ay yung nangyari ngayong araw na to, no? Maliwanag na maliwanag yung agenda ng Pilipinas, ano? Very timely at that, ano? Dahil nga tinukoy ni President Marcos yung mga pressing issues that beset the region, ano? Especially yung energy security at saka yung food security, no? Na isama na rin diyan yung maritime security, yung issue nga ng pagkakaroon ng isang ASEAN Maritime Center para pag-usapan yung anumang maaaring maging sigalot, lalong-lalo na rito sa South China Sea.
18: Nakikita ba natin na dahil dito sa ASEAN Summit na to na mas united yung front ng ASEAN, ano? Kapag pinag-usapan yung buong global relationship, especially pagdating sa China at sa US, kasi may nagsasabi minsan watak-watak ang mga ASEAN countries. Ano po ang take nyo dyan?
17: Yes, so Nina, no? I totally agree with that point of view, na magpe-present dapat ang ASEAN ng single voice, ano, lalong-lalo na dito sa nangyayaring energy crisis, ano. Maganda yung napag-usapan dito, no, sa pagpupulong na naganap, ano, lalong-lalo na yung tinatawag na ano, no, yung shift to renewables, no. Pag-uusapan niyan mabuti at kung paano i-distribute yung demand ng bawat country dito sa ating region, ano. So I'm sure na pag-uusapan ng masinsinan yan at hahanap ng mga alternatibo, lalong-lalo na ngayon, no, mainit na mainit yung pag-focus dito sa renewable sources, ano. Kaya maganda yung ginawa ng Pilipinas dahil nga ito yung hudyat ng kumbaga pagkakaisa rin ng buong rehiyon para matugunan itong krisis na ito.
12: And Professor Ona, no, binanggit mo kanina yung maritime security, and I remember last year, di ba, partner, may pinag-usapan tayo na code of conduct sa West Philippine Sea na dapat ay babalang kasi nga. Ito ba, dyan ba, tinatalakay ito or sa ibang klaseng pagtitipon pa?
17: Alam mo, medyo subdued yung pag-mention sa code of conduct. Ano? Uh-huh. Pero alam mo naman ng mga ganitong klaseng mga diplomatic venues, ano, nag-o-open siya ng opportunities, Jack and Nina, no? At maganda yung stay ng Pilipinas, ano, dahil nga hindi siya naging kumbaga combative in terms of our rights, no, dito sa South China Sea. But bagkus, ano, pinapakita niya na collective dapat ang approach, ano. Yes, meron tayong mga karapatan, meron tayong mga ipinaglalaban dito sa ating mga teritoryo, but kumbaga binabalanse rin natin dun sa interest ng rehiyon, ano. Kaya naghahanap din tayo ng mga opportunities para mag-reach out sa ating mga ASEAN partners and neighbors.
18: Mm-hmm. At huling tanong po, Prof, the worst is over na po ba pagdating sa tensyon sa Middle East?
17: Nako, Nina, how I wish I can give you an affirmative answer, ano. Mukhang malayo pa tayo doon, ano, lalong-lalo na ngayon na mukhang nagpapalitan pa ng salita at ng putok itong mga puwersa ng Iran at saka ng US, ano. Mukhang hindi pa to matatapos, lalong-lalo na ngayon na medyo yung mga terms ng agreement na pinupush ng dalawang bansa ay mukhang hindi nagtutugma, ano. Although syempre na nga we are hopeful, but unfortunately at this point mukhang wala pang off ramp dito sa conflict na ito.
18: All right. Maraming salamat po, Professor Sherwin Ona. Happy weekend.
17: Thank you, Nina. Thank you, Jack.
12: Bye-bye. Salamat po.
18: Samantala, kumpiyansa si Bicol Saro party list. Representative Terry Ridon, nakasado na ang pag-usad ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Lunes. Nagbabala naman ang mga legal expert na ito na ang huling pagkakataon ng bise para magbitiw sa pwesto kung nais niyang iwasan ang perpetual disqualification. May umaarangkadang balita si Justin Ignacio.
19: Technicalities. Sa mga paligo...
20: Nakatakda na sa darating na Lunes, May 11, ang pag-usad ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Attorney Terry Ridon, si VP Sara ang magiging kauna-unahang impeachable official sa kasaysayan na mai-impeach ng dalawang magkahiwalay na Kongreso.
21: She was impeached by the 19th Congress and she will be impeached by the 20th Congress on Monday.
20: Una nang inihayag ni Ridon itong Webes na mula sa kanilang konsultasyon, 215 House members anya ang suportado sa impeachment laban sa bise. Sa The Agenda Forum kanina, binigyang diin naman ni Attorney Melencio Santa Maria Jr., law professor at dating dean ng FEU Institute of Law, na napakahalaga ng mangyayari sa Lunes dahil ito ang magdidikta kung magpapatuloy ang paghabol sa pananagutan ng bise. Ipinaliwanag ni Santa Maria na kung magbibitiw sa tungkulin si VP Sara bago ang nakatakdang pag-usad sa Lunes, maaaring hindi na matuloy ang impeachment trial.
22: Kaya napakahalaga ng mangyayari sa Lunes, no? Tama ba? Kung sa Lunes, kasi before that Lunes kung mag-resign, wala ng impeachment trial.
23: Hmm.
22: So hindi matutuloy, walang okasyon para ipataw yung desisyon na perpetual.
20: Kapag naipadala na ang Articles of Impeachment sa Senado, obligado ang mga senador na simulan ng paglilitis base sa utos ng saligang batas. Giit ni Attorney Santa Maria, Senado ang magsisilbing hukuman at wala silang opsyon kundi tanggapin ang kaso at magdesisyon base sa ebidensya.
22: Trial shall by the Senate forthwith begin. Isang utos yun, isang command yun ng konstitusyon at hindi mababago yan ang majority vote ng ating mga senador.
20: Nagbabala rin ang abogado na magkakaroon ng matinding emosyon at posibleng pagkilos ang taong bayan kung hindi boboto ang mga senador ayon sa ilalatag na ebidensya. Sa Lunes, nakasalalay sa bilang ng mga boto ng miyembro ng Kongreso na pabor sa impeachment. Kung mahaharap ba ang bise sa parusang habang buhay na diskwalipikasyon sa pagtakbo sa anumang posisyon sa pamahalaan. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
18: Usap-usapan ang naging pahayag ni Senator Robin Padilla tungkol sa papel ng Senate Minority pagdating sa posibleng pag-akyat ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Giit ni Padilla, ang pag-opos ang mismong trabaho ng minorya, pero ilang eksperto umalma. May umarangkadang balita si Angela Babad.
0: Trabaho po ng minority yon. Diyan po ang parliamentary procedure na dapat naming sundin.
1: Bilang bahagi ng Senate Minority, iginiit ni Senator Robin Padilla na trabaho nilang tumutol sa anumang usapin na tinatalakay sa plenaryo. At partean niya nito ang posibleng pag-akyat ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa gitna ng usap-usapan ng posibleng pagharang ng minorya sa pag-convene ng impeachment court. Pero ayon sa ilang eksperto, hindi tama ang pahayag ni Padilla. Ayon kay mamamayang Liberal Representative Laila De Lima, kung palaging kukontra ang minorya sa mayorya, kahit walang basihan o ebidensya, ay hindi na ito pagganap sa tungkulin bilang minorya, kundi isa ng pagiging obstructionist. Ayon din kay political analyst Ronald Diamas, ang trabaho ng minorya ay maging fiscalizer. Ayon sa Adopted Resolution No. 39 ng 15th Congress, o ang Resolution Adopting the Rules of Procedure on Impeachment Trials, malinaw na nakasaad na kailangang panatilihin ng mga senador ang political neutrality sa kabila ng pagkakaroon ng partido, bagay na pinaliwanag ni Attorney Lorna Kapunan, senior partner ng Kapunan and Castillo Law Office.
2: Nakalagay dyan sa isang rule nila, there would be political neutrality. Ha? Anong ibig sabihin ng political neutrality? You cannot discriminate on account of your political affiliation. So yung mga senador dyan na bumoto na, nagsabi na that they will be loyal to the Vice President even without looking at the evidence, pwedeng i-question yun. Where is your political neutrality?
1: Dagdag pa ni Kapunan, dapat hindi pansariling interes ang unahin ng mga mambabatas.
2: Hindi naman sinabi sa oath of office na I will defend since I'm a minority, I will defend the minority position. Kung in aid of legislation, wag nilang tignan ano ba yung nakakabuti sa akin. Ang tignan nila, ano ba nakakabuti sa taong bayan.
1: Ayon naman kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, kung sakali mang may magmosyon kontra sa pag-convene ng impeachment court, ay kinakailangan itong pagbotohan ng Senado. Samantala, sa kabila ng binitawang pahayag ni Padilla, iginiit ni Senate Minority Floor Leader Alan Peter Cayetano na wala pang klarong napag-usapan ng minorya hinggil sa usapin ng impeachment. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
12: Kumpiyansa si DILG Secretary John Vic Remulla na makukuha nila ang puganting si Zaldico sa kabila ng hirit nitong asylum sa bansang France. Tinututukan din ng DILG ang desisyon ng Netherlands sa asylum bid ng dating tagapagsalita ng Malacanang na si Secretary Harry Roque. Yan ang umarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
23: Kunin natin siya bago...
24: Naniniwala si DILG Secretary John Vic Remulla na mapapasakamay nila ang puganting si Zaldico sa tulong ng red notice mula sa Interpol. Ito ay bago desisyonan ng bansang France ang hiling na asylum ng dating kongresista.
23: I'm confident na bago siya matapos yung mga asylum application niya, makukuha na natin si Zaldico.
25: Bago mag-grant yung ano?
23: Bago matapos. 6-month application process kasi yan eh. Sometimes tumatagal.
24: Aminado din si Remulla na may bahagya lang pagkakaiba ang mga bansa pagdating sa red notice.
23: It turns out, iba pala ang batas sa Pilipinas saka sa Interpol. Basta doon may political inkling na konti ay di-delay nila. Ininvestigate nila sa kanilang sarili. But I'm confident we'll get the red notice and I'm confident we're gonna get Zaldico back here to the Philippines.
24: Kinumpirma din ni Remulla na nasa France pa rin si Zaldico.
23: He has a house in Champs-Élysées, ten bedrooms na malapit sa Christian Dior. Ganto kalaki yung taas yung mga ceiling ng 10 bedrooms. probably worth maybe $200 million or euros, yung isang bahay na ganun.
24: Nilinaw pa ni Remulla na walang kinalaman ang asylum ni Zaldico kung bakit natatagalan ang pagbabalik dito sa Pilipinas.
23: It doesn't always work to our favor, eh, di ba? But the now we see that this world is getting smaller. Papalitan ang palitan mundo niya. Eventually, makukuha rin natin yan.
24: Kinumpirma din ni Remulla na kasamang binabantayan nila ang pagtatapos ng asylum application ni dating Palos Secretary Attorney Harry Roque.
23: Tulad si Harry Roque, officially this week, tapos na ang kanyang 6 months. So we will know kung by today kung granted daw hindi. Kung hindi na grant, pwede na siya expelled doon kasi wala na siyang travel papers, eh. At saka yung kaso niya kasi is human trafficking, kaya iba ang level doon. Na banned sa lahat ng mga bansa talaga.
24: Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipinas.
12: Sa San Agustin, Quezon City, may kakaibang pakulo ang isang grupo ng mga nanay para sa pagdiriwang ng nalalapit na Mother's Day. Yan ang umarangkadang balita ni J.M. Pineda.
3: Malaki ang kontribusyon ng isang ina sa komunidad. Sentro sila ng pagbubuklod ng bawat isa. Kaya ngayon papalapit na ang espesyal na araw para sa kanila. Isang grupo ng mga kababaihan sa Barangay San Agustin sa Quezon City ang magsasagawa ng isang fun run para sa selebrasyon ng Mother's Day. At kasabay niyan, ang paborito ng mga mommies na Zumba. Target kasi ng United Ladies of San Agustin ang mas healthy na celebration ng araw ng mga ina.
4: Kasi nga, para ma-focus naman yung health issues ng mga nanay, magtumawa naman, magkaroon ng new friends. And paminsan-minsan makatakas naman sa laging iniisip yung usaping pambahay.
3: Pagkakataon din daw ito para makapag-bonding ang mag-anak dahil bukas rin ito para sa lahat ng gender. Pwedeng isama ang asawa, anak o kaya mga kaibigan.
4: The goal is to set camaraderie. Camaraderie among neighborhood and the family and other groups kasi medyo parang nakapag-set kami na standard kasi nga the group was formed through trust.
3: Invited din ang ilang mga nanay sa labas ng Barangay San Agustin. May mga nagpa-register na galing pa sa Caloocan at iba pang parte ng Quezon City. 5 kilometers ang layo ng fun run na iikot sa buong barangay ng San Agustin. Dahil nabuo ang grupo sa pagtutulungan, mismong mga miyembro nito ang gumagawa ng mga race kits na gagamitin sa event. Dito daw ay naipapakita ang toughness at talents ng mga kababaihan, lalo na ang mga mommies, mama, nanay at ina. Binigyan din ng grupo na ang pagiging nanay ay isang trabaho na puno ng pagmamahal na walang pinipili at itinuturing rin na pundasyon ng lakas ng bawat isa. Ako si J.M. Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
18: Ang mga nanay ang ilaw ng tahanan pero

0: nang magkaproblema sa asawa. At sa likod ng karaniway mga lalaking driver, ipinakita ni Nanay Clarita na kaya niyang makipagsabayan sa mga bruskong mga driver para sa kanyang mga anak.
1: Ay, tricycle driver, babae. Ay, si Nanay. Nanay, masarap po bang mag-drive? Oo, kako. Kumikita. At papanok.
0: Sa araw-araw na pamamasada mula umaga hanggang hapon, tinitiis niya ang pagod at ang unti-unting paglabo ng kanyang paningin. Pero ang kanyang paghihirap, nasuklian ito sa pagtatapos ng kanyang dalawang anak na noon ay bit-bit pa niya sa loob ng kanyang sidecar tuwing oras ng uwian.
1: Noong maliliit pa sila, elementary pa lang, alis ako sa bahay, nakagayak na talaga. Nakaprepare na yung mga gamit nila, yung pagkain, kasi nag-aaral pa sila noon. Pagka oras ng dating nila, susunduin ko. Yung isa ang magbabantay, yung isa susunduin ko.
0: Bit-bit niya ang paniniwalang ang puso ng isang ina ay may lakas na higit pa sa anumang makina.
1: Sa mga kapwa ko babae na nagtataguyod sa pamilya, ganyan lang tayo, kahit tayo babae, kaya natin gampanan ng isang panindi pamilya.
0: Sa darating na Mother's Day, hindi luho ang hangad din Nanay Clarita, kundi ang kapayapaan at pagkakaisa ng pamilya na minsan ang sinubok ng mapait na karanasan. Ang kanyang kwento ay isang patotoo na ang tunay na pagmamahal ng isang ina ay handang bumiyahe kahit sa pinakamatarik na landas ng buhay. Maiparating lamang sa maayos na destinasyon ang kanyang mga anak. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Patuloy na lumalakas ang Tropical Storm Hagupit habang papalapit ng bansa. Ayon sa PAGASA, malapit na ito sa kategoryang Severe Tropical Storm sa mga susunod na oras. Sa pinakahuling pagtaya ng State Weather Forecasting Center, taglay nito ang hanging aabot sa 85 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 105 kilometers per hour. Huli itong namataan 1,460 kilometers east ng northeastern Mindanao at tinatahak ang direksyon na pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Inaasahang papasok ito sa Philippine Area of Responsibility Sabado ng hapon o gabi at tatawaging Bagyong Kaloy. Umalma si San Juan City Mayor Francis Zamora sa mga paratang na napapabayaan niya ang mga ospital sa siyudad, lalo na ang San Juan Medical Center. Katunayan, sinabi ni Zamora na tumaas ang budget sa ospital mula mahigit 315 million pesos noong 2019. Mahigit 644 million pesos na ito ngayong 2026. Prioridad aniya ang healthcare ng bawat residente ng San Juan. Target din ng LGU na gawin ang San Juan Medical Center bilang Level 3 Hospital at maging nationally recognized Green Medical Center of Excellence.
3: Alamin natin ang latest sa showbiz mula sa ating beshi ng bayan, Jai Ho.
4: Heto na nga ang latest na umarangkat ang showbiz balita matapos ang Round 6 Sex Bomb Get Out Concert Finale sa MOA Arena noong April 30 ay agad nating nakapanayam ang leader ng grupo na si Rochelle Pangilinan. Emosyonal si Rochelle dahil nagawa na nila ang finale concert at nakatapos na din sa una nilang international show. Alamin natin ang lahat ng kwento sa Jai Hot Exclusives.
5: Mula round 1 to round 6, punong-puno, sila din mismong sex bomb ang nagbe-break ng kanilang record sa MOA Arena. Ano ang say ni Rochelle Pangilinan dito?
6: Sobrang grateful. Unexpected na ganun pa rin kadami yung darating tonight. Half of my heart na masakit sa akin na last na to. But wala ko magagawa eh. And kailangan ko din mag-perform. Hindi lang sarili ko dapat yung iniisip ko. And sa dami ng taong dumating ngayong gabi, grabe, wala akong ginawa kundi titigan lahat ng tao.
5: Bilang leader ng grupong Sex Mom, paano nga

0: Sila nagdesisyon na baguhin ang venue at ibalik sa MOA Arena.
1: Nung pumasok na yung tag-init, hindi natin kaya yan. Yes. Yan yung init na pag naglabas ka ng itlog luto. Sabi ko, isa sa atin, posibleng may mahimatay. But then, nakita namin yung engagement sa social media na talagang mas maraming pinalaki ng sex bomb na nagsasabi na indoor na.
0: Samantala, ano naman ang masasabi ni Rochelle sa lahat ng mga sumusuporta sa kanila?
1: Maraming salamat po sa lahat ng pinalaki ng sex bomb at sa mga hindi nagsasawang sumuporta at maniwala sa mga pasabog namin na ganito nyo kami sinanay na lagi may pasabog. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat.
0: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po, ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hotheads and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Jai Hot Exclusives, balik sa inyo.
2: Maraming salamat, Jai Ho. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
3: Happy Mother's Day, partner.
2: Thank you. Happy Mother's Day.
3: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita.
4: Arangkada. One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17 & 1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17 & 1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yung nasa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsang vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: Okay, may adlaw sab kana tong tanan mahigala na sab kita sa atong nandang programa sa matag adlaw uban ninyo higala si Kuya Arn lang gihapon. Og manghinaot ko nakaplaster na ang uban. Tod mga higala no. Laing kaaging atong tigag kinabuhi. Pero sa dili pa, kumusta ang tanan nato mga tigpaminaw sa nagkalalaing mga lugar? Walay puas, walay hunong ilang pagpaminaw. Labi na sa tanan nga nagsalig sa atong mga product. Gikan sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahinaot ko mahigala inyong imintin. O ba, nakahibalo na nga para ni sa mga maglisod pagkatulog sa panahon sa kagabiod. Matulog na mga higala pero tungod kami tukar ng atong insomnia, makatabang atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon na maglisod sa pagbawas. Tagduha, tagtulog adlaw before makapagawas ilang hugaw. Matod pa, diligin na maayo mga higala kay mag-suffer ang atong tinain niya na magkadaot, madugay, mahimong colon cancer. Hugaw na gud na, dapat ipagawas ko na sa matag adlaw. Manigay ko na to, dili pwede nga tagduhak adlaw, tulok adlaw, uban sinima na pa, aya sila makapagawas ilang hugaw. Dili pwede mga higala. Kamo ang magkaproblema ni ana. Hantod kung pabayaan na ninyo, daghan ay mga rahitabuan nga mahimong colon cancer. Hibalo ko nga dili mo musugot ni ana mga higala nga maunay maabda na to. Mo naman yung kamot ha. Tistingan na to ang Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Makatabang na sa to ha. O sa mga higala na to, dihang walay klaro nga pag-ihi. Ihi karon to, ihi na sa hasol kay na. Gusto to matulog. Pagtulog na to, batiyo na po tayo kayo yun. Mubango na sa ta. Di-disturbo ta sa atong pag-relax. No, dili po hindi mga higala. Ngayon nga na lang. I-maintain ang Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Makatabang yapon mga higala. Pwede sa mga adunay mga diabetes. Tungod kay atong Capricorn Coffee, wala siya chemicals nga gisagol. Pure corn coffee gid siya niya. Tapos na ay malunggay o santon. No? Masa dili mong bala ka mga higala. Aduna siya cleansing effect atong Capricorn Coffee. Muhindo siya sulod sa atong lawas paggawas niyang tanan mga problema nga makahatag o kahasol sa atong lawas nga mao hinungdan sa mga sakit, makabalda sa atong trabaho. Iyan ang ipagawas. Salig lang mo sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Katong mga higala na to nga nag-chat or nag-text ng Kuya Arn, wala pa mangyapon kung ba't yung katulog. Ah? Pila na ka-pouch o pila na ka-Capricorn. Basin og grabe yun ang inyong insomnia. Ya, taas-taas na ni mo na nga higayon na ni mo gaguanta nga tagdugay ka makatulog. Alalahi siya og Fervite capsule. Kining Fervite capsule mga higala, para na sa mga higala na to nga nawala ang gana sa pagtrabaho, nawala ang kondisyon, nya nindot na siya no kay makarelax pud ka. Natural ang mga dugo na to nga nagtibok sa ilawom iya ginumbong kagon. Nya ganahan na ta mo trabaho, dili na ta tamlay. Nya ganahan pud ka magrelax. Mo na ang kanang atong Capricorn ayaw ginaundang imintin gina siya mga higala kay basin taud-taud na nimo na gibati nga problema nga dugay ka makatulog. Alalay og Fervite capsule. Basta ka imintin lang yapon ang Capricorn, ay siya gula ha? Ingana siya mga higala. Pagita ang Fervite capsule kung di pag ka makatulog, Fervite capsule lang ialalay sa atong Capricorn Coffee. Kuwid Malunggay and Santon. Kung magpalitun mo sa atong Capricorn Coffee, ikumplito ang pangalan. Capricorn Coffee, butay gadug, Kuwid Malunggay and Santon. Kay daghang manggoy Capricorn sa mga parmasya. Capricorn with Malunggay and Santon. Makita nimo ang light gold nga pouch katong una pa nga packaging. A light gold nga pouch na siya may higala na itatak 180 grams o napoy 100 grams. Karon na ibag-o na ito may higala nga nanasiguro na sa mga parmasya karon 200 grams. Gipadaka na siya. 200 grams na may pagka yellow gold ang yung color. Yellow gold may higala. 200 grams na makasimpog ganyan na may higala. No? Kay, karatong Capricorn, pwede rin ka tagtunga lang sa kutsara sa gamay nga tasa. Tagtunga lang sa kutsara. Kung ikaw rang mag-maintain pag inom, kadaadlo niya sa usa ka adlaw, kaisa rin ka mga pi, maabot yun na o usa ka bulan o tunga ang budget nimo sa imong Capricorn. Labi na ka ng 200 grams. Presentable na kay mahigala itong Capricorn. Nindot na kayo siya. Dili na siya. Sticker. Ang kanang 200 grams. Printed na git siya. Mahigala. Nindot na kayo. No? Salig lang kanunay. No? Makatabang nga itong mga product niya kaninyo. Ugday no sa mahigala sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kay nang katabang natong Orion, dili lang sa panuhot, dili lang sa pamaol, pwede kay na sa mga buntis makatabang na sa mga nagsabak padihagikan sa first trimester ngadto sa ikasyam nga bulan nga mao'y pagbati nimo. Kinahanglan kanunay ka nga makapanghaplas atong Orion. gikan sa tiya, di bumbala ka mga buntis ha, kay wala na chemicals atong orayon. Mga pure herbal gin ang naadi ha. Gikan sa Acapulco extract, Centronella extract, Kakawati extract, Guava leaf extract, ug himag. Ubay-ubay ang mga sagol ng mga herbal sa atong orayon. Yani kung makapanghaplas ka ni ana, protektado na ka sa lamok dinggi nga dili ka na maduulan og lamok dinggi. Labi na sa mga bata, pwede ka na ihaplas mga bata gikan sa usa ka tuig, duha ka tuig, tulo ka tuig para maproteksyonan lang ang bata nga dili matugpuan og lamok dinggi. Nga delikadong lamok nga di nato himbal-an unsay hinungdan sa bata nga sige balik-balik ang hilanat. Bisan ka mo mga dagko, no di magkumpiyansa sa lamok ninggi, makatabang ang orayon nga maproteksyonan atong kaugalingon. Usbon ko, dili lang sa panuhot, dili lang sa pamaol, no? Ug naglikay mo sa mga barikos mahigala, kinahanglan yun nga maghimasa ka, adunay sagol nga ininitubig, ayaw isulid ang katong normal nga bugnaw. Saguli siya ininitubig nga maagwantaran ninyo. Pagkahumanian na, haplas si Dayk orayon. Paglikay lang sa mga barikos. Pero kung nana kay barikos, hinahinay lang sa paghaplas sa orayon niya. Tapos, maghimasa ka, nagi nadlawgin nga tubig mga higala. Sagaran sa mga babae mga ginya, no? Busan mo lang sa kanto mga higala, akong i-share sa inyo ang mga product gikan sa atong Capricorn Coffee antod sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Una pa na ito ipadayon sa pag-share sa inyo ha, ang ato uban pang mga product. Ato sang sugdan sa pagbasa ang mong sulat ni Darwin. Darwin, ano yung mong sulat kaagi?
1: Doctor!

0: Ma? Ma? O, Darwin. O, na si Auntie Lourdes. Ah, na si Lourdes. Unsa may toyo? Wala ko balo. Ah, pasudla, pasudla. Nangansel, ma. O, Lourdes. Unsa may toyo? Gikan mi sa ospital lagi nang. Kaya nga, no? Akong anak nang kinamagwangan ako dito mi sa ospital. Tuwa pa ganin admit na yung mga resita sa doktor. Ang problema na mo, ani. Sigurado paggawas na mo na magibiling na maligyan na mo among duha kakanding nang. Ay, asa ba na si Philip di ay? Maong ganito nang nagproblema ka to. Nangita po to, nagbulag kami pagpangita o kung unsay mong ikapalit niya ng resita sa bata. Dali, mag istudya sa mga nakakaon ka na. Mapagani ko'y paniod to nang. At kapaniod to sa sulbaro na to ng problema. Manang diri ko sa mga nang kay balo ko nga masinakay pundo. Ay, dito ko sa mong silingan. Nag, ay, balo ka, wala tayo lingaw. Kasi manong ninyo to as abroad. Taon-taon to na ning kamot. Nya, wala man tayo lang lingaw. Dito ko sa silingan, maglaglaag. Tapos, ay balo na ka, wala ko'y lingaw kining barabaraha. Madyong-madyong baka unsay hilig sa akong mga barkada. Kalmula ko katundaw, mo ko rin dito ron. Pero unsa may problema ni mo ato ng sulbaron? Ikaw lang ipunta nang kung yun sa ikatabang ni mo. Magining panalito na ako karon ng mga resita. Asi, kadali lang ha. Kibalo ko kwarta ang kulang niya na. O kinaka ng jismil, ha? Nung dako na kinagtabang sa amon nang. O sige, kadali lang. Lourdes, oh, kumusta? Adyalay ko ni mama ni mo dong laruin kay mulam ko kwarta.
1: Ah, na may kwarta si mama. Bago lang nagipadala ni papa, gikan sa laing nasod ng kwarta.
0: Mga bitaw nga, wala ko lang naunaunaan. Sa pagsampit lang gitirik yun. Ah, Lourdes, o diara. Nang salamat yung kayo nang, ay sus, pastilan, sige lang. Balik lang ka diri kung unsa pa ilaing problema, ha? Wala ko ilaing katabang. Kita pa rin tira kita. Nang niligod na magtinabangay, samtang nga naapakoy katabang kaninyo. Nang Anselma, salamat kay nang Darwin dong. Salamat kay sa inyo magsuon nga subragin inyong kabuutan. Ah, taman sana'y makaya ni mama nang kay siya may padalan kanunay ni papa. Kaya kami sab. Doa pagani may gusto ni papa nga dirira daw mi kay dili gusto si papa nga maglisod-lisod mi. Kay wala may mo padayon pag eskwela. Kay sobra pagpangga ni papa sa mo nga gusto na mo nga maglain na kay labi na ako nanok kay kalibin na diri karon sa balay. Nya gusto ni papa nga dirira gyud kuno kami. May na lang kuno nga makatilaw mi tanan sa iyang hinaguan. Sige lang, wala lain na mo i-concept sa inyo ang pagampo lang nga mayong lawas sa inyong papa. Ah, nalasignato na sa ospital kay para masulban ng problema. Salamat kay nang ha. O sige. Wala yung magtinabang ha. Kita lang yun. Parinti ko kamo makatabang gani ko na among silingan. Kamo pa ka ha. Salamat kay nang Darwin. Ato na ko. Ah, sige.

Anselma, still ang pahulmas ako niya. Kapital B, kayo mo rin napildin man ko. Last na lang niya ko, napildi ko ni. Pastilani mo. Benji, o sige, mura kining bayaran ha. O, imo na. Nang, salamat kayo, iskalibo. O sige, si imo ra ka nang ibalik sa ako ha. Uling inang, ako na ibalik sa imo ng Anselma. Para makapilpugdula ni atong kalingawan nga baraha. Ah, sige, sige, sige na, sige na.

0: Ma?
1: Oh, Darwin. Nakalimot na ka sa akong...
0: Kuan, ma?
1: Nakalimot ka unsa? Birthday? O, iwa ko makalimot. Kagahapon, kipapalitan ko ikaw sa kababoy nga malitsyon o usapon nga baboy nga makarne. Matadtad para sa imong birthday karong adlawa. Oh, grabe na mo kabuutan, ma. Salamat kay kayo, kung nalingaw na kanina na imong sugal-sugal niya ang birthday na ako. Oh, sige, oh, imo na kini, oh. 5,000 ka na. Kamunay bahala ni Rachel, ana. Ma, salamat kayo, ma. Rachel, birthday sa imong bana. Basindili ko kauban-uban. Pero manghagad ka mong pasilingan. Mga rin din makamuban, ma. Birthday na ako niya. Ikaw na inahan ako. Ikaw naggastos tanan niya. Dili kamuban. Ay, nala, sige-sige mauban ko. Total man, arbito ng barabaraha di mga sugal-sugal ninyo, kalingawan nyo diyan. Di bito na mawala. Kano lang ang birthday na ako? Ala, sige-sige, pastilan. Panghagad ato mga silingan. Dili ko gusto na yung mga silingan magangaw-hangaw. Na yung nag-birthday na okasyon. Gusto na ako nga taman sa ato mga silingan. Dili nga dool sa tuwa. O, bisan kinsa. Imbitera, ha? O, ma, salamat kayo, ma. Pastilan, yun ako nginahan. Super kabutan. Sige, mga ligot ang dagat. Mag-invite ko, ma. Nahalaka mo ni paigo sa inyong mga barkada.

0: Makadagan na ba ng imno nun?
1: Ay, gusto na akong walay mabitin sa inom. Hala, inom ka mo ha, naipulutan na to. Nakasilma!
0: Pastila lang di mami manginom anang beer nang.
1: Ay, kamoy mga high blood, di mo makainom tulog beer. Hala, oh, pagpalit mo dito inyo mainom. Kamo na ibahala kung sa imno ninyo, dahil iskalibo. Oh, sige na, kaya di man mo makainom aning beer.
0: Balo ka na nga, tag-as kay bigdugo. Diyan na.
1: Aon niya sa pulutan niyo nga baboy man ka na.
0: Ang madadaraning baboy na nga basta kay nalay tanduway nang oon sa bakahang ang minunod nga likor.
1: Alas sige, dawatan ka ni Scalibo. Oh. Pagpalit mo dito kinyo, kamunay paigo na.
0: Nang Anselma, astilan mo lang masay kamudagan o politika nang?
1: Astilan, kandidato rabay mo. O pahalipay. Basta na pa'y pahalipay gikan sa langit, ala, mushare kita sa ato mga silingan. O kamo, labi na sa inyo ha. Ala ka to dito, Darwin, suruya to imo. Mga, isabay sa itong pagpahalinggo. Kasi huwag mainom dito. O matun siya na kuma. Rachel, tara. Ah, sige. O, dawata ka ning kwan, o. O, size meal ka na, o. Kasi kuha na yung nunun. O, ma, sige ma. Amin lang, mabe. O, size meal, paiguan ng size meal. Namalingoy mo mga bisita na unsagog ka. Ikaw ang nag-birthday, ikaw ang nag-invite, tapos pasagdan ni mo sila. Grabe, kini mo kabuotan, baba. Ay, pastilan. Kining kwarta, lumalabay lang kini. Sige na, sige na.

Nanang Silma! Nang! Ay! Pastilan o binje yun sa man. Nang, magsugot to ano, plaster ng lamisa dito sa atong sugalan. Asal ka paligo pa ko. Kadailang. Pagunaran mo dito. Magpaabot ni Simon nang. Kay Ibalo, ikaw may amo ang bangkiro nang. Nala, sige, pastilan. Waning atong lingaw. Ay, maligo sa ako. Masi makalimot nagkaligo sa usa ka adlaw. O sige, magamot mi dito nang. Ay, magdala pong kukuan. Makaon-kaon na to dito. Mamalita. Sige na. O sige nang.

0: Darwin, ingay mo maigsoon nga si Papa ninyo mo bakasyon. Ha? Muli si Papa, ma? Oo. Nagtulo ba yan na katuig o napasya mo pa uli? Karon, nakalimot na kamo. Kamo, sige lang din mo. Lingaw-lingaw. Inyong amahan, ano mo kadumdum nga. Muli karon ko, ana. Ma, nakadumdum, mami, ma. Pero usay, ang adlaw di takahibalo nga. Ugma ba o sunod adlaw? Sunod adlaw, pa uli inyong amahan mo bakasyon. Kinahanglan, invite ninyo dito sa laing barangay ang atong mga parente, ha? Inyong maigagaw. Para magtipok-tipok tayo din tanan kaya naayon yung papa mo abot sunod adlaw. Ako rin bahala, ma. Presel, mag-anlam ta. Atong invite ang itong mga parinti. Bisan ta itong mga silingan. Kaya dili ko gusto nga na ay mag-maibo, mubatig kasina. Gusto na akong makakaon, tanan. Kaya mag-andam ta ugma para pangluto na ito sunod adlaw. Para pag-abot sa inyong amahan, ready na ang tanan. Mga itong mga silingan, makakaon. Kung unsay na asa ito, ah. Nga itong hikayon. O, ma. Sige, ma. Hoy, kamo ha? Mga sugarol, mga tukita og mga adlawa sa balay kay moabot si Alberto.
1: Ay, moabot si Sir Berto. Nang?
0: Oo, invited ka mong tanan. Dito ta man ni Odto, tanan-tanan. Ay, sige, magtipok-tipok na dito. Pastilan. Dili ko gusto nga na ay maibog, mubati kasina. Gusto na ko nga malipayan tang tanan, pinaagi sa pagpaningkamot sa kumbana.

0: Ay, Alberto, pastilan may ka nakaabot ka na.
1: Oh, kumusta mo diri?
0: Ay, okay lang di ah, ipangmingaw in town sa imo ha.
1: Ya, ikaw sa may lingaw ni mo, ha?
0: Ay, Alberto, ibalo na ka. Ikaw rana sa kung una-una ka nunay.
1: Oh, salamat kayo.
0: Pero ay lang taon sa kukikaw eh. Nga malingaw lang ko sa atong silingan. Nga dito in town ko magyampungad ka nunay sa matag-adlaw.
1: Kayo lang kung samod sa mandi eh.
0: Ay, dulag-dulag matyong, baraha, ana lang.
1: Nala, sige, wala problema. Basta kay nag-amping sa imong pagkasawa. Huh?
0: Ay, napagunaw nag-diautan, idara na ako. Mawala na kong lingaw, kining baraha o madyong. Masugal-sugal, uban sa atong mga silingan.
1: Andam na ba ang mga pagkaon? Naka-invite na ba mo sa atong mga silingan?
0: Ay, mga niraturon sila. Naana na uban, oh, naghuhat.
1: Darwin, opa. Mintras nagpaabot pa si Paniud to, uban nga wapang maluto. Dahil may imunun akong dala. Nga, pagpalit na lang, kulang na. Oh, doon taling 10,000. Okay, para iapon-apon sa nagpaabot sa tuwan ay mga lamisa. Oh. Humberto, Nong, kumusta Nong? Ah, okay lang. Kumusta mo din yung mga silingan? Ay, Nong, malipay gin minong basta makauli ka, Nong. Way problema ka sa imong asawa si Nang Anselma. Grabe, murag politika. Ah, dili ko gusto nga na yung mga silingan nga mubatig ka, murag maibog. Gusto na ko maunsay akong makaya. Ah, badal ang ginawa ko na kanunay para makashare po sa itong mga silingan. Diba? Nung, grabe ginawa kabuutan nung mabudagan kang politiko nung. Grabe nung. Awa na kita ng politiko. Nangato lang makatabang lang ta sa inyo. O sige. Deruin, opa, kurbala sila pa. O sige na, pangaunin mo kung nanay pagkaon. At Silma, mga silingan na to. Ay, sus ka na, andam na ka na sila. Ah, sige na. Hoy, gusto ni Alberto karong gabi eh, kainom-inom naman kita. Oon sa mga plano? Tuwa, nag-abang si Darwin og disco sound system para dirita sa gawas. Maglipay tayong tanan. Wow, disco rin na yun niya, dang! Oo, oh, kamong tanan, kitang tanan niya mga silingan. Libre tanan, magsayo-sayo ta. Oh, sige, maglibre tanan. Natin mga imnonon. Ay, salamat! Kandilaw na sa tanig disco.

0: Anselma.
1: Ah.
0: Karong nga sunod si Mana mularga na ako.
1: Oo, oh, sama na imong murang makagnaigibate.
0: medyo taon-taon na gini. Pero makaya pa. Ayaw na ibahala sa mga bata, ha? Og, magpadala ko sa imo, ayaw gidalo sa mga silingan. Ang ato mga parinti. Mag-asawa kita, natay pamilya, nakay parinti. Isip na po na ako pong parinti.
1: Bilib kay ato mga kaparintihan, wala gyoy nagmahay. Bisan osa. Kay mo ani dire, tungkol kay nakikipadala sa kuha. Makatag ko, makatunol ko. Wala ni sila ikamahay.
0: May nalansab sila makatilaw sila sa atong hinaguan.
1: Ingon pa nila, wala lang ikabalos ang pag-ampo lang gidaw nga maayo ang imong panglawas.
0: Salamat, ina sila, salamat. Sige lang, kung magpadala ko, basta kung na yung problema, ikaw na'y bahala. Ha? O ikaw, wakoy against na na mag-imong kalingaw na sugal-sugal. Basta, dili lang makadaot sa itong kaminyon.
1: Ay, balon ako sabot-pasabot ni mong Alberto. Taman sa kumakaya, bisan silingan nanto, nga mga yung tabang-tabangan ako.
0: Ah, sige, sige, sige. Darwin, Jojo,
2: pa,
0: ayun yun yung biyayin yung inana. Kay kamo, apil pa mo. Kung unsay na adiri, mausap ana sa inyo, ha?
2: Oo, pa.
0: Ayun yung pasagdiin yung inikanan, ha? Kay sunod adlaw mo, larga na ako. Kamo, Jojo, Elsie, ha?
1: Oo, pa.
0: Diri ramong tanan, lako man kini atong balay, lain-lain mo kwarto. Diri ramo. Gusto na ko nga dili mo magkabulag-bulag. Kung nai inyong anak, diri ra gyapon. Ay mo kabala ka kitinagaan man kamo ni mama ninyo.
2: Ay, pa, super kabutan si mama sa mo pagpadala ni mo kwarta. Panagaan mi kung sa imong gusto paliton. Si Jojo, si Elsie.
0: Oh. Hala sige, kinanglan magsinabtanay mo. Dili mo mag-away, ha?
2: Pa, wala ka na mahitabo pa.
0: Oh, sige Jojo. Darwin, ikaw man ang kinamagwangan. Tampingay mong maigsoon.
2: Pa'y kabala ka pa. Ipasunod na ako sila. Wala ko against kung sa ilang gusto.
0: Total, si mama man naghatag, huwag ikanbod niya kanimo. Taman pa sa kumakaya. Sige, pag sinabta na igin mo, no, diri ako mga anak. Kasi mama ninyo, buutan na. Hibalumi pa. Masilingan na to kung naihang yun. Kamunay bahala kay mama ninyo. Ha?
2: Oo pa.

0: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay Ann Santon.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
1: Wow. Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imong gibati sa una?
2: Ibang dyan ako uno kung di ko makastick. Sa kanlaw, kalima kang magdibla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa Coffee Corn. So ang resultaan is, kada ano dyan ko magbawas, and then dito ako magdugay dyan sa CR, magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, ang sigida.
1: Kalibang dayon. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Huwag ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
0: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. May gala, no? Hayon ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil? Hello, ma'am. Maying hapon, ma'am.
3: Maying hapon.
0: Kinsang ipangalan ni mo, ma'am?
3: Edith Martin.
0: Taga-asa ni nga lugar, ma'am?
3: Nako sa Agusan del Norte. Kadagbaran.
0: Ma'am, unsa ikasulti nimo sa atong product labi na sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Na, nagwapo na gyud diay nang Orion. Wala na di ko dagana sa akong amiga na naaman din kay Orion ba?
0: Mm.
3: Nga, kada yung kung di ka baga na mugnaw man ko.
0: Mhm.
3: Iya kung waplasan.
0: Mhm.
3: Ikot na ko likod, tiyan na ako. Kaya sakit na doon lagi kayo. Magsulat na lagi ko kayo sakit. Pag humangyod niya, waplas na ako basta. Patingan ako, wala wa ang mga akong sakit at tiyan.
0: Ano ba?
3: Kung anak, hindi mo gini ay ng orayo, no? Ako, sabi man ako, karang istorya na dito ba? Anak, sinuhod man gini ay nakaingon, hindi ko mabilib, hindi ko kayo anong haplasa na. Kaya dagang mag kong gigamit ng mga haplas. Tuloy gini yung anak sa orayo, nagrabi ka epektibo siya. Nakaingon lagi ko nga, kasutan yun, naghan man kong mga gamit ng mga haplas, yung kalit, magsakit akong tiyan lagi. Kana, alam niyo, nawala ka ni Aztec 15 minutos, so tingnan mo kung nawala, makakasakit sa tiyan.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil, no? Tili mo magpakapo sa itong Orion mga higala, no? Kaya nga, no? Dako kinigtabang dahil sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higala, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa inyo mga anak na nag-eskwela sa elementary.
4: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamin sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayaw ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siyang i-maintain sa akong mga anak.
0: Okay, mga inahan, no? Ayaw ninyo ihikaw sa inyong mga elementary babae manlalaki ng mga anak ninyo. Dako kay nagtabang ang Nerviplex Syrup para sa mga bata. Dili na magduha-duha, no? Kung unsa nga klase ng vitamins, Nerviplex Syrup. Makahatag kini siya og brain memory vitamins, makatabang nga moalerto iyang utok sa klase sa bata tungod sa taurine nga nasa Nerviplex Syrup. Matambangan nga mugana ang kaon sa bata tungod sa lysine nga nasa atong Nerviplex Syrup gihapon. Makatabang nga mas mopaspas ang pagtubo sa bata tungod sa chlorella growth factor nga nasa itong Nerviplex Syrup. Nerves vitamins para lagsik o dili luyahon ang bata tungod sa vitamin B complex. Para mas muhamis samtang nagdako ang bata, blooming siya, no? Makita nimo tungod sa niacinamide nga nasa itong Nerviplex Syrup. O vitamina para dili daling magkasakit ang bata. Protektado siya kung mamintin siya sa Nerviplex Syrup pagpainom tungod kay adunay vitamin C and zinc ang atong Nerviplex Syrup. Busa mga inahan, di na magduha-duha, no? O 40 na ni kapin katuig sa market ang atong Nerviplex Syrup mga inahan nga gisaligan sa mga doktor o mga inahan nga pares ninyo. Dirita sa Nerviplex AA. Kini atong Nerviplex AA mga higala, appetite enhancer capsule. Sa mga higala nato nga nawala ang ganas pagkaon sama ni Lolo o Lola, ate o kuya, mama o papa. Kung nakasinati mo na nawala na ang ganan niyo sa pagkaon, tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer. Naani siya gitawag nga Baclizin nga pampagana sa pagkaon og makatabang pud ang Baclizin sa pagkatulog kung gusto niyo matulog. Mao na mugana ang kaon ninyo pagbalik kay makarelax naman mug maayo. Naapo ni siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran og kaugatan. No, pwede ni sa 13 anyos pataas kini atong Nerviplex AA. Mao na kung nawala na ang ganas pagkaon, pag-take sa Nerviplex AA. Appetite Enhancer. Mubalik ang ganas pagkaon o gusto ka mo relax, makarelax ka. O ako i-share sa inyo, mahigala, kining B40 capsule. Kining B40 capsule, mahigala, para sa nag-agwanta sa tusok-tusok sa ilang tiil o nag-agwanta ba mo sa mga binhod sa inyong mga kamot o tiil? Mao na nagitawag nga nerves neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o baka nadaot ang mga kaugatan gumikan sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang maong problema pinaagi sa pagminti na rog-inom sa B40 ang high-dose nga B vitamins. Mao na kung binhod o tusok-tusok ang problema, i-B40 na, ha? Ayon ninyo ibaliwala at dumos parmasya kung nakasinati mo niya ng mga higala. O kabahin usab sa maayong panglawas, aduna ko i-share sa inyo ha, ang Mega Curse of Gel Capsule. Aduna sa 1,000 mg with EPA, 360 mg DHA, 240 mg o vitamin A20 ayo. Para sa mga buntis, gusto ba ninyo nga angat sa klase pag-abot sa panahon nga mo iskwila na ang inyong gisabak karon? Ang Mega Curse of Gel Capsule, naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis karon. Mao na nay rason nga nung ang mga infant formula milk adunay DHA content kay daghan pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gyud ni sa bata. Ikonsulta una sa inyong mga doktor nga ubigay ni kung unsay benepisyo sa pagtumar sa fish oil ngadto sa inyong gisabak. Mao na mga inahan, kung nagsabak mo karon, magtake mo kanunay og Mega Curse of Gel Capsule para maabil sa inyong mga anak. Pagkatao sa bata, mabot ang panahon nga mo iskwela na siya, preparado ang bata. Og dili po ta sa mga teenagers, makatabang ang Mega Curse of Gel sa inyong skin health, dili kaayo mo grabe ang inyong acne o pimples. Kung nag-agwanta mo sa dysmenorrhea, mga babae ha, panahon sa binulan nga rigla, matabangan mo sa Mega Curse of Gel nga dili kaayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay nani siya anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa ibuprofen mga silingan ha, nga synthetic pain reliever. Sa mga idaran, oy mga senior citizens, mga nanay ug tatay, makatabang ang Mega Curse of Gel sa inyo sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kining gitawag nga Alzheimer's disease. Makalambo pod ang Mega Curse of Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Ayaw ninyo paabuta nga mahitabo ka na sa inyo ha, mga silingan, no? Makatabang usab ang Mega Curse of Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga joint aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Busa ang importante, consistency is the key, meaning nga imintenar og inom ang Mega Curse of Gel capsule bisan wa moy gibati pa agi nagproteksyon. Usa lang ka kapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanang benepisyo, daghang balatian ang itiker. Uban usab sa atong Fervite capsule para sa mga higala na ito nga gamay lang ang trabaho, daling kapuyon, maglipong-lipong, luspad tanaon, sumpuon na ito lang ang problema sa itong lawas. I-maintain ang Fervite capsule. Pangitanas parmasya, diya dool sa inyong lugar, ang Fervite capsule. Uban usab sa atong Dr. Labs Glutathione 10 times up. Siya ang mutanggal sa mga dead skin cells sa atong panit nga may makapangit nga tanaon ta sa ubang tao. Kining natay mga panit nga daot. Yan ang tanggalon. Basta i-maintain ang Dr. Labs Glutathione 10 times up.

0: Darwin. Ma. Ay, dong. Pamalingki sa dito, dong. Kayo niya, dong. Pag human sa pamahoy, balon na ba yakan ng mama ninyo, ma? Ah, balon ako, ma. Unsa na po'y agtuan ni mo. Lingaw-lingaw na sab. Diyan ang sugal-sugal ninyo diha. Oh, ma. Tingin yung cellphone, ma. Ah, ay, uy. Si Papa kinin ninyo. Hello, Alberto. Alberto?
1: Anselma?
0: Unsay problema ra man kag nagluya?
1: Opauli na ko, Anselma. Grabe naglalaang akong sakit diri.
0: Mauba. Unya mo ra mag pila pa to ka bulan? Okay ra ba sa kompanya?
1: Dili na ko pwede diri. Kinanglan mo pahuli na ako sa akong trabaho.
0: Mauba. Oh, sige, sige, sige.
1: Ah, sige, magpaulin ako basin karong si Mana, makauli ko diha. Para magpundun ako sa balay, o amot maayo pa ba kung nene akong sakit.
0: Naunsa mo na yung sakit ni mo diha
1: eh? Ah, acute na kaya kung sakit sa akong kidney. Dilin ako pwede mo trabaho, o kinanglan akong pahulay.

O siya inyo ni Papa? Pero nang bati ko nga ba ulit siya? Mondang na inyong amahan sa iyang trabaho dito sa Laing Nasad. Ha? Unya, kinangla na siya mo pahulay. Dili na siya pwede manarbaho. Yung saon na lang ni Ma. Si Papa rin itong isaligan. Wala ko magtuo nga maukin yung dangatan. Sige na, pagpamalingki na. Sa ato pa wani trabaho si Papa. May balaan na kinin nato. Kaya pantod pa niya, dili na daw siya pwede manarbaho. Sige ma. Mato sa upalingki. Sige lang, maghulat na alang ako, dili na lang ako mo adto sa silingan. Para maglingaw-lingaw sa sugal. Ginoo ko. Ma-example mag-uha na itrabaho si Papa. Kung saan nila itong buhatan. Nga kitang tanan nagsalig sa iya, pati kami nga bisan na mga tagsa-tagsa ka mga kaipon. Sa iya gyapon, may nagsalig tungo kay gusto niya nga dili may magwatak-watak. Na mag-iahay na lang yun ka mo. Kung mahitabo nga awa na income inyong amahan. Wanay swildo nga madawat niya gikan sa trabaho niya kay wanang may trabaho. Unsang.

0: Kaniwang na ba ni mo, Alberto?
1: Oh, matod pa sa kumpanya nga dili na ko pwede dito nga mo trabaho. Kinala na pahulay matod pa sa doktor. Kung namayog tabang sa to, ha, pasabda na lang nga wala na ko trabaho ang silma. Gani, sa pipila kahigayon na yun eh. Basin kita na po ang magkinahanglan og tabang sa mga tao kung kinsa ang ngayon na to, duulan. Oh, at nalang diri-diri dito sa imong kwarto. Wow.

Ginoo ko. Halos nga kumasubas na gini ang atong pundo, Alberto. Sa pila pagani kadlaw nga di akadiri ay nakamong paggasto kung sa akong tambal mo ragyapon. Nga unsay mayo ragyapon. Hibalo ko nga di na ko magdugay nining kalibutan. Maningkamot kita. Kita na po'y magpatabang sa mga taong atong gitabangan. Halos nga mga kabus ang atong mga silingan. Bisan pa sa imong mga parinti. Kung makatabang man sila pero siguro igo lang sa pagkaon. Dili para sa ko ang kaugalingon. Parado na ako idapat nga tambal sa akong gibati. Mulakaw ko. Hamulakaw ko. Para mangita ko magamit na ito. Oh, sige.

0: nangan silma. Hibalo ba yag yung kasako ah. Oo nang dako kay mugtabang sa mo pero hantot karon ba ya tabanganan gyapon me. Hibalo ko Lordes. Pastilan. Hurot ng among pundo. Sayang. Nga nung wala kininasa among nauna nga magpundugid kami kung sa among himuon nga makatimbang sa akong bana. Ang among gihimo, kung may mga yung tabang mo, tabang kami, pero wala may kahuna-huna nga magtukod ng negosyo para makasustiner kami kung simba ko may magkasakit ang naningkamot tanawa karon. So, nang naya mga duma diyan, nang, ay na Lordis, kinanglan po ninyo na. Sige na, salamat na lang. Nung kaluoy po ninyong Alberto, nung saon taman. Sige na, ato na ako. Nang naya mga gulay diyan, nang, kana na lang gulay. Kain na lang ko niya ng gamay nga duma ninyo diyan. O sige, kay magsulot ko sa silo pinog ning gulay. Madala magkaon-kaon ninyong Alberto. Binhamin.
1: Uy! Oh, Anselma.
0: Pastilan, Binhamin. Si Alberto nakauli na. Bula nakapin.
1: Maligid ako ng balitaan.
0: Na masakiton niya, nahot na nabot kami pundo. Ngunang aniya kami ba sinamoy ikatapang. Pasang gamay lang.
1: Pastilan man ang. Oh, Anselma. Sa una, di kami magyampungad sa imuha. Di kami magpangayuan.
0: Hantod ka ron nga pun. Lisod ba yakain atong panginabuhi diri?

kanina na ako kay Consimo, Anselma, oh. Sige na. Salamat na lang, Aneha. Pastilan. Naglibog na ako bisan nagkadindiin ako bisan asa ko paingol.

Ayo. Ayo. Oy. Anselma. Ay, nang bining. May kaya niya ka. Naarade ka, wala ka mula ka. Ako sa may ato. Hibalo ka na ba ni Alberto nga kumbana? Ay, maulagi daw. Nagkita mi ni Darwin tung miyaging adlaw. Kaya nga, wapa ba maayos si Alberto? Pastila ng bining. Unsaon na lang ni intaw na kumbana. Gani usayin ba namilit daw siya usahay? Pagtarong nag istorya diha, Anselma. Yung sa may ato. Pasinakay katabang ng bining. Pasinakay pundo diyang agamay. Pastilan, Anselma. Kinsagoy dili mo tabang kung naalang. Ay, kinuo ko. Ganina gani wala mi gipalit o bugas. Karun pa ni Odto. Oh, maubah.

ang sagagikan ang silma. Gikanin taon ko sa mga tao nga akong tinabangan. Basin ano na sila ikatabang ka nato. Ayon na paghasol sa mga tao. Maningkamot na lang kita, gato. Alberto, sa tanan na itong kitabangay, wala gito ay nakatunod-tungod kay kabus usab sila. Hantod karon kung tinabangan na to sila. Mas grabe na inoon karon. Tama na. Paigwigoon na lang natog sila ni Darwin og sila ni Jojo. Kinahanglan na sila mulihok. Ako rin silang istoryahan. Kinahanglan, Darwin. Jojo, manarbaho na ka mo. Oo, ma. Sige lang, ma. Tamang sa mong mahimo. Maningkamot may para adunay tayo magamit makapakaunta kay Papa. Humana si Papa siya ang obligasyon diri sa mo, ha. Kinahanglan mo balos na pud kami.

0: Oh, Darwin, mo apply kang trabaho? Mo hawid kang pala? Mo alsa-alsa ka na yung mga sinako ng siminto? Oh no, bahala no. Kasi kung sa diyan ang trabaho no, kay wala na no. Ay, pastilan. Ngalo po si mama ni mo nga wala man siya magtigom-tigom o kwarta para makanegosyo mo. Kadag kung pinadalan sa inyong ama niya, tapos wak mo kapundo. Na, saon taman ninong ulahin na ang tanalong. Di na kinanglan ng sigutan pa. Kinanglan manarbaho kami ni Jojo. Tapos Jojo nang itapong trabaho. Para makasustain kami, para makasuporta na po mi sa among amahan o sa among inahan. Kaya wala income si papa. Pasod lang na lang ang trabaho din ninong. Total dugay pa man siguro ni. Di kailanong may nalong na yung mga madawat ng mataksimana. Lala, sige. Sige, sige, sige. Okay, may galas sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
1: Unsa imong hangalan nay og taga-asa ka?
2: Ako nga lang si Alejandrina Mahmitano, taga-Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
1: Unsay imong hangibati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
2: Kapoy kayo ang layas. Unya dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon ko anang Capricorn. Unya may na akong tulog den akong hugaw pod may ko den taghana pud kay ihi.
1: Sa ato pa na dunay alibyo ang paggamit nimo sa kape. Nindot ang imong hang tulog, nindot pud imong bawas.
2: Dayon ang kaning Capricorn, nindot pud kaayo siya. Akong paminaw hayahay na akong lawas wa. Nanya karon muragani pud inkong na. Una gina nga dili gyud doon ta ko magpakawana kay kanang na ang ragiganahan man pud ko.
1: Thank you kaayo na ha. O padayon lang gyud ta sa paggamit sa ato ang Capricorn coffee. Daghan kaayong salamat.
2: Sige sa

0: amida nga, naman din kay Orion ba?
1: Hmm.
0: Nga, yun kung di ka ba ka namuglaw man ko,
1: hindi
0: akong waplasan.
1: Hmm.
0: Hindi akong likod, siya na ako. Kaya sakit na din lagi kayo. Magsulat na lagi ko kayo sakit. Pag humandyan niya, waplas na ako basta. Kasi nga, makukalawa ang mga akong sakit at siya.
1: Kalawa
0: niyo, kung anak, hindi mo din ay ning Orion, no? Ako, abil man ako, kanang isa, istorya na dito ba? Anak, sinuhod man din ay nakainon, hindi ko mabilib, hindi ko kayo anong haplasa na kay Dagan, kung gigamit ng mga haplas. Tuloy yun yung anak sa Orion, nagrabi ka epektibo siya. Makainon lagi ko nga, kasutan yun, naghan man kung nagagamit ng mga haplas, yung kalitong magsakit akong siya lagi. Kana, alam niyo, nawala ka ni Abtik 15 minutos, so tingnan mo kung nawa, makawang sakit at siya.
1: Okay, may kailangan ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil, no? Tili mo magpakapo sa itong Orion mga higala, no? Kay nga, no? Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, para ito sa mga testimony mga higala, labi na sa ito ang Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa inyo mga anak na nag-eskwela sa elementary.
2: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerveplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Yung dalunda na gyud siya. Na ako ipainom niyang vitamin sa una pero mo sakit man yan tiyan dili siya moangay. Maayo ang epekto aning Nerveplex, ako na gyud siya i-maintain sa akong mga anak.
1: Okay mga inahan, no? Ayaw gininyo ihikaw sa inyong mga elementary babae man o lalaki ng mga anak ninyo. Dako kay nagtabang ang Nerveplex Syrup para sa mga bata. Dili na magduha-duha, no? Kung unsa nga klase ng vitamins, Nerveplex Syrup. Makahatag kini siya og brain memory vitamins, makatabang nga moalirto iyang utok sa klase sa bata. Tungod sa taurine nga nasa Nerveplex Syrup, matabangan nga mugana ang kaon sa bata tungod sa lysine nga nasa atong Nerveplex Syrup gihapon. Makatabang nga mas mopaspas ang pagtubo sa bata tungod sa chlorella growth factor nga nasa atong Nerveplex Syrup. Nerves vitamins para lagsik og dili luyahon ang bata tungod sa vitamin B complex para mas mohamis samtang nagdako ang bata, blooming siya, no? Makita nimo tungod sa niacinamide nga nasa atong Nerveplex Syrup. Og bitamina para dili daling magkasakit ang bata. Protektado siya kung mamintin siya sa Nerveplex Syrup pagpainom tungod kay adunay vitamin C and zinc ang atong Nerveplex Syrup. Busa mga inahan, di na magduha-duha, no? Og 40 na ni kapin katuig sa market ang atong Nerveplex Syrup mga inahan nga gisaligan sa mga doktor ug mga inahan nga pares ninyo. Dirita sa Nerveplex AA. Kini atong Nerveplex AA may higala, appetite enhancer capsule. Sa mga higala na to nga nawala ang ganas pagkaon sama ni Lolo ug Lola, ate ug kuya, mama ug papa. Kung nakasinati mo na nawala na ang ganan niyo sa pagkaon, tumar sa Nerveplex AA or appetite enhancer. Nani siya gitawag nga baclizin nga pampagana sa pagkaon og makatabang pud ang baclizin sa pagkatulog kung gusto niyo matulog. Mao na mugana ang kaon ninyo pagbalik kay makarelax naman mug maayo. Napo ni siya gitawag nga B complex para sa himsog nga kaunuran og kaugatan. No, pwede ni sa 13 anyos pataas kini atong Nerveplex AA. Mao na kung nawala na ang ganas pagkaon, pag-take sa Nerveplex AA. Appetite enhancer mo. Balik ang ganas pagkaon o gusto ka mo relax, makarelax ka. O ako i-share na sa inyo, mahigala, kining B40 capsule. Kining B40 capsule, mahigala, para sa nag-agwanta sa tusok-tusok sa ilang tiil. O nag-agwanta ba mo sa mga binhod sa inyong mga kamot o tiil? Mao na nagitawag nga nerves neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o baka nadaot ang mga kaugatan gumikan sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang maong problema pinaagi sa pagmintin narog inom sa B40 ang high dose nga B vitamins. Mao na kung binhod o tusok-tusok ang problema, i-B40 na, ha? Ayon ninyo ibaliwala at dumos parmasya kung nakasinati mo niya na mga higala. Og kabahin usab sa maayong panglawas, aduna ko i-share sa inyo ha, ang Mega Cursop Gel Capsule. Aduna say 1000 mg with EPA, 360 mg DHA, 240 mg og vitamin A20 ayo. Para sa mga buntis, gusto ba ninyo nga angat sa klase pag-abot sa panahon nga mo-eskwela na ang inyong gisabak karon? Ang Mega Cursop Gel Capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis karon. Mao na nay rason nga nung ang mga infant formula milk adunay DHA content kay daghan pagtuon sa science og nadiskubrihan nga makatabang gyud ni sa bata. Ikonsulta una sa inyong mga doktor nga ubigay ni kung unsay benepisyo sa pagtumar sa fish oil ngadto sa inyong gisabak. Mao na mga inahan, kung nagsabak mo karon, magtik mo kanunay og Mega Cursop Gel Capsule para maabil sa inyong mga anak. Pagkatao sa bata, mabot ang panahon nga mo-eskwela na siya, preparado ang bata. Og diri po ta sa mga teenagers, makatabang ang Mega Crush of Gel sa inyong skin health, dili kaayo mo grabe ang inyong acne o

0: examples. Kung nag-agwanta mo sa dysmenorrhea, mga babae ha, panahon sa binulan nga rigla, matabangan mo sa migacrush of gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay nani siya anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa ibuprofen mga silingan ha, nga synthetic pain reliever. Sa mga idaran, oy mga senior citizens, mga nanay o tatay, makatabang ang migacrush of gel sa inyo sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango, kinigitawag nga Alzheimer's disease. Makalambo po ang migacrush of gel sa eye health tungod sa DHA nga mao'y pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan ang macular degeneration nga mao'y hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Ayaw ninyo paabuta nga mahitabo ka na sa inyo ha, mga silingan, no? Makatabang usab ang migacrush of gel nga mulig-on ang kabukugan o mga joint aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Busa ang importante, consistency is the key, meaning nga imintenar o inom ang migacrush of gel capsule bisang wa mo'y gibati pa agi nagproteksyon. Usa lang ka kapsula kada adlaw aron inyo makuha ang tanang benepisyo, daghang balatian ang itika. Uban usab sa atong Fervite capsule para sa mga higala na ito nga gamay lang ang trabaho, daling kapuyon, maglipong-lipong, luspad tanaon, sumpuon na ito nga problema sa itong lawas. I-maintain ang Fervite capsule. Pangitanas parmasya, diya dool sa inyong lugar, ang Fervite capsule. Uban usab sa atong Dr. Labs Glutathione 10 times up. Siyang mutanggal sa mga dead skin cells sa atong panit nga may makapangit nga tanaon ta sa ubang tao. Kining natin mga panit nga daot. Yan ang tanggalon. Basta i-maintain ang Dr. Labs Glutathione 10 times up.
1: Darwin?
2: Oh, Rochelle?
1: Manarbaho na sab siguro ko. Dili na pwede nga inganin lang ko magulat ko sa imo ha. Ang imong kwinartahan, kulang ra sa imong amahan. O pagkaon dili. Dili susama ka ni Anto nga bunga pa kay kama.
2: Ikaw na magpahigo, Rochelle. Mahinaot ko nga. Magpabilin pagyapon imong gugma diri ka na ako.
1: Kinalan manarbaho ko. Kani na ko kapalito para sa ako, apod. Wala na yung income o wala na yung trabaho ninyong papa.
2: Sige, Rochelle.

Ma? Ah, hindi akong pinalit ang pinalingki, ma. Ma, nana si Rizel? Wala pa man ka uli. Asa pa man siya, mga alas 8 na sa gabi, ma. Ay, nagulat ka namin isa mo kay Balong mga sweldo ni mo karon. Ah, pastila na imong laong ni mo nagka-itom-itom naman ka na laruin. May mong sininaw na kasiminto-siminto pa. Mag-ilis ako, ma. Asa man si Rizel, ma. Ay, kana po ni mong asawa. So, kan nga, sige na kagtrabaho, wala po'y klarong inulian. O, sige lang, pangitaon ako si Rizel, ma. Lutoy si Papa, tinula mo para makahigupog sa bahong.

Tul. Tul Derwin. Oh, uy. Tul, Joman. Naku, isulti sa'yo mo, ha? Saan siya pa na? Abin ni mo. Na nakasulti sa ko, ha? Nanong wala na makauli si Rachel ngayon mo kalibin. Kaya nga, no? At to, ha? Miuban na sa laing lalaki. Tagapangil pa sa iyang gitrabawan. Di na tinood Tul Jojo. Dahil nakasulti sa akin, sumala, nag-uli-uli na ba? Duha pa kadlo wala makauli si Maricel. Nagtukong ato siya mag-inikanan. Niuli siya lang lugar. Niya, di ba mananghit siya mo, ha? Kumuuli siya. Kung napay siya respeto siya mo, o napay siya gugma siya mo, ha? Tungod kay wala na. Tuwa niyong uba na sa lain. Taga-panel daw nga tig-deliveran o mga stock sa tindahan ngayong gitrabahoan. Pagtarong tol ba? Lagi! Bisan pag atunin mo sa ilang lugar. Atunin ako. Para mahibalo ko.

0: Nay.
1: Oy, laruin. Di ako man. Nay, nakabot ba si Rachel dir sa inyo? Unsa ba'y Rachel nga wala man? Tuwa ba sa inyo? Nag-uban ba'ya ka mo? Duhan na kadlo wala makauli si Rachel, nay. Mauba. Wala di makaari dir sa inyo, ha? Wala, Darwin. Kidoo ko. Sige, nay. Ubalik na lang ko niya mintras na pa'y oras. Kalayo ba di sa imong gibiyahian? Mau gani nagsusi lang ko niya. Walang kong trabaho kay pagpangitan ako si Rachel nga nung wala makauli. Duhan na kadlaw. Ha? Tinuod yun siguro nga may uban siya sa laing laki. Upauli na lang ko. Nay, upauli na lang ko, nay. Nala, sige. Pangita ang bahay si Rachel. Asam niya mong anak. Mau gani niya niya. Kundi ba siniulit din sa inyo, ha?

Ang sanay ni si Rizel. Alas 11 na sa gabi. Ikaw pa din niya, Carlo, karoon ngayon pa uli. Tabang mga anak, tabang! Darwin! Jojo! Dali ka mo din sa kwarto sa inyong amahan. Oh, si mama, naluwag sa mga. Tol, Jojo! Tol! Anselma, Alberto, ay taon kami biyae. Hindi na makaya. Dalon ka na mo sa ospital, ha? Ayaw na. Alberto, Darwin, pa, ayaw pa sa dinyo? Ina, Jojo, pa, Alberto, Anselma, ayaw ka mo pag bulag-bulag uman sa atong mga anak. Alberto! Alberto!

0: Mahal, laruin wa na si Papa.
1: Siguro ba huwag napalita yung kwarta, ma? Nakapunda pa lang kita sa mga hinagawaan ni Papa. Masin ma, mabuhay pa si Papa. Pero tungkol kayo, wala kita yung kwarta ay kapalit. Sayang kinanglanon para makalinggawa siya sa iyang sakit. Masin mabuhay pa si Papa.
0: Tulay na kinagiskot, Tital. Nakalabay na ang tanan.
1: Pasalwa lang ko ninyo mga anak. Kaya wala ko magtuo nga may tabok kinesama ni Ine. Alberto.

kasayang sa tanan panahon, Kuya Erna. Nga mga income sa among amahan. Mga tao nga nagkinanarugtabang tabangan sa mong inahan, tunulan kini sa walay pagduha-duha. Pero sa diyang kami na nagkinanglan, igo na lang sila sa kaluoy, pero walay itunol nga ikapalit og mintinan sa mong amahan niya itong mga panahonan. Wala makauna-una kaming tanan sa pagpundo bisan pag-advise sa mong inahan na magpundo para mag-put up kami bisag gamay nga negosyo para makasustin sa mga pangkinanglanon sa matag-adlaw, labi na sa nalihang nagsakit ng among amahan. Pero ulahin na ang tanan, Kuya Arn. Wala na si Papa. Abi mo karon, Kuya Arn. Nag-uban gyapon kami sa kong igsoon nga si Jojo sa usa ka panimalay nga binilin sa mong amahan. Nagihay na lang kami pagpaningkamot kasi yan na mga anak. Og ako, nagpabilin pagyapong ulit ako. Human ako biyae sa akong kalibin nga si Rachel. Nga niuban sa laing lalaki. Kaya gusto niya siguro nga kinanglano niya, dili na ako mahatag. Kaya walang-wala na ako. Sukad nga nawala ang akong amahan. Kuya Arn, manghinaot ko makahatag yapon kinig pagtulunan sa tanan. Mapanaminan o makahatag inspirasyon. Dagan salamat. Imong magtatampo, Darwin. Dagan salamat, Darwin, sa sulat ng imong gisaling diri sa atong programa. Darwin, di lang ta magpakawas paglaon. Mga pagsulay lamang gihapon ka ng tanan. Di ta magpakawa. Padayon ta sa paghangyo sa atong labaw makagahom. Total, wala man mo magdalo sa mga tao kaniadto. Pagsulay lang ka na, Darwin. Kung asa, taman magpabilin yung pagsalig sa atong labaw makagahom. Ang nakanindot lang sa inyo, ha? Matinabangon ang inyong inahan. Bisan pa man nga nagwalang-wala na kamukaroon, pero di ta magpakawa. Sa paglaom nga, adunay nagpaabot ka na to, nga malipay gihapon kita. Okay, nagkat salamat, mga higala. Ug Darwin. Labi na sa itong mga product ay nyo kalimti atong Capricorn with Malunggay and Santon. Manghinaot ko nga na ka ninyo. O sa atong Orion Herbal Liniment Oil, ang green ng taklob, na daghan siya kagamitan. Lahit po itong orange ang taklob, may pagkamintol, may pagkabugnaw, pagmasage to siya, mga higala. Itong orange ang taklob nga Orion. O labi na sa itong Nerviplex Serap, ang kompletong vitamina para sa inyong mga elementary nga mga estudyante, babae man o lalaki, mga inahan. Ipakita inyong pagpangga, ha? Nerviplex Syrup ang inyong mga bata ng elementary. O sa atong Nerviplex EA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa kaon. Gikan sa 13 anyos, pwede mo take niya ng Nerviplex EA Appetite Enhancer Capsule hantod sa taas nga edad. Mga nanay o tatay, mama o lolo, lola o lolo, no? Mama o papa. Mga kuya o ate, pwede mo mag Nerviplex EA Appetite Enhancer Capsule kung nawala inyong gana sa pagkaon. O sa atong B40 capsule, ang high dose nga B vitamins, para sa mga higala na ito nga naka-fail niya o mga tusok-tusok sa TL, binhod nga kamot, nerves neuropathy na adto na sa pharmacia o butika, pangitaa ang B40 capsule. O sa atong Mega Curse of Gel capsule, para sa adunay mga balatian din, ha, makatabang ang Mega Curse of Gel capsule. Labi na sa high blood, diabetes, mga nag-agwanta sa dysmenorrhea ng mga babae, naglikay sa pimples ug acne, breakout, no? Mga batan-on, ug adunay depression ug anxiety ang ilang mga anak, mga inahan, makatabang ang Mega Curse of Gel capsule. Ug sa mga nagbuntis karon nga gusto ba niyo angat sa panahon sa klase, pag eskwela sa inyong gisaba karon, preparado na daan siya, human siya mataw, abot ang panahon mo eskwela na. Pinagis pag-take ninyo sa Mega Curse of Gel capsule na avail sa inyong mga gisabak. Preparado siya nga mo eskwela, mabot ang panahon. O sa atong Fervite capsule, ha, para sa mga higala na to nga gamay lang trabaho, daling kapuyon, luspad tanawon, maglipong-lipong. Dili na maayo, i-Fervite capsule na. O ay kalimti, pwede kayo na sa mga bagong nanganak ng atong Fervite capsule. Baka blooming sa mga siya, mga higala. O sa atong sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times salt, ay kalimti siya mutanggal sa mga dead skin cells sa atong pamani. O ganyo kalimti, mga higala, no, sa pharmacy, butikan niyo mapalit. O manghinaot ko, anak-anak kanyo at mga prada. Kini si Kuya Arn, mapasalamaton niya kaninyo. O bye-bye, o God bless ka natong tara.

0: na kabay mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Maayong adlaw mga pinalanggang tigpaminaw, hinaot ang tanan, adunay maayong panglawas. Dr. Choi, hello!
2: Yes, hello Ma'am Buttercup!
1: Welcome sa atong programa. Di gini magsilbi atong program, no? Without our Dr. Choi.
2: Oh, wala ang ato ang commentator o question reader.
1: Naunta.
2: Wala pamangot si Kuya Franz, ay, no? Nagtago-tago man.
1: So, kani si Kuya Franz, pulihan sa gini ninyo, no? Sa inyong higala sa kahanginan nga si Buttercup. Mmm, ang yummy-yuming Buttercup sa hapon niyo. Oy, katawa-katawa lang tano, pero kumusta atong mga higala din, ha? Hinaot, Jord? Naamoy maayong panglawas, sama namong doktora. Mm. Maaya pa po damong panglawas, no? Okay. Dahil mo nang lami kayong smile-smile din, he. Diba, Doc?
2: Yes, Ma'am. Smile-smile lang kayo, Tani. Kay laban lang, Tani. Laban lang.
1: Oh, sa ito pa, may nga gano'n sa doktora nga, laban lang, madala na po smile. Inana na ang life, Doc, no?
2: Yes.
1: Mm-mm. So, carry na, Jod. Carry. Oh, sa ato mga pinalanggang mamiminaw din ha, no? Sa ato mga nanay, mga tatay, mga ate o kuya.
2: Lola, lolo?
1: Yes.
2: Yes.
1: Salamat kay
2: ito,
1: ninyo.
2: Tita.
1: O ginaot kamong tanan, nakatry gyud sa ato mga produkto nga gipang-endorse din hi. Sama sa number one, Jod, kanang mga suki sa atong mga kananayan, sa ato mga tatay o nanay, no? Kaning half plus nga Orion. O ga ato ang kape nga coffee corn. Na, lami kayo siya ng mga nanay.
2: Manaday, timplahin ako day, kaya matulog na ko day.
1: Awa, abin ako, may ngog, ano pa mang manugo, pa mang kanay, nga naan naman imong kape di sa imong atubangan. Naan na permi ang coffee corn, gitago ni nanay. Di agad sa iya ang tapad. Kay anytime gusto si nanay nga, kanang mga pe, naan na dyan siya, kauban sa iyang thermos. Di ba, nay?
2: Yes.
1: So, unsa pa gyud doktora, aga tong mga kahigalaan bitaw nato nga dunay gipangbati, samaan ang mga nagnam na bitaw nga mga bukto ug mga tiil.
2: Kanang may mga gipang banhod. Tusok-tusok or kanang murag laylay ilang mga tiil. Very good yung kaya itong high dose nga B-complex nga B-forte, no?
1: Lagi.
2: So, kaya itong B-forte, kung dali lang sa Dipolog City, available na siya dyan sa Biomedica.
1: Yes.
2: Kaya ang Biomedica, naana siya diha ka ng buyon, anang dalan pa doon sa kanang merkado nga DIY, no? Straight na siya sa Amigo. So, before ka maabot sa DIY o sa Amigo, makaagi ka ng Biomedica.
1: So, nara na siya lumbay, gigikan sa mga inasal, pag abot dito sa end nga corner, muna na ang Biomedica.
2: Yes. Uh-huh. And then, naapot siya sa Free Wars, naapot siya sa LKS. Muna itong mga kasagaran o sa Lourdes, usahay na. Pero kung wala gin sa uban, always sa Biomedica. Pero daghan lang stock sila sa LKS po o sa katong ilang mga other nga suki nga kanang tigbaligya ng mga pharmacy. No? Aside ana, dili lang kay ang B-Forte,
1: asta
2: po ang MegaCare. Available po na dito ang ato ang good cholesterol source nga omega-3 fish oil. No? Pero na kanindot is different siya. Dili siya baho og fish, dili siya lang sa og taste, no? So, okay yung gayo siya, especially sa mga burus.
1: Yes.
2: No? Kay kinahanglan o ka ng omega-3 ang mga baby para sa ilang development, sa ilang brain, no? And then, pwede po kayo siya sa mga high blood dun, sa mga tagas o cholesterol, no? Pwede yung gayo kay ano, makatabang siya sa pag-remove sa mga bad cholesterol sa atong atherosclerotic ng mga plaques, no? So, and then, aside ana, makatabang siya sa eye health, sa imo ang better sleep o sa imong skin, no? Kaya haron din mag-dry ang mong skin, kaya makatabang siya to improve the lipid layer sa skin, no? So, muna gamit sa atong MegaCare.
1: Yes.
2: And then, even ang uban, makaingon nga nindot ilang tulog.
1: Ana, sure. Maayo po ni siya, Doc, no? Sa mga kanabitong dili tadali maulyanin kanang mag-Alzheimer.
2: Oo, kay nindot ang blood flow sa imong brain.
1: Oh, so maayo, no? Nga, karon pa lang, bisag batanon pa. mag-start na, mag-mega care na ta.
2: Yes.
1: Mega care na.
2: Usually
1: yan.
2: Kung nag-start na ka mga 40s, mga
1: inaana,
2: kinahanglan na jug ka na. And then, naapotay vitamins nga Nerviplex.
1: AE.
2: No? Nerviplex syrup sa itong mga bata.
1: Yes.
2: Kaya na siya ay chlorella, taurine, zinc. Dayon. Naapot siya pagana lysine. Sa kaon nga lysine. So, muna itong Nerviplex syrup.
1: Para sa mga
2: sa
1: chikiting.
2: Mga 2 years old to 12 years old.
1: Uh-huh.
2: And then, sa mga makatulo na o capsule, dito na punta sa Nerviplex AE, no?
1: Mm-hmm.
2: Which is appetite stimula.
1: Mm-hmm. So, makapromote po siya o better sleep kihapon. So, sa mga muinom din haan ng atong Nerviplex AE, ubanan po nato sa ato ang coffee corn. So, lami kayo atong tulog kung dili magani kayo mo makatulog.
2: Yes, no?
1: Napagitay ko, Andok, ang para sa katong red blood.
2: Ah, sa mga medyo anemic,
1: medyo, yes.
2: No? Labi na ka ng mga kusog kay mag-mens.
1: Mm-hmm.
2: So, especially kung mag-mens, ako, pahinahinay naman ako, ano. So, like, example, sa akong anak karon kindalaga naman. So, every time nga mag-mens siya, ako siyang paim noon, oh,
1: Fervite.
2: Kanang vitamins na ay iron. Oo niya, dili po siya dakugog kayo, no?
1: Uh-huh.
2: So, og sa kanang mga uban, nga na'y tendency nga muubos ang iron sa lawas, labi na sa mga elderly, no? Sa mga senior citizen na to, aside sa nutritional, it's part of their, kung anong yun nga, na'y tendency muubos ilang iron, no?
1: Mm-hmm.
2: So, nindot yun po na siya i-alternate nga inom sa atong Nerviplex AE or mm-hmm. i-add-on. Like, example, everyday ka sa Nerviplex AE ni mo, kaya ganahan ka, nindot imong kaon, nindot imong tulog, and then haron dili ka ma-anemic, MWF, mo inom po ka o provide.
1: Mm-hmm. So, katong doon yung mga maintenance na, no, ipadayon lang to siya, then add-on sa lang ning ato ang mga vitamins din, he, no? Inato, so, igengon ni doktora, i-alternate lang siya pag-inom para mas okay. Pero kung dili magani niya ma-alternate, doc, nga ka ng every other day.
2: Kung naa siya ka-anemic.
1: Example, doc, sa uban po na itong mga vitamins. Example, naa ka itong si nanay, no, or si tatay, doon na siya maintainan sa high blood. So, kung may inom siya o B40, kulato na lang po niya, doc, no, nga 1 hour after o sa iinom niya na siya. Or, unsay may suggest, doc.
2: Ako kay,
1: idungan.
2: Sahon man ako.
1: Pero, and, doc, mas magamay ba yung kuwando? Ang effect, di ba?
2: Na, makalimot ko.
1: So, sa mga malimtanon, pero mas the best yung doc, no? Ato lang i...
2: Kaya ko, kuptan man sa kong anak, mama, sa imong mga vitamins, perdala na dito ang mga tambal. Upat ka po kung imlon sa buntag, usually upat po sa hapon. Ah.
1: Oh.
2: Tagsa-tagsa, okay, hindi naghatag sa kong anak na ko.
1: Then, mo na lang, ilam mo yun na lang tanan, doc. So,
2: okay, po, tagsa-tagsa, on po na ako. Mahadlok po ko, anak. Daghan kayo ng lamoy.
1: So, ayun nga na, ano, dindot kayo, good nga na, arigit tayo mga supplement sa lawas, no? Okay. Dili na nato tanan makaon, pinaagi lang sa pagkaon, di ba, Doc?
2: Yes.
1: Okay, so, sa wailangan, dili na ta sa ato ang first texter sender. Sa last 4-digit nga 4237 sa 0909. Ingon siya din, he. Good afternoon, Doc, o Buttercup. Naalang unta ako'y ask, ma'am, na ako'y Almoranas, Boros Coron, 8 months, kung mga nako, musuol ba ang Almoranas, ma'am? Mao na lang na. Salamat. Okay.
2: So, actually, nga no, nag-Almoranas kasagaran ang mga buros, it's the pressure gikan sa imong abdomen, no? Na kay uterus nga na ibata dito nag-grow, so na-press siya sa kanang additional organ na siya sa imong kuan. So, medyo ang pressure gikan sa growing baby, no? Muna, very common kanang Almoranas sa mga mama. Muna, gin-encourage na to, mainom tag tubig, kauntag mga gulay, haro ng atong mga stool is kan ng humok, no? No, humok, karon inigbawas, no, dili ta maglisod. Kay usahay, medyo na ipit-ipit na ang mga agianan agi sa growing baby. Anyway, kung mga anak na, nawala raman po na siya nga pressure, no? Pero, ang very common treat mga cause sa Almoranas is poor water intake, no? Poor fluid intake na siya, no? Kay medyo dry. So, medyo kung sa Bisaya pa magtubol ka, no? So, isa na siya. And then, ang uban po is kana mahilig daw o halang. Imagine lang gudin mo kung kaong kagsili, no? Or siliyon nga halang ang mga pagkaon. Siguro, ang pinaka-last mag-good nga di ana mag-stay ang imong ginaon, which is your rectal area, padong na si mong colon, asa na mo gawas, no? The big colon, dito sa rectum. Siguro, feeling na kumarsyag mahapdusan. Mm-hmm. Oh, and then medyo maghubog. Inana. Okay, isa na sa ginaingon sa mo ang surgeon ng mga consultant nga ang kanang mga mahilig mo kaon ug halang kasagaran almorarason, no? O kanang kuan ma'am, kanang pakikarni bitaw kaayo and then dili kaayo tigkaon og mga gulay-gulay inana no. So isa sa na kung magkulang ka og fiber sa imong diet. So magkulang kag water, so dehydrated ka, di kay kahinginom, kulang ka og fiber, no, di kay katigkaon og kanang mga green leafy vegetables, mm-mm, no. And then kanang moto, mahilig kag halang. Mm-hmm. So isa na sa reason nga makasamot or maka-promote og kanang almoranas.
1: Pero do kaning ato ang pregi mom dinhi. Mm-hmm. Ang gana mo siya almoranas daan. So inig panganak niya ani doc, mo trigger ginang yang almoranas.
2: Yeah,
1: mo,
2: because of the pressure, yes, sa mga buros, no, pressure sa stomach, uh-huh, no. So muna, I don't know kung pwede siya sa Capricorn kay di man siya caffeine.
1: Yes.
2: No, kay di ba bawal siya man ang caffeine. Uh-huh. Kana mga coffee beans nga coffee, no, bawal na siya, or pwede ka makainom og isa lang ka drink in the morning siguro. Mm. Dili siya allowed og more, no, kay sometimes maka trigger siya og contraction sa imong uterus, uh-huh, no, so muna siya nga dili pwede.
1: And then mega care na lang ni siya doc, lami kini sa iyang baby.
2: Oh, kung buros yun, oh, maayo gyud kay mag mega care, mag B complex with iron, mm-hmm, and folic sama sa atong fervite. And then kung dili buros nya galmoranas ka, pwede gyud kay ni mo ang Capricorn, no, because as high source of fiber.
1: Yes.
2: Kay even gani sa atong mga elderly, no, like sa mga kailan ako nga mga elderly, mm-hmm, may problema sila og kanang kalibang, no, mm-hmm, so ingon ko nga isa ka kutsarita gyud nga Capricorn sa buntag o sa gabi, o na di okay ang pagbawas, oh, no,
1: diba?
2: Dugangan pag mga probiotics sinana harum ligon ang mga kanang defense system sa imong tummy.
1: Dundot ka ayo dok, no? So bahin sa almoranas dok ba, magiskot na malang gitag almoranas, no, kanang may ni siya operahan or pwede lang dili rapod?
2: Kanang gitawag na ito non-reducible, meaning dili na siya mauli, maung-ung na siya, mm-hmm, mamay siya cause of pain, and then ma-admit ang mga pasyente, no, kay nag-ung-ung na dito, na nasa gawa sa imo ang anos, no. So, muna siya, kanang kinanglan siya na siya operahan.
1: Niglingkod, ano, dok, no?
2: So, una, naapat tayo mga hot seats ba, kanang init-init bitaw, nga morag ipaalis nga, o haroon ang kanang mga hubag diha, mo kuyos-kuyos gamay, pero kung dili na madala ng mga hot seats ba, o dili na ni mo matulod, advisable na yun na siya, operahan, kay that can be a cause of infection, mm-hmm, aside sa pain para sa pasyente, no? So, inana mo na nga, ang ubang almoranas, medyo dili pa kay taas, ilan na siyang paoperahan. Ako nakuhan sa una, ipelopectomy nila kung gagmay pa, and then gamay bitaw ang yan, slim ang iya ang nasa kanang branch niya something, no, mm-hmm, or yang murag punuan niya. Pero kung medyo dako ang yang punuan nga dili madala og band ligation, no, kay kanang band ligation is butang siya rubber band niya, murag muhuot siya didto, mm-hmm, niya murag siya tuoko niya, mukalit lang siya og ligate og iya, ma-amputate lang siya iya, mo na siya gitawag og band ligation. Pero kung ang next sa imong almoranas is dako, dili kaya og band ligation, mo na siya nga kung ano dyan na siya, kanang putlon, operahan,
1: pero
2: itahi, mm-hmm, balik.
1: Pero minor siyang operation, doc, no?
2: Kaya, I think, general anesthesia, masyari siya, ma'am.
1: Oh, anak pa din gihapon. Mm-hmm.
2: Kay, medyo kuti mo po na siya. Pero, dili yun ingon nga, kanang kadlukan yung kaya siyang operation because, kuan manggod ka ng anad na itong mga surgeon, anak. Kaya, very common na siya nga reklamo sa mga pasyente. Mm-hmm. Importante lang siguro, upon recovery, dapat, kung sa'yo ito yung mga instructions sa doktor ninyo, follow yung itong sundo. Uh-huh. Naroon wala yung mga complications sa surgery.
1: So, muna siya, no, may namdam kong gitawag na daw na siya nila o kuan, little friend. Humanis lang, wala na din akong makumadungandok ba nga. Huy, no, siya almoranas. Huy, nari ka little friend. Ano na yun?
2: No ba? Karoon pa kuan na lang kadungo. No,
1: makatawa na lang po, dok. Pag may ngong naka little friend, amo na ito, bot-bot na din daw na siya. Pero actually, ang bot-bot o almoranas is difference, di ba, dok? Kanang gitawag nga bot-bot, ngayon, hala na siya bot-bot, ngayon, hala na siya almoranas. So, ang bot-bot ako nadungog, dok, sa ako nadungog lang, ang Almorana sa Lubot, ang Butbot sa ato ang Puerta. Unsa ka tinuod, Doc?
2: I don't know, ma'am. Ako kakuan unsay mga terms anang mga Bisaya. Kaya anyway, di kayo familiar.
1: Okay. So anyway, no, invite nato ng ato ang mga kahigalaan din ha, no? Mga nanagtatay nga. Basi na amoy ka na ang idea, pwede nyo i-message. Doc, no, o kung sana, kaya aron makabalo po din hino, kung unsa ang Butbot o kung sa ang Almoranas. Okay, so, dali na po ta sa ato ang ikaduha nga texter sender. Salamat sa atong sender, no, ma'am. Priggy, ma'am. So, dali na po ta sa ato ang texter sender. Oh, ingon siya din hi sa 1124 sa 0948. Ingon siya din hi, Doc Choi, o Buttercup, maayong hapon, ask lang ko unsay tambal sa erectile dysfunction. Oh, ang ato ang senders, Doc, kay lalaki ni si Sir James of Bukidnon nga 47 years old. Unsa imo ikatambag ani niya, Doc? Erectile dysfunction.
2: Ah, okay. Diabetic siya?
1: Wala nag-mention. Ano pong possibility, Doc?
2: Very common sa mga diabetic nga natay erectile dysfunction, no? Kanang very common mo na sa lalaki, no? Nga concern, no? Labi na, syempre, kanang is the feeling of being masculine, no? Nya, dili na mo kuha ng yaa, no? Kung labi na kung kanang isa po siguro na makakause of anxiety nila nga marag, dili na masatisfy nila ang partner.
1: Yes.
2: No? So, naantay mga tambal like inana, like, di nila feel, still di nila feel. Pero kinahanglan yun na siya prescription, di na siya pwede over the counter. No? So, na ako yung mga patients nga diabetic, nga na po yung mga concern ngayon na ana, no? So, medyo mauwaw na sila, pero eventually, siyempre, part of their marriage life, mangin ng inana, no? Nga na kay problem sa imang erection, no? So, we can give prescription, no? Pero, kanang amo lang advice kung naay mga tambal nga mga vasodilators, no, pareha sa mga trinitazidine, so main ana nga mga tambal, so dili na siya pwede isabay og inom. So skip nimo ang imong mga tambal uban, or kung dili imnon nimo earlier, no, siguro sa morning nimo imnon para dili siya mo effect na sa gabi nga makasamot kay makavasodilate magud ni siya. Diba kung mag erection ka, it's the blood that flows sa imo ang sexual organ, no, and then if ever ma-release na, muraw siyang mukuyos kay nawala na pud ang blood. No, so isa na siya sa problem kay ang nerves manggod sa mga lalaki dito sa ila ang sexual organ is ma-affected, labi na og tag-as silag sugar and then uncontrolled, no. Naapod tayo lang mga problem ana, siguro sa mga na prostate problem, naapod siya problem in ana, siguro basin I feeling na ko it's more on the blood supply, no, ato nga area nga dili na nagka problema sa either the blood supply or the nerve supply mo yun ay problem, no. So, kanamain ana nga commonly marketed, very common ang katong mga first gyud nga naka-discover like Viagra, no? Mm-hmm. Pero medyo pricey lang ang Viagra, no? So naanay mga lahi or lain pod nga mga brand na nananggawas nga mga sildenafil na aganil. Na po gani lain nga kung sila palik pareha sa cefalexin na po cefuroxime, na pero the same generation na sila nga first gen, second gen, na so na po yung mga second generation aning Viagra, which is lain na po og ngalan, pero pareha siyang effect, pero more selective daw na, no? So case to case basis depende, kaya naman na siya lower nga milligrams, na po na siya higher nga milligrams, so.
1: Pero kana, Doc, mapalit rin na to na siya over the counter, no?
2: No,
1: huh? No. Ng mga Viagra, ano?
2: No, cannot okay. Be. Cannot be.
1: Ah.
2: Kaya nga, no, it's because sa akong gingon, na yung mga tambal nga dili pwede imnon kuyog niya. So, dapat with the care of the doctor, yun na siya. Supposedly, dapat with the care of the doctor, yun na nga, matuluan siya, unsay mga bawal, in ana, no? So, nga lang siya, daghan-daghan prescription sa iyang doktor, haron, di man po na nimo sigig paliton nga dinaghan kay di man po na imo everyday, no? So, inana siya nga kuan. Ginhanglan yun siya magpareseta ka.
1: Mm-hmm. So, kani si Sir James, naaral man siya sa Bukidnon.
2: Mas may siguro si Sir James, magdugang siya. Og, so, layan lang niya kung diabetic ni siya, i-control niya yung blood sugar, no?
1: Mm-hmm.
2: Or pwede siya mo add to urologist kay base na ila yung problem kung dili siya diabetic, no? Ang uban, ana, psychological, no? Mm-hmm. Kung nakay problema, inana, mo manifest na siya, dili, nakay erectile dysfunction. Or mas maayo po mag-take siya B-complex basin ang nerves niya maarang-arang, no?
1: Mm-hmm.
2: Pero if ever uncontrolled ang imo ang blood sugar, isa gini siya sa mga side effect. So makabati po na mga patient nila, control-control na akong blood sugar, okay na. Nawala-wala po na ako ang erectile dysfunction, anak po ng uban. Pero case-to-case basis, nag-iuban nga. Bahala na controlled na, pero sa miagi, dugay kay siyang uncontrolled nga. The damage has been done sa imong nerves. Nga nag-supply sa imo ang sexual organ. Mainhang lang yung gani.
1: Ikaw, Dok, no? Kaya ka na ako madunggan kalabanan nga problema sa mga kalalakin. An ka namang prostate cancer, no? So, mga dahil na siya, maapiktahan gada ila ang sexual organ. Na dayon, Sir James, ato na lang kasi imo ang doktor din na sa Bukidnon, no? Shout out dito sa mga tanang taga Bukidnon nga namati na to karon, no? Ug sa tanan nato nga mga user sa atong products ug tanan nga nagasuporta kanunay sa atong programa dinhi. No? Dayon, dili malimot nga unsa atong mga gipangbati na natay bation bisan ginagmay pa lang, dapat alarma na ta nga magpa-check up gidayon, no? Dili na nato langanon nga hulaton pa nga mas worse na. So lisod na kaayo mas madak-an pa ta, no? Mas problema pa.
2: No jud.
1: Then doktora, dugay-dugay na po nato nga panaghisgot, murag niabot na pud ang takna nga kana ang muend na puta sa ato ang gisgutan karon o ganto na puta sa sunod nga higayon. But before that, sa ato daeng mga listeners would like to join sa atong program, no, mag-send na mo sa ato ang hotline number para mo makasend sa iyong mga problema o kung saan na inyong gusto nga ma-solve nga matabangan mo nga kana ang matambagan ni Doktora Choi, no, sa ato ang hotline number 0909-304-8924. Unya kay nahuman naman ato ang panahon. Kami magpaalam na ni Dr. Choi at
2: yes,
1: sa ni Kuya Franz, kini si Buttercup, nga always magpahinomdom ka na tong tanan, nga prevention is better than cure and always cheaper than cure.
2: Ug kani si Dr. Choi nagaingon always na God is still the best doctor and prayer is still the best medicine. For now,
1: bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa Sumbunganan sa Kahintang sa Panglawas. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong nga panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Ah!

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: I am not calling for unity. Kung maghisgot kitag panaghiusa ang mga leader, ang mga opisyal, ang mga politiko lamang ang naghihisgot. But instead, allow me to call for collaboration. Because regardless of color, regardless of our political beliefs, and regardless of our political stand, I always believe that once we collaborate, we can always agree on one thing, to collaborate and serve Davao de Oro.
2: Mga mahal kong katawhan sa Davao de Oro, sa musunod nga mga adlaw, hantod sa katapusan sa akong termino, sa grasya sa Ginoo, akong ipadayon ug humanon ang mga nasugdan nga proyekto alang sa kalambuan sa probinsya o kaayuhan sa atong katawhan.
0: Ang FM Radio maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Ang giila ug gisaligang tinubdan sa mga nag-unang balita.
3: TV Patrol.
0: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila ug Bernadette Sembrano.
3: TV Patrol.
0: Replay alas 5 sa buntag. Ug muarangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio News Break. FM Radio News Break. Ug matag hapon, Pilipinas Prime Time. Ngayon, kauban si Jack Bataliones, Linya Corpus, Maan Makapagal, ug ang kinatibukang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time. Ngayon, mga programang puno sa impormasyon. Gikan buntag, hangtod gabi, dinhi lang sa 96.7 FM Radio Davao de Oro.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi? Asa man galami ka una, no?
6: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
11: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: magbulag man gani ng bagol o bunot nga grabe kapilit, kanapa kang imonggong mga Ate Craig gagunit. Why? Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, bitay magkapiko. Dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Nakita na ko effectiveness niya nga maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas. I-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. O ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested nga quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
9: Good news! Davao di Oro, aniya na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
15: Tarataot at manoro. Nagpasalamat ko sa Magnum C, Pictibo, Brato Cajon. Maura na ako kay ang akong mga palatian na ayaw. Ubag mali, arthritis. Nagkaling kamot na ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nagkagamit ko sa Magnum C, mo'y nakakuhan ako ang pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
14: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
16: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
17: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
18: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
19: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: ma, murag sugal. Bisag pildi na ka. Sige lang yapon kag all in. Kay abinimog na ay milagro. Why? Hala no.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
6: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
12: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
14: Teresita Basanyes, Oropesa. Sakit akong lawas. Akong yubati mo lang kuhaan ka ng maluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times a day ang kapsul. Ang kape, na nagyot ko at law. 3 times gihapon. Pamahapan yun to pa ni hapon. Kayo ko'y sudan. Katumang kape ako sa danon, di ba? Barato, 50 pa. Lahira sa ubano.
13: Di nagyot mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
15: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
16: Nakabalo na ba ka? Nga ang Kantilan Bank, anaay iCan Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio. Ang FM Radio maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Ang giila ug gisaligang tinubdan sa mga nag-unang balita.
1: TV Patrol.
0: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila ug Bernadette Sembrano.
1: TV Patrol.
0: Replay alas 5 sa buntag ug muarangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio News Break. FM Radio News Break. Ug matag hapon, Pilipinas Prime Time. Ngayon, kauban si Jack Bataliones, Ninia Corpus, Maan Makapagal, ug ang kinatibuk-ang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time. Ngayon, mga programang puno sa impormasyon. Gikan buntag, hangtod gabi, dinhilang sa 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako ani mga mark. Kaloy sa Ginoo, may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan kong trabaho, pero dili ko kapuyon. Ay, biktibo kayo. Tapos, barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Unis na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy! Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
7: Good news! Davao de Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
8: Hugo Bistro!
9: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba! Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
12: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dagom.
12: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: One station, all the hits.
16: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio, FM Radio 96.7, Davao Dio.

0: kasing wala pa ni mugisugdan, kinahanglan andam na ka masakitan. Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
2: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan ki atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Kaya na rin pa niya, taga Santa Jose pa. Daw wala ko gamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kaga haplas, mauni among gamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, o Daklan Pharmacy.
7: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5.
8: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: ko mabuhi ug mawala ka. Linya sa kong ex nga hantod karon, buhi pa? Ay! Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Itawi Capsule, puno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Good news! Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi? Aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card, mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakaduol nga Cantilan Bank branch karon. We can bet. Together, we can.
3: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 7 o'clock.

0: with na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Arangkada. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster. Arangkada.
2: Arangkada na.
3: Tapo ba si Dek?

0: place for your family.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
3: Yuhin niyo lumakang taga-patrosinyo sa Kausi Pago San Del Sol. Na ako'y pamati ng mga kuhan, ginagmayray mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitibog yun. Ang Magnum C mao kini makaayo sa atong panglawas.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS. One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: Oras na to, alas 7:34 na sa buntag, mga higala. Oras gidalit krato sa to ang mabdikong gobernador, Governor Engineer Raul Mabanglo. Padayon kita, mga higala, sa paghisgo sa mga hisgutan na to din sa probinsya sa Davao de Oro. Sama sa to ang nahisgutan kaganina, mga higala, din sa lungsod sa Nabunturan. Baguhay lawang gipahigayon ang kaning gitawag og Second Hall of Honors og in STP culmination program sa Kolehiyo di Nabunturan ni atong Mayo City. Diin sa maong kalihukan, mga higala, mitambong ang atoang mayor Mayrosel Maymay Balili sa nga maoy Board of Trustees chairperson. Nakipusab si Vice Mayor Sirian Aiko Riterba o mga miyembro sa Sangguniang Bayan na sila si Honorable Glenn Arancun, Honorable Frankie Glenn Alipan o Honorable Drisil Ripamonte. Mitambong sila sa maong gipahigayon nga Second Hall of Honors o in STP culmination niya itong Mayo City, mga higala. Nagpaabot usab sa iyang dako ng suporta si Congressman Lionel Kunjong Sinisa, pinagi sa iyang representante nga si Iking Matas, samtang sa mensahe ni Dr. Director Jocelyn Hua, iyang gipahinumduman ang mga estudyante nga mas bililhon ang kalampusan kung inubanan kini sa pagkamahiubsanon, maayong pamatasan o pagtabang sa isig katawo. Nagpasalamat usab ang pamunuan sa kolehiyo sa mga bisita, ginikanan o mga nagtabang sa pagpahigayon sa programa nga nakatampo sa kalampusan sa maong selebrasyon o kadasig sa mga estudyante nga mahimong responsabling individual nga dunay kaalam o dedikasyon sa pag-alagad sa komunidad. Nindot nino, makaingunta diri sa ato sa lungsod sa Nabunturan nga bulahan gayod ang ato ang mga katauhan diri. Gawas ni ining ato ang kolehiyo din Nabunturan. Padayon usab ang paningkamot sa ato ang lokal nga panggamhanan din sa lungsod sa Nabunturan sa pamunuan sa ato ang Mayor Mayrosel Maymay Balili o Vice Mayor Sirian Aiko Riterba. Nga diin, pipila na lang kaadlaw, mga higala, magamit na kining libreng dialysis. Kaning dialysis nga giandam karon. Alang kini sa mga katauhan nato din sa lungsod sa Nabunturan kay laliman ka na pila ba'y magasto nato kung magpa-dialysis ta labi na ngadto sa mga pribado ng mga ospital. Apan din sa lungsod sa Nabunturan, mga higala, pinaagi sa paningkamot sa ato ang mayor aduna kitay dialysis center libre kini sa mga katauhan niya ang ato ang kung aduna may resita ni ini nga ihatag unya ngadto sa mga pasyente ang ato ang vice mayor usab nga maoy in charge sa ato adiri sa Tingog Center. Andam gayon pod nga mutabang, so wa nay problema, kaingon ta ba wa nay problema mga katauhan. Ug gawas pa sabi na ang tubig kining patubig karon, mga higala.